0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: O si Ato Igan na Alex.
2: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung aroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuan tamad.
1: Naon sa day mo na samad imong tiil?
2: Kano-kano ka na ako, Pastor. Kay
1: okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
2: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa day ang i-aplasan mo ang aroma, nauga.
2: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
2: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo.
2: 5 kabuok.
1: Okay.
2: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na Diyad tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
3: Oh! 98.5

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Kinayag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s

0: best.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop.
3: Ang FA Phone Shop, makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop, Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Pastor, ka lang, lakuin ka lang, gibapin na. Nahumusin pang laba, Pastor. Naligo ko.
6: Okay.
5: Tapos sa pinahan, halos dili ma, wala kong lawas, matintuan na ka ng lain kayo, wala kong ka ng, kung kayo dagan, kaya kung gabulong yan, naligo ko pagkoman, lain akong lawas niya. Kaya numdum ko sa bigimak, Pastor, iuwayan yun ako, Pastor. Pag inom yun ako, duha, Pastor, nakatulog ko ang akong singot, ang gawa sa Pastor niya. Salamat sa Ginoong, Pastor, nga. Karoon pa din ko ka 15 yun nga sa pagpaminaw na ako, na wala na din ako sa kong kagaling pinuod yun, ang bigimak nga, kanang na ang makaayod yun. Nagampog ko sa Ginoong nga, pag inom na ko sa sambal nga, maayod yun ko.
6: Okay.
5: Napoy silingan ako, Pastor, nga nakapaminaw lang siya, kay padaan man ako ang radyo, nakapaminaw lang siya, Pastor. Kunya, nipalit siya, nituwayan niya pag inom siya, dahil nindot yun ang bigimak day. So, diin man tayo kakakosa, nakapaminaw ko sa mong radyo, kay pakusgan mo na ko, Pastor, kay kanang imong mga pagampo, Pastor.
6: Oo.
5: Ang ako pong tinda, Pastor, kusog kayo ng halin.
6: Salamat, Ginoong.
5: Tagatagom
6: ako, Pastor.
1: Tagatagom,
6: okay. Okay. Salamat kayo, Igan. Salamat kayo, Tagatagom, Dennis. Salamat kayo, ha?
7: Everybody line up! Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
7: Na, apa di ay na?
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
1: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Na asabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD, Quezon Printing Services.
7: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
10: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: 98.5.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
6: Kinsa ni palihog taga-asa?
7: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
6: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
7: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
6: Taas ay mong, unsaman, kanang naka-arthritis o taas, unsaman, imong paminaw de sa lawas?
7: Nakoy arthritis, Pastor.
6: Nag-arthritis.
7: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
6: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
7: Tulog ka-adlaw.
6: Okay. So, karon, okay na karon, makalakaw na ka, humakalakapra sa atong aroma.
7: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
6: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
8: Bisan ka, bus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon natay madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

Good morning, good morning, good morning, good morning, mga Igan. Another morning is given, another morning of chikahan. And of course, another morning with the only one, DJ... Kinsa daw ba? Ah, grabe. Apakadugay talaga. Matuklo ka ng ano. Sorry. Super, yeah, kaayo ang ato ang kamot. Dili kayo siya fast, ha? Day. Sa pagtuplok sa mga effects. Ganon. Diba? Bitaw! Inyong ambag ang agwafa. Uy! As in, talaga ba? Ayan, makakasama niyo naman po si DJ B, 111 AM. Diriragyapon sa 98.5 Radyo Kaibigan. Ayan, good morning sa lahat ng mga Igan natin. Sa mga bago pa nakamata. Huy, grabe naman. Parang natunaw naman yung muta na natin dyan. Oo. Ayan, by the way, good morning sa ato ang mga kauban sa Radyo Kaibigan. Ito ang Station General Manager, Sir RJ Dangalo. To our stations, parang hindi na marunong magsalita. Paano na yan? To our Station Operations Manager, Engineer Romy Chang. To our Operations Executive Secretary, Ma'am May Belga. To our Finance Manager, Ma'am Bernadeth S. Kilong-Kilong. To our Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane D. Yote. To our Technical Consultant, Sir Gerald Ray Dangalo. To our Station Technical Staff, Sir Joshua Season and Sir Emil Bedrijo. To our Transmitter Technician, Sir Jun Tingkang. And to our CEO, Pastor Dan Dangalo. Good morning, good morning. Ayan, good morning sa lahat po ng mga kauban natin. And of course, good morning sa lahat ng mga solid sa na mga Igan nato, no? Saan mang sulok ng poblasyon. Saan mang sulok ng Valencia City and sa tanan. Sa tanan-tanan nga naka-tune in sa ato akaroon. Maayong bungkag sa inyo ha, mga Igan. And I hope that you are all doing well right now. Ayan. And of course naman, mga Igan, no? Meron naman po tayong pagchichikahan ngayong araw na ito. By the way, welcome po sa Tunog Kaibigan. And of course, magchichikahan naman tayo, kwentuhan at kulitan ngayong araw na ito. And of course, hindi mawawala ang Tigstugan. Adi ba? And of course, meron naman po tayong tatalakayin usapin. Ayan, di ba? Ang mga sitwasyon, of course, madalas nating maranasan or mararanasan sa buhay natin. And of course, ngayong araw na ito, mga Igan, ano ba yung pag-uusapan natin? Ano ba yung topic na pag-uusapan natin? Ito yung question, mga Igan, no? Maaari pa ba na maging kaibigan, no? Kapag hindi mo siya pinahiram ng pera. O, diba? Relate much. Kasi marami akong naka-chika, no nga. Kaya mahadlok siya kung dili siya makapahula magkwarta kay dili siya ganahan nga madaot ang ilahang friendship. Diba? Kaya naman, nakuhan po sa ako ang mind na pwede pa ba kayong maging magkaibigan ng kaibigan mo? Bahalag dili ni mo siya mapahulam o kwarta. No? Balag ni, dili ni mo siya pautangon. Amigo, bagihapon mo, no? Or tungod ng utang-utang, mawala na inyuhang kung ano pa naghigala ay. Aminin natin, mga Igan, hindi madaling tumanggi kapag kaibigan natin ang humihingi ng tulong. Lalo na kung pera ang pinag-uusapan. Pero paano nga ba kung wala ka talagang mapapahiram? O kaya naman, ayaw mong magpautang dahil alam mong maaring maging problema ito sa inyong pagkakaibigan. Diba? Aminin natin, mahirap talaga tumanggi kapag kaibigan. Pero paano naman kung alam mo namang kanabitang makapabalik siya, pero napoy mga friend nga, kana magduha-duha po gid ka. Because it can be a problem, no, sa inyong friendship. So yun, mga Igan, yan yung pag-uusapan natin. Ayan, kasi minsan kapag sinabi mong hindi ako magpapahiram or makakapagpahiram, parang ikaw pa ang masama, di ba? Makarelate ba ka, Ana Igan? May mga kaibigan na biglang nagtatampo
o lumalayo. Matingala lang ka, guy, wala naman ko niya ginapansin. Abi ba kung okay ra nga, wala lang ko siya gipahulam. Diba? Hindi na siya magpapakita sa'yo. Pambihira naman. Well, so much for that, mga igan. Yan yung paksa natin or pag-uusapan natin ngayong araw na ito, di ba? It's kind of interesting. Kamo ba, Iga? Naba mo yung friend nga dili na ninyo friend karon tungod kay wala ninyo napahulam o kwarta. Ayan. Or naba mo yung kanang friend nga kuan wala na kanang nagbag-o na iyahang tratar sa imo ba kay wala nimo siya gipahuwama o kwarta. Nako po talaga. Ang hirap kapag ganun. Diba? And of course, mga igan, no, tatandaan natin na ang pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa kung magkano ang kaya mong ipahiram. May karapatan din tayo na magtakda ng boundaries. Kung hindi ka komportable na magpautang, of course, okay lang magsabi ng hindi kaya ngayon. Diba? Lisoy pog, ikaw na lang mangutang sa lahi para mapa-utang ni mo siya. Diba? Alam mo naman na naghihirap ka. Talaga namang, ipapakita mo talaga sa kanya na you are the hero. Paano naman yung pamilya mo dahi? Diba? So, may mga boundaries talaga. That's why it is really nice, no, na we draw boundaries. And yun, if kung unsay ratong makaya nga matabang sa atong friends, yun na yun. And si friend naman, huwag naman pilit ang pilit, ay. Diba? Kasi sa totoo lang, may mga friends talaga na gustong-gustong magtumulong, diba? Pero minsan, hindi talaga kaya. Or minsan, hindi pwede. May mga ganun na pagkakataon, mga igan. So yun, so much for that, 10:23 sa Kabuntagon. And of course, mga igan, chill muna po kayo dyan. Please do enjoy our music. And we will continue na magjijigahan later. Kaya naman, enjoy our music. And I'll be back later, only here on 98.5 Radyo Kaibigan. Enjoy it!

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
7: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, sama sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, sama sa akong ulo nga muragid akong gita natambal. Naulian din siya sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
6: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
7: Okay pastor, salamat po pastor.
6: Okay.
8: May buntag kusudan.
3: May buntag. Kinsa ni og tagaas sa palihog?
8: Isa rin nga kalamunti, taga kalilangan. Tingunin lang ko parte isa akong anak.
3: Ah, sige Igan, patayin Igan ha, padayon.
8: Nagkasalamat ko sa Ginoo nga naudi anak ng anak na nalitan ako sa duha lang ka bigumak. Sa isa na kasimana yung hilanat, then magbalik-balik rin niya, wag ikaayuhan. O, ato nila akong sa simpel, ipauli niya kay wako ni doktor, nahantog pag-abot na mabili sa balay na mo, nag-agas na ang libisis. Ito, tumutuyang kainit ba? Nagbalik ko ba ako bigumak, kung ipainan siya. Nawala din ang iyang ibati sa Sudan, mga isa ka oras, wala na yung kainit si ang lawas. Salamat po sa bisimak sa inyo ang produkto nga ikanalaminan ni Pagino.
3: Okay, salamat sa pagtawag.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: May good news!
5: Hello, oy, unsa koy good news!
12: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido, o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
13: sama sa large format outdoor sticker,
14: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
12: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agtua lang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
3: Kinsa ni palihog taga-asa?
15: Si Marge Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
3: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
15: O, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
3: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas, unsa may imong paminaw di sa lawas?
15: Na ko'y arthritis.
3: Na-arthritis.
15: O, nagpasikap ko sa doktor, arthritis.

98.5 Radyo Kaibigan. Mga ikan kawarga pa ninyo si DJ B sa mga oras na ito. And it's already 10:50 in the morning. Mga papamino sa tanan ng agapamino karon. And of course, mga ikan, huwag po nating kaligtaan, no? Kay hapit na ang ting paniud to para sa bida sa lamesa, ang Fugo Blend Chili Paste. Ayan. And of course, dili lang na siya dapat ang bida sa ato ang mga panimalay, no? Dapat ang ato ang pinagpalang kapsula, ang Vegemax Plus Capsule. Because this can support all over wellness and helps provide daily nutritional balance. So, daga na testimony ani mga igan nga naayos sila sa ilang mga sakit sa ilang pag-take ana nga kaninga capsule. Ayan, and of course, isa pod, no, nga dapat nato nga gamiton mga igan ang pinagpalang lana, ang Aroma Plus Herbal Oil. Nani siya'y virgin coconut oil, peppermint oil, sampaguita oil, mineral oil, citronella oil, and menthol crystal. Ayan, isa pa ang bida sa ako ang everyday, ang kape jod, mga igan. No, dili dyan mawala ang kape, pero dapat derita sa healthy coffee. And naturally good ang Herbiva Coffee Blend. Nanis ay robusta coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, magustina, guyabano, tongkat ali, spirulina, insulin, and stevia leaves. Ang Vegemax Capsule Aroma Herbal Oil and ang Herbiva Coffee Blend and Fugo Blend Chili Paste mapalit sa Kaibigan Center sa Valencia City. We are located at ground floor Alquino Building, Poblacion. O di kaha, diri sa DXRK Radyo Kaibigan. Makita na siya mga igay, no? Sa second floor, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, fronting Old and VM Mall. And sa Kaibigan Center, sa Kadingilan, that is located at Purok 5, Poblacion, Public Market, Old Stall beside Food Court. And sa Kaibigan Center, sa Maramag, ayan, we are located at stall number 18 Perimeter Building, Agro-Commercial Complex. And para sa quality printing services, diri na ta sa GRD Printing Services. And we are located at Digit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. They offer signages, printing, stickers, tarpaulin, t-shirt, billboard, Xerox, and photocopy, and many more. No, para sa mga personalized nga printing mga igan, diri na ta sa GRT Printing Services. Alright. Alright, mga igan, balik po tayo sa ating pinag-uusapan. And kung tunay na kaibigan siya, igan, no? Dapat maiintindihan niya ang sitwasyon mo kapag mag-say no ka. Hindi naman ibig sabihin na hindi, dahil hindi mo siya mapapahiram, eh hindi mo na siya kaibigan. Pero syempre, mahalaga rin kung paano natin sasabihin. Hindi kailangan maging harsh, maaari nating sabihin na pasensya na kaibigan, no? Pasensya na Mars, pasensya na kumpadre. Yan ang. Diba? Hindi talaga ako makakapagpahiram ngayon. Sana maintindihan mo. Diba? Simple lang pero malinaw. At kung masira ang friendship dahil lang sa pagtanggi mong magpautang, baka kailangan din nating pag-isipan kung ang pagkakaibigan ba talaga ang mahalaga o ang perang hinihingi. Diba? Kaya ang tanong natin, ayan, sa inyong lahat, kung hindi ka pinahiram ng kaibigan mo dahil hindi niya kaya o ayaw niyang magpautang, magagalit ka ba? At para sa iyo, Iga, no, maari pa rin bang maging magkaibigan kayo? Ayan, so yun, yun yung gusto kong i-reflect ninyo na question, mga Igan. And sinabi ko na kanina na it is okay to have boundaries. Kung dili kaya, no? And kung feeling ni mo mo na siya ang reason yun ang madaot inyo ang friendship, no? Better to, ano na, better to dili na testingan ba? Ganun. Ayan. And of course,
mga igan, no? Kung pagkakaibigan talaga yung tumong niya sa imuha, I believe, hindi siya magagalit kung hindi mo man siya papahiramin. Diba? Maiintindihan at maiintindihan niya talaga. Ayan. And I hope sa mga nasira na friendship, no, tungod lang kayo, wala gipa utang, wala gipa hulam. I hope mga igan, no, na sa mga hindi pinahiram, sana po huwag niyong isipin na hindi ka importante sa taong yun or sa kaibigan mo or hindi niya kayang tumulong. No? Kasi maraming factors eh. Pwedeng wala talaga siya mapahiram sa'yo. No? And kung wala gid kay mapahulam pud gyud igan, ayaw pug sa imong kaugalingon. Don't be stressed. Kasi ang mga totoong kaibigan, they will understand. Ganong dili ka makapahulam for now. They will really understand that one. No? And sabtun po kanila. Tungod kay wala man joy, wa man joy makuot. Diba? Lasa pagpagso ng kaugalingon. Ayan. And of course, kung feeling mo rin hindi pwede, ayan, no, hindi pwede, sabihin mo rin kung bakit hindi pwede, kung pwede lang naman din i-share. Diba? So, yun lang naman yung mga igan, and sana po meron po kayong natutunan sa ating chikahan ngayong araw po na ito. I hope mga igan na hindi masisira yung ano, yung friendship tungod lang sa kanang inana ba? Utang-utang lang. Sana po hindi po ganun. Ayan. So, yun mga igan, hindi kailangan may pera para mapatunayan ang pagkakaibigan. Minsan, sapat ng may respeto, pag-unawa, at pagiging totoo sa isa't isa. And I believe that will make a friendship stronger. Okay! So, yun lang naman, mga igan. It's time to say bye-bye for now. Thank you so much for tuning in with me, mga igan. Again po, this is your DJ B, yung Omega nga guwapa. Huy! Kaya, pero buutangan is sobra. Always remember that the best makeup to wear is your beautiful smile. Okay, always wear it. But God bless you. Have a great morning. I love you ng super duper mega ova. And thank you ng super duper mega ova. Sangalan na lang sa ato ang station general manager, Sir RJ Dangalio. To our station operations manager, Engineer Romy Chang. To our operations executive secretary, Ma'am May Belga. To our finance manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong. To our finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane D. Yote. To our technical consultant, Sir Gerald Ray Dangalio. To our station technical staff, Sir Joshua Season and Sir Ramil Bedrijo. To our transmitter technician, Sir Junting Kang. And to our CEO, Pastor Don Dangalio. Thank you so much, everybody. And I hope that you've learned something today. No, mubura ang ato ang time nga panag-uban, mga igan. But I really hope na meron po kayong natutunan. Ayan, bye-bye everyone. And I'll be leaving you with a song. Tindahan ni Kinsa Kaha. No? By Eraserheads. Ayan, tindahan ni Kinsa maning tindahan man. Ayan, enjoy nyo na lang yung music natin. And enjoy ang tindahan ni Aling Neno by Eraserheads. Bye-bye mga igan. And dito na lang sa 98.5 Radyo Kaibigan. Bye-bye and I love you.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
1: Kaibigan.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
5: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, eh.
6: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Dai.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Palipalayla og taga-asa.
11: Tagbasod, ragatagom.
10: Tagom, yes, sa padayon igan sa pag-testify.
11: Ako si John Yanon, 5 anyos. Sa kong paminaw ang inyong programa sa radyo.
10: Okay, salamat yung gaayo.
11: Sa kong ka-stroke, Pastor. Liman ako kaso, eh, niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapong ko.
10: Uy, salamat.
11: Tulo na kabutili ang, tulo kabutili ang bigamak akong napalit.
10: Okay, igan, sige.
11: Mas niya, natumusag gabi, kasakitan ko siyan. Ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pang mga lupas na bigamak. Akong gaplasan, akong tiyan, nga ano siya, akong bitumar. Kaloy sa Diyos, naayor man.
10: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom ato tapos naayo yung sakit sa imong tiyan.
11: Usara?
10: Usara, ang usa imong gihapas, usa imong giinom.
11: Ang usa akong gihapas, ang usa akong giinom.
10: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
11: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
10: Okay. Salamat kay kaibigan, salamat kay kaayo. O kinsa ganing pangalan paliog.
12: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutuon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
13: Sukad karon, mataghamay, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
12: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
14: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
10: Yes, Igan.
15: Multisimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
10: Okay.
15: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
10: Okay.
15: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may kanyaplas, ni boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan butilya.
10: Oh.
15: Tulo ka buton. Oh. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
16: Salamat sa
15: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas, na may akong ginagamit sa iya.
16: So, aroma herbal oil ka? Igan.
15: Aroma

0: herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sabayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
0: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
0: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay.
2: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal ni no!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo!
2: Naa pa di ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Numero 1 sa balita.
10: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
9: Numero 1 sa serbisyo publiko.
11: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
9: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
12: Ang kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
13: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
14: And the opinions expressed in this program do not necessarily reflect those of the station.

Hello. Good morning. Higala, kumusta? Mayong buntag o mayong udto kanatong tanan? May kadlaw, welcome diri sa ato nga nandan nga tulumanon ang ato nga programang Ratsada Manumbalay na usab din sa Sibihan DXRK Radio Kaibigan. Adlaw nga Miyerkules. Ang katapusan nga adlaw mga kaigsuna nini nga bulan September 2026. Oktubre na ginugma, Diyos. Salamat kayo mga igsoon no, sa Sibihan DXRK Radio Kaibigan. Ala, plastar. Mga igsoon, labihan ka init. Naglagiting ang kainit karo mga rasa, pero unyang hapon na ni, sure ball na sad siguro may galang maulan. Pariyasad ni kagahapon ng adlaw, perting init agyod. Ha? Init kayo sa adlaw, udto pagkahapon, kalitla mga igsoon ni Dagom. Bundakan pagulan, piting kusuka. Muna ito panahon mga igsoon karon di na yun mga gala normal, no? Abnormal. Eh, gikan sa hilabihan, naglagiting ang kainit, niya pagkahapon, mukalit lang mga igsoon landong. Niya, niglandong, may rabanta mga igsoon landong, nga ka na, bitawang landong na yun, nga ka na bang, padulong na sa pag-tiklop sa Haring Adlaw, nga walay kuan, way ulan. Grabe, saan magkahinayak ang ulan, magkabundak mga igsoon eh. Anyway, mga igala, karong adlawa, balik na sad sa normal, no, nga mga transaksyon ang atong mga kawani sa atong kagamhanan lokal. Human namang yun. Ang usa ka bulan nga selebrasyon sa Civil Service Month og malapuson pud mga igala gihimo ang culmination program kagahapon diya sa atong City Covered Court. Maraming salamat Mayor Madam Ami Galido Galario. Salamat rin sa iyo former City Mayor Spokes the Action Man John Galario o sa tanan membro sa 10 Sanggunian Panglungsod nga gipanguluhan ni Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. Daghan kayong salamat sa inyong suporta labi na sa mga player. Adili man tanan mandaog may igsoon kaya ana maginandula. Doon ay mudaog, doon na po'y mga pildi. Doon ay mga pildi, o na po'y mga mandaog. Kaya dili man tanan mga igsoon, mandaog, di po tanan mga pildi. Ang importante nga, naagyod ang sportsmanship. Basta dula, sports lagi na. Ah, mga kadula ha, dili na kaway ha, mga kadula. Bitaw. Mga igsoon, ika-31 ron kaadlaw. No, sa kini ang pagpadayon ining atong tan-aw sa mga katikara dito sa hawanan sa kongreso kini ang senado sa nagpadayon usab may gala nga impeachment trial kang Vice President Inday Sara Duterte. Kagahapon si Mayor Basti maoy gipresentar mga igsoon no sa prosecution isip witness pero wagya po sila ay na daw-daw mga igala gani ato nakita mga igsoon nga murag gihimo na mga kaigsoon ang kong kini ang pahulayan ni Beni Abante ang senado ay sige naman ay katulog ni mga kaigsoon na ning hinampakan eh. Ha? Tulog-tulogan lang ni Beni Abante mga igala ang impeachment trial. Ganahan sa dito matulog mga igsoon kay hinano kayo ang iyang katulogon bakit tungod bugnaw kayo. Lalimanin mo na 25 milyones ang gagastuhon kada adlaw sa impeachment trial sa atong BP Inday Sara Duterte. Wagyod mga kaigsoonan ko ikuan. Why huna-huna ning atong gobyerno ining grabing kalisod na to karon kini pagmahal sa mga palaliton, pagmahal sa presyo sa kini ang produktong petrolyo. Nay rollback to mga igsoon. Piso, dos, pinakadako na ng 10 pesos. Murag malabo na gyud kay mobalik pa to may gala tong naandan bitaw nga presyo sa krudo o gasolina nga tag 50 pesos ang litro. Ni rollback kagahapon og 7.50
So napagyapon mga kaigsunan sa 92 o 93 ang uban. Ang uban gani mga igalaw, wala pa sila nag-implementar sa kiniang oil price rollback. Kay gahulat pa kuno sila sa mando sa ilahang ilang manager. Pero gani og oil price hike, automatic oy. Tungang gabi pa mga kaigsunan, dali kay may gala makakambyo sa presyo. Pero rollback gani mga igsoon, abtan pagsiyam-siyam. Abtan pagpilakadlaw, simana pag yun mga igala, aya nila ipatuman ng rollback. Unya, ilan na po dayon mga kaigsunan dayong dunganon pag naay oil price hike. Pag increase mga igsoon, wapagani may gala naka abot alas 12 sa gabi eh. At wana, mahal na po dayon. Moni nakapait karon diri sa ato mga igsoon. Kining atong nasod karon may gala nga giduminar og mga oligarko ba. Kini bitang presyo karon sa krudo, abi ninyo mga igala gisakyan po ni ining mga panuway nga mga kuan, kini mga oligarch. Kining mga kapitalista mga igala nga maoy nakapasamot kanato pamudmod mga igsoon ining atong kalisod. Kasi sila ragyo may gala gadula-dula ining atong kapobreho nato. Kining atong kalisod mga kaisunan gisamutag duot sa kalisod katungod may gala gihawiran mga igsoon sa mga dagkong kapitalista o mga negosyante mga igsoon nga sila ray gasabot-sabot kay ang atong gobyerno may gala itoy-itoy raman aning mga oligarko aw sa bagay kay og napareha lang unta mga kaigsoonan ko og baruganan ang atong presidente sama kang former president Tatay Digong. Kadili mga kaigsunan ko magpahawid mga igala og mga kini ang oligarko. Kanindot gyud unta kayo gani mga igsoon sa panahon ni Tatay Digong. Billiones mga igala ang nakolekta noong buhis sa atong gobyerno. Nabalik sa atong gobyerno. Pila to ka bilyon mga kaigsunan nga way bayad-bayad ang mga dagko nga mga negosyante pero sa panahon ni Tatay Digong giobligar ginyag pabayad mga kaigsunan. Kayo giyod na dili giyod mo bayad sa ilang mga obligasyon, posible nga pasiradaan na giyod ang ilang mga kumpanya. Amo to mga igsoon nga gakataranta ang mga oligarchs atong panahon ni Tatay Digong. Pugos giyo silag bayad karon porbida. Gidula-dulaan nila mga igsoon og mayo eh. Ha? Sila ragyon may gala mo eh. Ayahay kayo karong panahon na. Kayo gunsay gusto nila mga kaigsunan matuman kay mo may ilang hung-hung sa Malacañang nga sundan ning among kagustuhan na kayo di sa ninyo sundon. Aw. Gutom sad mo. Mo ni piti paita mga igsoon ato kalisod karon may gala way kabutangan. Ha? Grabe. Kay ingon ta may gala nga di man ingon ani unta sa unang panahon mas daghan pa karon may gala ang nangabalintong nga mga negosyante. Daghan kayo nagsira nga mga negosyo karos panahon ni Tatay Digong. Bisan gani may gala time sa pandemic. Naman to na'y mga nagsira nga mga negosyo ato panahon sa pandemic. Pero di gusama karong mga isoon. Halos gitriple ang gidaghanon. Labaw pa mas pandemic ning atong kalisod karong gisagubang Diyos. Pasalamatan sa nato may isoon ang ato mga kaubanan din si Bihan sa DXRK Radio Kaibigan. Among pagtahod sa Gyapon ang atong station manager Stephanie Dangalio Yuti. Og maingot to po niya, salamat kang Bernadette Kilong-Kilong. Among finance officer nga maupoy madali-dali na mo may isog hangyo. Nga og pitos gyud kayo, Bern. Og naala po ya available kay og wala sad, wa sad gyud pod mga isog. No? Akong co-pilot dere sa studio si Kalampurnas. Kalampurnas. No sa naman ni Igan, kay gikto man tukog ikan may gala ga programa sa Radyo Lampurnas magid mga isoon. Uman dito surato yun na po dahin ta diri sa Radyo Kaibigan. Muna nga pasaylo ako may isoon ha. Lahi to dito ka Lampurnas to dito sa Radyo Lampurnas. Nata diri karon sa Radyo Kaibigan. So Igan, Engineer Joshua Sison ang akong technician on board, co-pilot na to diri sa studio. Dito sa transmitter sila si Igan Engineer Ramil Bedrejo o Igan Engineer John Tingkang. Mga engineer na muna mga igsoon. Sa ngalan usab sa production department, gipanguluhan ni Engineer Romeo Chang.
Condolence kanimo Engineer Romy Chang. Ay, may panaw sa lay kalibutan nang iyano sa mga galang usa ka igsoon. Murag na sa gunsunan magigsoon mga gala si Engineer Chang, no? Duha na ka igsoon niya ang may taliwan ng mga gala sa lay kalibutan. So, among pasubo sa imong mga kaubanan, Engineer Chang. Condolence. Sa atong technician consultant Gerald Redangalio o ingon usab sa among station general manager si Kuya. Ang Kuya sa tanan, Kuya RG. Labaw sa among CEO ang atong pagtahod. Salamat kayo kang Kuya, ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. By the way, kining atong programa mga igsoon, gipaluyuhan kini sa maayong kabubuton sa BGMAX. Ang BGMAX, epektibo ni kayo ha, mga igsoon, labi na sa mga nakagamit na mga igsoon, di ba? Tested and proven na gini nyo sa may gala ka, kini ang epektibo nga makatabang yun sa mga dunay giambin o dunay mga giantos ng mga balatian. So, mapalit kini atong produktong BGMAX, ingon usab ang kaibulungan kayong haplas nga mao ang aroma mga igala sa atong kaibigan center. Nahimutang kini atong kaibigan center mga igsoon sa Villa Hermosa Building dire sa sentro nga bahin sa Valencia. O pwede pod mo musaka din sa atong sibyahan aron makakita sad mo personal kang Engineer Egan Joshua. O pwede sa mo mangutana o magkapalit pod mga igsoon sa atong mga produkto sama sa BGMAX o ingon sa aroma guban pa nga mga produkto sa atong kaibigan center mga igsoon. Oras! Alas 11:30. Standby sa mga igala. Mubalik ko karong pipila ka mga minuto ha. Manginabuhi sa amin.

0: May buntag ni mo di ang kaibigan. Hello, Igan.
1: Mag-estimulay ko, Igan, ba? Sining sa Benjimat. Kay sukat pagsulod ko, magpito na ko katuig, ane. Sa kaibigan, nag-monitor na ko sa inyo.
0: Okay. Nay, pwede magkapa ila-ila sa nay? Kinsa ni nay, paliog?
1: Pastor Dan, si Irma Dalo.
0: Yes, Igan Irma, unsa mi imong testimony karon?
1: Sukat nang gapaminaw ko, na-oksembaran ko gid sa ako, pastor nga nang dili, murag ka nang dili, naging ko makaano ba? Inananawa ko dayon sa kaigan, Pastor Orle, na magpadala ko o kuan, lima kabuok bichimats, dinadaan ako, ginom ko dayon ang tatlo, dayon, mga alas dos na, pagkakadlawan, pagka alas 4, ginom ko na padang duha. Naulian dayon ko, Pastor, hangtod na yung pang-testimony ko na ni sa laing lugar.
0: Unsay imong ginabati di ay nay?
1: Murag kalit raman to, Igan, hindi ko kasabot, mga pertis ako, udaw kainit, nagaingon na gani sila nga, ipa-admit ko, hindi magpa-admit, okay. Pastor.
0: Okay. So, nag-inom kag kapsula, tulo ka buok.
1: Oh, nakuha dayon, Pastor. Oh, nakalakaw dayon ko pagkamuntag, may antukong balinsya. Dayon, duaw ni ako nga kaibigan niya si Orle, sila sa asawa niya. Wala anak ko dito, anak ko sa balinsya. Amo gitong kuan yun ako nga, nakabilig ko sa bigimat. Hangtod nga, ang ako nga mga amiga, nga naabtan na lang ko, bisa balik-balik sa malay-balay, sa ilang sakit. Amo to nga, uay gapag aksyon, nag-testimony daw, giingnan ko dayon sila nga, paggamit ng bigimat, mag-inom ka, dayon ang iba niya, plus, amo to nga naayo igan, ni ana pa sa ako nga, so, ngay, unta, pagsultinin mo sa ako, nagtuo dayon ko, naayo na unta ko dayon. Hangtod nga diri na po ako silingan, igan, at ay baboy, naayo gihapon, kag ining ulahin ako karo, Pastor, dito sa Kidatawan, o hangtod nga nagpapakayo ko da numero sa kuan sa Radyo Bandera, nga makuanahin ko lang, itudlo ko ang ako po mangkon sa Radyo Bandera. Amo to nga, nakadungo ko sa imo, Pastor, ba nga Lunis, mula kao imo anak mo, hato dito, Jima, sa Radyo Bandera sa Kidatawan. Unanawag na po ko dayon sa ako po mangkon, ingo, nga anain ko ato sa Radyo Bandera kay mapato na si Pastor Dan Oguan, Bijima. Di maot na nag-adto siya. Pastor, ang iya bitaw manggod sa kit, kiri sa tutoy ba?
0: Oo, tapos, kamusta man karon?
1: Ayaw na sa Igan.
0: Ay, salamat ay, kayo.
1: Oo, kung anong tato, pero hindi sila magsugot ba? Igan, ang muna, hindi sila magsugot. Daghan na sa nga tambal. Igan, wala sa kahurot, ang duha ka, ka-drapa. Dahil daghan na dayon, ang tuto ka bataan, kung na da sa iya.
0: Okay. Nay, salamat kay Naya, salamat kay Nay. Salamat, Nay, sa pag-testimony.
1: Oo, salamat, Pastor.
0: Okay, salamat din kayo.
2: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
3: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego Blend Jelly Paste.
6: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway. Highway Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blanda, Chili Paste.
3: Genesis Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
0: O si Ato Igana, Alex.
1: Akong pasalamatan lang po siya katuloy. Palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad siya ang kanang kuhan. Tamad.
0: Naunsa tayo mo na itsamad yung tiil?
1: Kano-kano ka na ako, Pastor.
0: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuhan, no?
1: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
1: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
0: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
1: O lima ka buok, Pastor, akong gipalit oi.
0: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay ayo.
1: Lima ka buok.
0: Okay.
1: Lima ka buok akong ganya. Magpasalamat kay ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan nga anniversary, uy?
9: Nagpunot mo po ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning nga event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
13: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
14: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Anne, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
15: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
16: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262 mas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod, pwedeng sa usawa.

0: talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Paliog, Pailaila, din taga-asa.
8: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
7: Ay, Tagum.
8: Tagum po.
7: Ah, sige, Alex.
8: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
7: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
8: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung Big Mac, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas na yun sa hospital.
7: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, ang Vigimax Plus?
8: Opo, Vigimax po, inalo sa gatas.
7: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
8: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasan ng Vigimax. Nabuto ang one.
7: Nagubag?
8: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo ko.
7: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Igan.
9: Everybody line up!
10: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
11: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
10: Naapari ay na!
12: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
11: Kanindot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD, Quezon Printing Services.
10: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
12: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

Okay, padayon ta mga Ikson, natong oras. Dali ara kayo eh. Mura man may gala o kini ang kilat. 46 minutos na pasado alas 11. Ang takna mga gala sa ato papanaguban ining aton tulamanong ratsada. So, thank you kayo no sa ato mga listeners. By the way, sa mga nagpaminaw, ngawa pa mga gala makakuha nining atong hotline mga Ikson, akong ihatag pagbalik dinhi sa atong programa mga Ikson, muni ang akong duha ka mga

0: hotline. Una ang 0955-614-8416. Akong balikon, 0955-614-8416. Ang usa na to, mga igala, KTM 0936-7433-875. Kopya. Mayo ko to diha sa akong kumpare, pare Julie Mindoro. Mayo pagpaminaw ni mo diha pare. Diha sa BG3 Carpenting, Welding and Repair Shop. Alas 11:47 na mga binatin ting paminaw. Oras nga inyong nabati, hatod ka na to sa mayong kabubuton sa BG Max. Og ang pinaka-epektibo kayong haplas nga mao ang aroma. Padayon ta! Uy, mga igsoon, Oktubre na malitunog ma. Ha? Gamay na lang mga igsoon ko ang adlaw nga hulatunon kay sugod naman din unta. May gala karong adlaw ang filing sa COC para sa kiniang barangay ug iske eleksyon. This coming November 2. Pero since nga napirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos nga i-postpone ang election sa barangay ug iske karong 2028. So dunay mga gifile mga kaigsoonan ko nga kini ang petisyon, no, ang atong mga magbabalaod labi na gyud mga igsoon sa atong mga abogado nga mga banggiitang abogado sa nasod Pilipinas. Usa na dinhi mga igala nagpile og petisyon si Attorney Makalintal. Matod pa mga igsoon sa iyang petisyon nga gi-question niya ang pag-oktaba sa eleksyon sa barangay ug iske kay dili na mga kaigsoonan makatarunganon. Dili makatarunganon sa rason nga wala po na may gala mahilatid sa ato mismong Batakang Konstitusyon, Batakang Balaod sa atong 1987 Philippine Constitution. Nga kinahanglan ma-exercise gyud ang atong katungod isip mga butante nga mupili kita o mubutar kita sa mga kandidato, mga kaigsoonan, labi na sa barangay o baka sa mga lokal nga mga kiniang kandidato. Pag-abot sa adlaw, mahuman ang ilang mismong termino. Pero kining gibuhat karon sa atong gobyerno, ang gibuhat sa administrasyong Marcos, tanan pa maagi ila mga kaigsoonan kong gisungag, ila mangigalang ilang gibali-bali, giyatak-yatakan, gikumos-kumos, o gila mga kaigsoonan kong gibawg ang balaod mga kaigsoonan aron lang mapaundayunan ang ilang mga kagustuhan nga magpadayon mga higala sa ilang mga katungdanan sa maining pag-oktaba karon sa eleksyon sa barangay. Unconstitutional matod pa ni Attorney Makalintal. Kay kinahanglan kita mga kaigsoonan, mga butante, ato ng kagawasan, atong katungod nga mupili og mubutar kita pag-abot sa adlaw mga kaigsoonan sa piniliay. Duha na kahigayon na oktaba mga igsoon ang eleksyon sa barangay. Kung ilan ni mga higalang nabuhat karon ang pag-postpone sa eleksyon sa barangay og iske karon tuiga, dunay dakong posibilidad nga mausad na mga kaigsoonan ko ang ilang gabuhaton nga wala nay mahitabong eleksyon sa 2028 national og local eleksyon kay duha tungod mga igala sa mga rasones. Tungod sa mga katarungan, kay mao lagi ilang gibasihan nga kuno kining pag-postpone sa eleksyon sa barangay tungod sa gisagubang kalisod karon labi na kagubot sa Middle East. Daghan kayong mga igalag mga rason nga ilang gisukip sa ilaha mismong pagpanday sa balaod kining pag-postpone sa eleksyon sa barangay. O ilan ni mga kaigsoonan gihimo nga rason nga aron ma-postpone ang eleksyon sa barangay, mo pod ni posible ang ilang gabuhaton nga katarungan nga walay may tabong eleksyon sa 2028. Kung ato gini may galang pasagdahan nga klase sa mga tao kini ila mga kaigsoonan kong pagbuot-buot nga sila nalay matuman mga kaigsoonan, sila nalay masunod kung kanusa sila mga higala mahawa sa ilang katungdanan, sa akong tanaw din naman sila ganahan manghawa. Ha? mo nagigamit nila karon mga kaigsunan nga kini ang battleground ang barangay, eleksyon sa barangay. Gihimo nila ni karon maigalang kini ang ehemplo nga ogila gyud mga kaigsunan kung mapadayon kini abot, moabot man gyud mga igala ang kuan ini, kini ang gitawag dato maigalang kabalaka. Nganong dili ta mabalaka mga igsoon? Daghan na magkay mga presidents nga wala na nasubay sa atong batakang balaod nga ila mga kaigsunan kong ginasupak. Munang luoy kay ta, kuyaw kay ni karon mga igsoon. Lupig palagi ang deklarasyong Marcelo. Labaw pa sa Marcelo maigala mideklara og Marcelo Subungbong Marcos. Wala tod niya maigala literal gilitok kanang pulong pagdeklara og Marcelo, pero kining atong kahimtang karon kining ilang gipakita mga igsoon, no? Kining pagpadagan sa atong gobyerno sa Pilipinas. Walay kalainan mga igala sa deklarasyong Marcelo. Marcelo sa hilom nga paagi. Kining pagpitlok sa atong kagawasan, kining pagtuok sa atong katungod. Kining pag-ipit sa mga tao nga kini ang kontra sa ilaha mismong kabubuton, kanang magsupak-supak sa ilang gusto, nga ila mga igsoon kong basta-basta na namigala ang ipapriso, butang-butang ang kaso. Minarsyalo naman siya ang sistema, Diyos. Oh. Muna mga igsoon, unta ang Korte Suprema, muhatag unta dayon mga igsoon og ginalian nga aksyon. Kini mga igala karong mga petisyon nga ilang gisangat sa Korte Suprema, unta mga igsoon dunggo ni paminawon unta ni sa ato mga maestrado. Sa ato mga justices, sa ato mga igala nga chief justice. Muretire na raba ni mga igala karong Nobyembre. Mauna nga sir. Busing. Sa dili pagka-muretire, pakita po unta nga naapoy gamay na lang nabilin nga kanabang bisa kaikog na lang. Tagay po din taon og bili ang inyong kinabuhi kay tigulang naman mo. At least makabuhat po mo og maayo para sa katawhan sa Pilipinas. Dili kay halos na lang mga igsoon tanan karong ahinsya sa atong gobyerno. Mga igsoon, tanan nga institusyon, bayad na mga igala tungod sa kwarta. Apik kita sa oras. Salamat kay mga igsoon sa iyong makanunay o pagpaminaw. Pagsunod kanunay, nining aton tulumanon ang programang Ratsada. Ratsada! Sa ngalan na lang sa itong mga kaubanan, diri gapon si Bian sa DXRK Radio Kaibigan, sa among station manager Stephanie Dangalio Yuti, atong finance officer Bernadette Kilongkilong. Kauban sa atong tulog ka mga technician on board, sila si Engineer Egan Joshua Sison, Engineer Egan John Tingkang o Engineer Egan Ramil Bedriho. Sa atong mga kaubanan sa production department, gipangluhan ni Engineer Romeo Chiang Jr. Sa among technician na technical consultant, Gerald Ray Dangalio. General Manager, Kuya RJ. Regional Jan, Kuya RJ Dangalio. Tagiyang tagdumala ni Sibian, ang pastor ng bayan, among kuya, ang usas pinakabuutan nga pastor. Matinabangon, masinabtanon, na nasa iyahatanan mga igsoon. Kuya, Pastor Dan Dangalio. Kining alaga din yung angkurman ako si Tata Ritisa, manamilit ang mingon. Dagang salamat, maayong adlaw, kanatutanan.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o istasyon. Daghang salamat.

0: mo. 98.5.
1: Ay, sa kapalong ni Pastor, mag-testimony ko about sa ako ang kanang 4 years na siyang nagabinhod ang iyahang si Elba niya. Sige man good ni o, paminaw sa inyohang programa. So, yun na ako sa ako ang manang itingan na to ang BG Master para mawala mga binhod sa iyong mga tiil.
0: Okay.
1: So, itingan na ito okay. Karon, arang-arang na siya, makatulog na daw siya o tarong, then mayo na ang iyahang paminaw.
0: Hindi lang siya katulog ba ayo, kanyad to?
1: Tungod sa binhod sa iyahang mga tiil o kamot.
0: Ah, kung sudi katulog tungod kay binhod. So, sa ito pa, medyo sakit nga pagkabinhod.
1: Sakit niya daw, Pastor. Dali siya
0: okay.
1: Katulog.
0: Unsa dahil trabaho sa imong bana?
1: Andalo.
0: So, upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil, nagabinhod, tiil o kamot.
1: O, Pastor.
0: Nakadungo ko sa programa, imong gipalitan o Vegemax.
1: Gipalitan ako siya, Pastor. Mga 20 kabuok ako siya gipainom. Mga 5 days lang yata niyang ininom. Wala na daw. Pero until now, sige gihapon na po siya gipainom.
0: Yes.
1: Gipadalaan siya sa iyang paglakaw tong last day.
0: Okay, maayo, ipa-maintain yun.
1: Oo, nagpalit isa ka battle.
0: Nakaiskot pa ganito nga, taas pag sugar kina imong bana?
1: Oo, taas kayo sa sugar, Pastor.
0: O, so kamusta na si Karon?
1: Nagpa-blood test kaya itong last week. Okay na, nagbaba na iyang sugar, 8.5 na lang.
0: Murag naapot na imong gibate ka ni Addo?
1: Oo, ako ang tiil ng upong. Kainom na po ito sa Bitimax Capsule, na ulian di ako siya. Nakon ni silingan rin, Pastor, ba nga ako siyang diingnan nga 15 na ang Bitimax Capsule, kay ang akong tiil nga nagpupong o sako ang bana na ulian man.
0: Salamat sa Dios og ang iyang giinom Vegemax Plus.
2: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: Sukad karon, mataghamay, kaubandod kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
0: Numero 1 sa balita.
6: Mukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
7: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni... Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
8: Og kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
9: Bumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa. ay bumugso para sa sanlibutan o bukal ng buhay. Walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
0: Numero 1 sa balita.
6: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
7: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
8: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
10: Oras sa Radio Kaibigan, alas 12:02.
11: Silap sa kautuhon. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tuluman. Silap sa kautuhon. Tinong sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran, mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon, ania ang inyong

Higalag mga kaibigan, kumustag? Mayong pagpaniudto nganha kaninyong tanan. Amantaron maniudto ti Maribik Fuentes. Upansay mong mga kakaubanan. Tik Tik Family.

usab og mayong pagpaniud to ang 3rd district sa Bukidnon. Maramag, Quezon, Don Carlos, dang Itaw-taw, Dangkalgan, Kibawi, Damulog, Kadingilan ni Congresswoman Inday Audrey Subiri. Kini gabaha po din proyekto kay ang iyang bana Senador Mig Zuberi kaaliados Malacanang. Ang hinaot kita nga nindot po ang serbisyo ni Congresswoman Inday Audrey Subiri diha sa 3rd district sa Bukidnon. At usab, kumustahon ang 4th district sa Bukidnon? Gilangkuban sa Kalilangan, Pangantukan o Dakbayan sa Valencia ni Congresswoman Laarne Roque. Taman yas Kalilangan, uy kang Bro Rigams, Bro Founder Rigams yas Kalilangan, kumusta man yas subs Pangantukan, daghan kita gigala yas Pangantukan, kumusta ang lungsod Pangantukan. Mang hinaut kita nga daghan pug mga proyekto ug ayuda serbisyo gitunol si Congresswoman Laarne Roque sa 4th district of Bukidnon. Labi na dinis Dakbayan sa Valencia ang 31 ka barangay. Kumusta kamong tanan dia? Maayong pagpaniud to. Alas 12:17 ng mga higala, ayong pagpaniod to kang Mark Tio Binghay, kang Ma'am Vivincia Igut Kayoka. Musta kamong tanan? Iha day sangguni ang panlungsod kang Sir Idol Bangis atong silingan sa Barangay Batangan. Matod pa niya, Sir, kanunay gid mi maminaw nimo sa buhatan ni City Councilor Boy Labinia. Kapaminaw may silab sa kaudtohon. Mayong pagpaminaw, Sir Idol Bangis, nakakaroon usas mga staff ni City Councilor Boy Labinia. Diya sa sangguniang panlungsod, City Vice Mayor's Office. Kumustag mayong pagpaniudtungan na kaninyong tanan. Unsa may mga resolusyon o ordinansa nga nahisgutan di atong nakalabay nga Lunes atol sa regular session sa sanggunayang panglungsod ning atong Dakbayan. Mang hinaot kita nga ang mga resolusyon o ordinansa nga mga na-approve para sa kayuhan o

0: Dos Dosi Disiotso na. Oy, kumusta mayong pagpaniod to? Manong Romeo Rebilla Diaz Lower Sugod, kumusta man dia? Ay, tawag kay Kamuluta on board. So, mayong pagpaniod to Diaz Lower Sugod sa mga Rebilla Kagol family. Kumusta og belated happy fiesta ninyong tanan atong mga kaliwat, mga kasangkayan, mga barkada Diaz Lower Sugod ng atong dakbayan sa Valencia. Kining barangay Sugod gibahin is duha, lower ug upper. Ang piyesta po duha. Ang upper April 5 San Vicente Ferrer. Ang lower St. Michael the Archangel kagahapon. Bibo kayo na traffic kajot usa ka adlaw. Ang lower Sugod kagahapong adlawa mga higala. So daghang salamat sa mainitong pag-abi-abis atong mga kaparayintihan. Mga Rebilla family, kamanong Landoy, kang Junior Rebilla, kang Ati Arlene, kati Sally, kati Mary Jean, o kang manong Romeo Rebilla, mayong pagpaniutog, mayong pagpaminaw. Daghang salamat sa inyong mainiton nga pag-abi-abi kanako kaghapon. Atong dakong gikalipay nga gikahimamat ang atong mga igsuon, atong mga kaliwat, mga igan. So, mayong pagpaminaw na sayod ko nga naglagubo karon ang atong CBS Radio kaibigan, Diaz Lower Sugod, mga higala sa Barangay Sugod ng atong dakbayan sa Valencia. Dayon po Diaz, puro 4 batangan, dagang salamat kang So Rabia Evelyn, bansa iyang pamilya. Mayong pagpaminaw, dagang salamat sa pag-abi-abi usab kanato gihapon diha, midangat kita kagahapon. Yes, puro 4 batangan ilang Ma'am Evelyn Surabia, uban sa iyang pamilya, daghang salamat. O diha kang Jason 5, uban sa iyang asawa nga buutan nga dalaygon, maayong pagpaminaw og belated happy fiesta. Yes, puro 4 barangay batangan. Nagmalampuson ang inyong kafiestahan kagahapon. Congratulations kaninyong tanan. Alas 12:22 na mga higala. Mayong pagpaniod to kang worthy Sir Knight Jimwell Cabigas, kang Donita Robante. Mayong pagpaniod to uban sa imong mga kakaubanan. Atong itimbaya kang Chingbi Ragmak Liamera. Sister, kumusta mayong pagpaminaw? Kung itimbaya ang PGBI Guardians, CDO Founder Renato Agbalog, Founder Iceman. Kumusta mayong pagpaminaw, mayong pagpaniot to? Yes, dakbayan Cagayan de Oro, mga igal. Alas 12:22 na. Happy birthday Diaz, tanang mga nag-birthday karong adlawa. Ilabi na sa mga opisyal, aktibong miyembro sa kaibigan Brotherhood Christian Foundation Incorporated. Happy birthday mga igan. Atong mga palanggang suking tigpaminaw, atong mga Facebook viewers, Facebook friends nga nag-birthday, happy birthday. Atong mga palangga nga senior citizen, kang nanay ug kang tatay, kang lulog, kang lula nga nag-birthday karon, happy birthday. Daghang salamat sa inyong pag-atiman, sa inyong mga anak nga among nahimong ginikan. Atong mga dual citizen sa nasod tas Pilipinas, Filipino citizen ug senior citizen, nag-birthday karon, happy birthday. mga PWD, person with disability, nga nag-birthday karon, happy birthday igan. Mga solo parents nga nag-birthday usab, happy birthday. Dawata ang among mainiton nga pagpanimbaya uban sa among pag-ampo, nga ang Dios nga labaw magkagagahom mubukbo diha kaninyo sa way sukod nga grasya. 7,000 ka mga pilo ka mga grasya diha kaninyo nga nag-birthday uban sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw, yes, my United States of America. Gusto mang US karon. Auntie Mincho Belisario Pulinar. Hagay ka nga state, ante. Mayong pagpaminaw, yes, United States of America. Amping ka mo kanunay, atong mga kaigsunang taga-bukid nun, mga Valencianos, mga Pilipino abroad. Amping kamu kanunay dias, tagsa-tagsa ka mga nasun nga inyong nahimutangan. Daghang salamat sa inyong mga dollars nga gipadalas Pilipinas. Dako kamong nakontribute sa kalambuan sa ekonomiya sa Pilipinas. Kung magpadala kamog dolyar dinis nyo mga minahal sa kinabuhi. Labi na ang dollar karon sa isinta kapin. Luoy kayong peso mga higala. Patok dolyar. Samot pa karon nga padayon ang pag-ulbus gera, conflict dito sa ubang nasod. Nakaapikto sa pag-ulbus presyo sa petroleum products dinis atong nasod tas Pilipinas. Onya porya gaba ang atong gobyerno way gihimo onsaon nga makaya ni Juan de la Cruz ang precious crudo kon diesel sa gatos kapin, ang gasolina hapit na pud mag-usagatos. But saon is gobyerno kar? Subok kay palandungon nga wa kitay nakita, wa kitay nadungog nga adunay lakang nga gihimo ang atong gobyerno. Ngining atong giatubang karon nga grabe ka taas presyo sa atong petroleum products dinis atong nasod tas Pilipinas. Diba Ma'am Realine Asingwa, BCLA Batangan, mayong pagpaniod to. Kang Nisli and Trasis Rebilia, hindi mayong pagpaminaw. Daghang salamat kagahapon sa lambian nga pagkaon plus na pagipahilis. At tiid na, Manong Romeo Rebilia, mayong pagpaminaw. Tata Ridor Kaparok, Bustaman, Bustaman ay unsyo insek. Wala ba purdo insek, mahal gasolina? Bida. Alas 12:27 na mga igan. Happy wedding anniversary sa tanang mga nagsaulog sa ilang wedding anniversary. Og midawat sa Sacramentos kami noon. Congratulations and best wishes. Ato day itimbaya og happy silver wedding anniversary. 25th wedding anniversary. Kang Kuya Philip Kapadngan og kang Ma'am Lori Orbistondo Kapadngan, dias no kamiling barangay Batangan. Maayong pagsaulog sa inyong wedding anniversary. 25 ka tuig nga panagsaw sa kasakit og kalipay. Talagsara ang muabot og 25 ka tuig. Ang uban karon gikasal pag ugma nagbuwag na. So atong ipag-congratulate sa tanang mga nagsaulog sa ilang wedding anniversary. Labi na kang Kuya Philip Kapadngan o kang Sis Lori Orbistondo Kapadngan sa inyong silver wedding anniversary. Modilo nga pamilyas katilingban. Sa pagkayano, sa pagkamag-uuma, nagmalampuson ang iyang mga anak. Ang respeto anaa sa usag-usa, mo na pinakanindot. Mo respeto kasi mong bana, mo respeto. respeto kas imong asawa. Wagi gubot, nindot, hapsay, linaw, bibo ang usa ka pamilya kung anaa ang pagsinabtanay. Diba, Kuya Philip Kapadngan, Ma'am Lori Orbistondo Kapadngan, happy wedding anniversary. Uy, kang Ma'am Marijo. Ma'am, kumusta mayong pagpaminaw, gwapa na kong amiga. Kang Sir Ferdinand Gu Andamon. Gusto man, Sir Ferdinand. Sa mga imong obserbasyon, dagan sa impeachment trial. Kagahapon, o dagan sa atong nasuntas Pilipinas karon. Sir Ferdinand Andamon. Sir, mayong pagpaminaw, uba ni Ma'am. Mayong pagpaniod to. Ono minuto mula gubo na ang alas 12:30. Condolence usab diay sa atong mga kaigsunan nga nagsubo. Kami nakigduyog sa inyong kasubana. Ato diay pag-congratulate sa City Government of Valencia, sa Human Resource Management Office, tanang mga empleyados dakbayan, sa inyong nagmalampuson kagahapon nga culmination sa Civil Service Month, ikaw 126 nga celebration sa Civil Service Month, mga higala. Modern cowboy ang ilang inspired, ang ilang mga hulagway kagahapon, Joshua. Doot kayo si spokesperson Jun Galario, cowboy pero maayong mo ikid-ikid. Sayaw kaghapon. Atong pag-congratulate sa mga cowgirl, cowboy, city hall kaghapon sa nagmalampus. Alas 12:31 na mga higala, manginabuhi sa mi. Atong pagpasalamat, naghatag kinabuhi, nagpaluyo ning atong papanag-uban, ang VG Max Plus, ang pinagpalang kapsula. Daghan ang natabangan, daghan pang matabangan. Batasanan ninyo pag-inom, pagpalit, paggamit sa VG Max Plus. Daghan ang nakatestimonya nga naayo ang ilang mga balatian, human mugamit sa VG Max Plus ang pinagpalang kapsula. Dayon, kung daghan mong panuot sa iyong lawas, pagpanakit sa iyong kalawasan, batasana usab paggamit ang epektibong haplas, ang Aroma Herbal Oil. Ang Aroma Herbal Oil o ang Vigimax Plus mapalit dinis radio kaibigan o sa kaibigan office o sa kaibigan center sa Alquino Emporium ning atong dakbayan sa Valencia. Lels Londre, daghan kaglabunon, ayaw na problema, parato ilang perload. Ang Lels Londre, uga diretso, pinilo na daan. Nahimutang ang Lels Londre sa Purukono, along National Highway, Barangay Lumbu, ning atong dakbayan sa Valencia. Tipanikags, lags, mayong pagpaniud to, mayong pagpaminaw. Di ay laing testimonya sa VG Max Plus. Di siya kasimhot o baho o runseb panimahos iyang palibot. Sa dihang miinom sa VG Max Plus, iyang nasinati ang dakong kalainan. Ania ang dugang pamahayag.
1: Good morning. Yes.
2: Jan, ma-represent to si Rodisi. Pastor, sa Lagandang sa Damulog.
1: Lagandang Damulog. Ah, yes, Egan Marites, atong koordinator sa kaibigan.
2: Mag-testimony lang ko, Pastor, itong akong igsuon bitaw nga naasa Cebu, katong gipadalaan lang sa OGGMAC, nga gilantan siya. Dayon, ingon siya nga, ang iyong kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siyang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero hindi na mo ito siya magpa-check up siya kay base COVID-19. Pero ingat sa dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. tumauto nga pag abot na sa Kidjo Maxi to Pastor, naginom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, natinan pa siya nga, lami man di ay ni Anday, kay ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor, naulian na.
1: Salamat, Igan, Oga. Salamat sa pagtawag usab. Dalay ko ng Diyos.
3: O si Ato Igan na Alex.
4: Akong pasalamatan lang, Pastor, katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nangauga siya ang kanang kuan. Tamad.
3: Naunsa dahil mo na itsamad mong tiil?
4: Kano-kano ka na ako, Pastor.
3: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
4: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
3: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
4: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
3: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
4: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
3: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay Ayong.
4: 5 kabuok.
3: Okay.
4: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
1: Okay, kinsa ni palayo o taga-asa?
5: Taga-Tagum ni Pastor Dan, katong nag-take sa imo sa una nga hinay ang kuan, signal.
1: Okay, o si Ato Igan?
5: Ang testimony ko, Pastor Dan, atong kuan, akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay o dagubagyang kasing-kasing.
1: Oo, kamusta naman siya?
5: Oo, dalawin sa Ginoo, Pastor Dan, maayo na ni Ato eh. Kuan, kanang mag-uutang niyang kasing-kaayang dugan, maglisod siya paginhawa.
1: Oo, tapos, ang iyong atay, nagubag pag yun?
5: Oo, atay lagi kasing-kasing aton niya, Pastor Daniel. Sige, magbalik-balik sa doktor ni Ato. Wala mangin siya naayo, Pastor Daniel. Manghupong naman siya.
1: Pila ka, kuan, no? Pila ka tuig siya nag-anto sa anang sakit?
5: Sa kong paminaw, Pastor Dan, suba pa siya na pa-check up at wala siya na admit, wala siya na grabe. Kuan sigo, murag dugay-dugay na tingali ito, Pastor Dan, kay para hubog mungod kaayo kung ba na good.
1: Okay. So,
5: kung siya patay-patay ang inom, dili siya mo undang og inom, dili siya makatulog.
1: Okay, Igan. So dakot-dakot na mo na gasto sa hospital.
5: Uy, dako na, Pastor Dan.
1: Dako na. Okay, so nakapalit, oh. Nakapalit ka ga Vigibax Plus. Asa ka nakapalit?
5: Oo, pagkadungog ko ni nakadungog ko sa imo anak, Pastor Dan, kay Petit na akong ampo, unsao naman ako anya kung baan na nga, sige inom sa tambal, unya mugasto siya kada pa-check up niya nagawa siya sa hospital, no, tapos pag pa-check up, unya, murisita siya o kantidad o 5,000.
1: Uy!
5: Oh. Unya, wala ka lang gihapoy alibyo, Pastor Dan, pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon niya,
1: tiinan
5: siya ang sigod, tapos gihapon siya mo. Unya, katuka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuha nga, o na nakaitambal nga, all in one, nitisling ko, kuhan yan, yung mangka nga pinagpala nga gamot, di, moto nga, yung kutisingan na ito ni Pang, magpalit daw ta, ya, akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
1: Oo.
5: Palit na yun, may isa kagrapa, Pastor Dan, ya, muna ito nga, kuhan ka na naang, tabang na ko na siya, kay muhut, may iyang dugan, mag-isod siya pag-inawa, pagka-inom niya, anak, Pastor Dan, hindi, nag-yud muhut ang iyang dugan, pag-sabuton daw niya, nga murag, mag-lisod siya pag-inawa, mainom dahil siya doon kabuo.
1: Okay.
5: Mawala siya, Pastor Dan. Hanpag karam, mawala na kid nag-uot ang iyan dugan, Pastor Dan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang dituduan ko niya ba, nakaila ko, Pastor Dan, nga nakahibalo na ako nga. Maayog din niya nga siya, Pastor Dan. Hanpag karam, dagana ko siya nga ako. O, nahurot nga, narapa, Pastor Dan, ana siya bahala. Na daw magkagasto siya na ko ba sa mama ayon ang
1: Diyos. Okay. Igan, salamat kay Igan. Og akong advice, kung namin na yung mga nagkaroon, ipadayon pag inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabutang nga makadaot sa lawas.
5: Huging nang gani na po sa Pastor Dan, nga mga sigarilyo. Inom, ayaw na din pagbalik ka na kung gusto
1: okay. Kang mabuhi. Okay, Igan, salamat kay Igan ha. Salamat kay Kais pagtawag.
5: Salamat, Pastor Dan. Dalay ko ng Diyos, Pastor Dan.
1: Okay, gikan sa Tagum.
6: No, nganong katakiang kaman?
7: Sakas kaayo hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayong ma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
6: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nana.
8: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang

Ate Agnes Casas. Yas tabuk tulay. Betangan. Yas burukuno. Uy, purbida lami agaling na Ate Agnes. Napay salindia bisag paku na lang urtiil anang imong adubo nga manok Bisaya. Purbida. Pagkalamia parisag bahaw Ate Agnes saliniko. Haluoy in town ka. Ayang pagpaminaw kang Sir Gabriel, kang Ate Agnes Casas, sa mga Casas family, labi na dahil sa tabuk tulay sa Batangan. Dagang salamat, naglagubo, naglagapak ang radyo kaibigan. Mayong pagpaniod to o maayong pagpaminaw. Kang Sir Juni Iana BCLA Pinatilan, mustag mayong pagpaniod to, mayong pagpaminaw. Kang Frank Tangmuan, kang Los Bustaman, wapa kais outfit ni Los kagahampon. Cowgirl nga nagsakais kabadyog putig ti dyan. Maayong pagpaminaw. Yes, Pinatilan Brad Bito Guzman at Elaine Exili Guzman. So, mustag maayong pagpaminaw nga na kaninyong tanan. Brad Lucas Guzman Deruda, mustag maayong pagpaniod. Saliniko, kay mudalikyat yung kudya. Si Agnes Casas. Wa, guys, salin. Magbungo kita, matudbas bulanon. Alas 12:41 na mga higala. Ato di ayngi pahibaw ang atong mga gagmay o dagkong negosyante ng atong dakbayan sa Valencia. Adunay programang Permitting on Wells ang DENR Region 10, ang Mines and Geoscience Bureau, ang Environmental Management Bureau. Naakaroon sila sa Robinson's Mall ning atong dakbayan. Kung naamoy mga concern, naamoy mga transaksyon sa DENR Region 10, ilabi na sa Mines and Geoscience Bureau, Environmental Management Bureau, kagahapon o karong adlawa, September 30 na sila sa Robinson's Mall, mga higala. At tumo dito mga gagmay o mga dagkong negosyante. Matod pa, tumong sa maong assisted online application caravan nga mapaduol sa publiko ang nagkalain-laing serbisyo sa DENR pinaagi sa on-site technical assistance o guidance alang sa pagproseso sa environmental permits o clearances. Lakip sa serbisyo ang gitanyag ang environmental compliance certificate kon ECC, Certificate of Non-CNC, Discharge Permit, Permit to Operate, PCO Accreditation, Hazardous Waste Generator ID, 3 cutting permit, water permit consultation, forestry clearances, survey mapping, land titling, o uban pang environmental and safety related permits o clearances. Tanan, giawag, naamo ato nga mga concern. Ilabi na sa mga establishmento, mga negosyante, atong dakbayan sa Valencia. Hala, pag-agpas mo, kutubla sila karong adlawa. Yes, my Robinson's Place ning atong dakbayan sa Valencia. So, di na kinahanglan mo, muad to pas regional nga buhatan sa DENR. Naamoy issues and concern, naamoy transaksyon, niya sila karon dinhi sa atong dakbayan sa Valencia. Ayaw ninyo sayangi ang kahigayunan. Mahal kayong pamiliti karon, muadto dito sa Cagayan de Oro. Mahal kayong krudo, mahal kayong gasolina. Muadto pa dito sa Cagayan de Oro. Niya na sila ang taga-DENR. Atong

ining inyong lakang agihimo. Kamu ang mipaduol sa katawan. So nindot nga, mas maayo siguro taga DNR every quarter. Suroy mo sa mga munisipalidad, mga dakbayan. Susama aning inyong lakang karon. Itiaw, precious petroleum products. Mahal ang plitihan. Kaon pa mo ato kagayan kay adunay transactions DNR. So nindot ni kagahapon ni nagsugod September 29 o hangtod kini karon September 30. Ayaw ninyo sayangi ang kahigayunan. Mga Valencianos, taga Bukidnon, sakop sa area of responsibility sa DENR Region 10. Naa silas Robinson's Place karong adlaw. Adto mo. Dalik yatin ninyo ning talagsaon nga serbisyo. Pero manawagan naman tayo. Ambot ni retire na mas attorney Yap sa legal department sa DENR ato tong barkada. Bisita tos buhol kita'y nag-atiman at mga higala. Murag ni retire na ang sa legal department si attorney Yap. Again, atong sakop sa Region 10 nga mga lugar sa DENR na sila karon sa Robinson's Place, andam maminaw mutubag sa inyong mga concern kalambigitan sa serbisyo sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR Region 10. Alas 12:46 na mga igan. Ngayong pagpaniudto kang ati Tata Baligwat, Mary Christ Baligwat, Dias mi bantang, kumusta man ang Quezon? Ngayong pagpaniudto sa Dias akong pamilyas, purok 16, Malabuaya Batangan, Kagol Family, Kambarian Family, Pasok Family, yung tanan mga silingan 25 kapurok sa Batangan mayong pagpaniud. Alas 12:47 na. Iya po'y nindot nga lakang nga gihimo sa atong taga City Disaster Risk Reduction Management Office, CDRRMO. Gusto mo niya? Kang Sir Jubinuni Ilyakuni, usas mga banggiitan o service-oriented nga personahe diya sa City Disaster, Sir Jubinuni Ilyakuni, atong kauban buhat sa radio broadcast mga higala. Pero lahi na ang field karun nga iyang gitutukan. Naana nagservisyos gobyerno sa atong City Government of Valencia. Ubos sa buhatan sa City Disaster. Atong nindot ning ilang lakang nga gihimo, nag-apod-apod og mga basahon, mga hulagway ang City Disaster Risk Reduction Management Office ngadto sa 31 ka barangay ning atong dakbayan. Usa kini ka chart pahin unsay mga angay buhaton kung adunay pagbaha, adunay landslide, adunay mga sinkhole sa atong palibot og uban pa nga kalamidad. Importante gyud. Importante nga maedukar ang katawhan kabahin sa mga timailhan og pagpangandam simbako kung adunay mga kalamidad. Mudangat dinis atong dakbayan sa Valencia, ilabi na sa 31 ka barangay. Atong pag-congratulate sa taga City Disaster ining yung programa lakang adunay mga chart nga gipangpikit sa mga
31 ka barangay sa atong balay barangay, sa atong barangay hall, naagi pang pikit sa taga CDRRMO ang mga chart, pines, linog, baha, landslide o uban pa nga mga katalagman, mga higala. Usa ka educational campaign, pag-edukar sa katawhan kung adunay mga kalamidad. Ayong pagpaminaw sa taga City Disaster Risk Reduction Management Office. Kumusta kamong tanan dihang dapita? Alas 12:50 na. Uy, mayong pagpaminaw dahil batch 97-98 sa Batangan Elementary School nga karon Batangan Integrated School. Ako mga classmates, batchmates, Genevieve Garay, kumusta mayong pagpaniud to? Harriet Jacob, yes, my Upper Pulangi, Malaybalay City. Kumusta man, classmate? Kumusta man diya sa inyong barangay? Nakalimut ko inyong barangay, classmate. Basta diya sa Upper Pulangi. Jack Bayans, Malaybalay, mayong pagpaminaw nga na kaning tanan. Amping kamuka nunay. Alas 12:51 na, mga igan. Ang tanang mga kabatanunan giawag sa atong kadaguan sa sangguniang kabataan o sa atong mga kabatanunan. Adunay healthy youth nga gipahigayon karon hangtod lang alas 3 ang taknas hapon alang sa mga batanon. Adunay gipahigayon karon September 30 ang Healthy Youth 2026. Usa ka free medical and health fair sa atong Valencia City Gymnasium and Cultural Center. So ang kalihukan nga gimugna sa atong sangguniang kabataan o sa atong kabatanunan o sa City Government of Valencia, adunay preventive health session, teenage pregnancy prevention or mental health awareness. Dutni, adto mo mga batanon nga way gipang trabaho or way klase, adto mo City Gym karon hangtod alas 3. Nindot ni nga topic kining teenage pregnancy prevention og mental health awareness and counseling. Nay vital signs taking blood pressure, pulse rate, respiratory rate, thermometer, BMI assessment, sukod timbang, sukod height, health screening, medical consultation, other health services, free haircut, medicine, vitamins assistance, yakap services, and other health wellness services, mga higala, naakaroon sa atong City Gym. Adto mo, mga kabatanunan. Alam ko, nakita ditong nagpa-haircut nga, di man to batanon, edad-edaran. Pwede dahil siguro gihapon. So, katong atong mga gipang luwatan, atong gipang padayag, nato karon sa atong City Gymnasium and Cultural Center, alang sa Healthy Youth, Free Medical and Health Fair. Hangtod lang alas 3 ang taknas udto. So, ayaw ning ginisayangin kay gayunan. Labinas atong mga kabatanunan. Kaning mental health awareness and counseling nindot ni. Atong pagpasalamat sa atong sangguniang kabataan ug sa City Government of Valencia nining talagsaon nga kalihukan programa para

alas 12:54 na. Happy birthday diha sa akong classmate kang Elizabeth Dupitas. Diyas may New Camiling Pertuaros Metro Manila. Happy birthday, classmate Elizabeth Dupitas. Frank Labores, kumusta? Mayong pagpaniudtog, mayong pagpaminaw. Kuya Prox Pulinar, kang PG kang in-in. Daghang salamat kagahapon slami ang pagkaon. Fiestas Lower Sugod ni San Miguel Arcangel. Hashtag yung inita. Kang Dixley Itzing Kabalkento. Ngayong pagpaminaw diha nimo. Kang Hazel, kumusta? Emily Pardo Suarez. Kumusta mang pagpaniud to dihang dapit? Alas 12:55 na mga igan. Wa na koy igong oras nga mo aginod pas unahan. Mao na lang katong naglangkob sa mga balitag impormasyon. Pinobri nga mga komentaryo nga atong gipanagsawaan nining katapusang adlaw sa Setyembre, September 30, 2026. Ugma Oktubre 1 na mga igan. Ato na lang pagpasalamat sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula. Patasana ninyo paggamit. Di gyud mo magmahay. Epektibo, makatabang sa iyong gihambin nga balatian ang VGMAX Plus og ang Aroma Herbal Oil. Epektibo usab nga haplas mga iga. Og usab atong pagpasalamat sa Lels Laundry sa Purukuno along National Highway, Barangay Lumbu ning atong dakbayan. William Quaresma Jr. mayong pagpaniud to. Kang Ares. Kang Ala Pulinar ya Sagkul. Ma'am Rot Agripo Pulinar. Kang Aileen, kumustag maayong pagpaminaw. Sa ngala na lang sa kinatibuk ang kusog sa News and Public Affairs sa Radyo Kaibigan. Sa tag-iyag, tag-dumala, atong pagpasalamat o pagtahod sa pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo, uban sa iyang pamilya. Atong sparring partner sa technical department, kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kininausap ang iyong higalas kahanginan, kaibigang Noel Cagul. Dakbayan sa Valencia, lalawigan sa Bukidnon, mayong hapon, og dalaygon ang Diyos.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
0: Oh! 98.5

0: mo. 98.5.
1: Surprise! Lola! Lola!
2: Hala! On siya na!
3: Happy anniversary, Lolo! Lola!
2: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
2: O, diba? Happy anniversary ninyong doha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Siya mahalo ka daghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay ra kayo.
0: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naa sa Play Signages, sama sa lighted signage, Panaflex signage ug blackout signage.
5: Naa sa Play Document Printing, very clear nga photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies, ug mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Mga on na ta.
0: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
2: Ilabas ang bida sa lamisya.
5: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
2: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend jelly paste.
0: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Yes, Igan Antonio, unsay ato?
8: Kaya mag-testimony ko, Pastor. Nag-disgrasya ko na tumba ang motor na igo akong tiil, na-crack ang bukog.
7: Na-crack ang bukog?
8: Oo, akong ripa, lugos ang makukulakaw, pagtimang hubaga. Nag-itagaan kong tambal sa doktor. Nag-agad ba, Juan Pastor, abot ang doktor na karoon, nag-sigil ang paghubag sa kontil. Natong Domingo, napalit na ako, gigimak, kaya hubag ba kayo?
7: Oo.
8: Talagay, ginawa, Pastor, unong, pitor ako ba akong napalit, ang usa akong diaplas, ang unong may akong ditumar. Alis, ginawa, daron na ugian ba?
7: Nikupos ang hubag?
8: Hubag tayo, akong tiil.
7: Karon, wa na nagubag ron.
8: O, nagkupos na, Pastor.
7: Nagkupos na. Di na so, nag-crack man ka, na nag-crack.
8: Na ibupog, nag-crack na kayo.
7: So, yeah. Di na kayo.
8: Pag tumar na ko sa Bajimak, naulian naman.
9: Hello, good morning, Pastor Dan.
7: Yes, go ahead.
9: Mag-testimony ko sa Bajimak, Pastor Dan. Kaya ang aking anak, ihubak siya og maayo.
7: Okay.
9: Tapos, dili na yun siya, makaginhawa mo rin na siya og magsikad-sikad alangod siya, kaya dili na siya makaginhawa, murag mamatay na. Tapos, Pastor Dan, kay ato man ko kay Mila Store, ingon lang siya nga, wala siya di Gmax. Dito ko nila sa imong, gitext ko ni mga sa cooperative na pharmacia, iba sa Kalinan, L3. Tapos, nagpalit ko dito paan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar, dayon na ko akong anak. Og, kay, gusto man dyan siya mo sa ato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayos sa kanang medyemak.
7: Dalay ko ng Diyos. Oga.
9: Salamat, Pastor Dan.
10: The best songs on the radio.

0: Ang sumang hinungdan, ang sunatang iyong nadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laing takna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries.

isang magandang hapon, maayang udo, and good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higan at mga kaigan sa kahanginan, o sa kama inat ng udo po, kanatong tanan. At lakarang may galang ang Merkules sa Pizza 30 sa bulan sa September 2021. And once again, makaigan, you are with me. O nainapod nga adlaw sa atong parag-uban-uban sa kahanginan. Aron sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuan. Para sa mga gipang bulaga, para sa mga ga-move on, sa mga walay plano ga-move on. Atong programa higala para kaninyo sa unsa parang ihulat, ipadala na po inyong mga sugilano sa kinabuhi na na lamang sa atong pinalanggang sibyahan ng 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sagan mag-alaw ayaw ka magkaulaw ka magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa pa na mahitungod sa gugma kinabuhi. Inog DJ na po ang bahay ni Anang Tanan. Inyo lamang buhay doon para mabasa ni Lady Diane inyong mga text message, inyong mga greetings, inyong mga pagpanimbayan, inyong mga pa-shoutouts, inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, mga friends on air, mga special someone, or mga crush ka gustong padungog-dungugan sa ating programa. You can call or text atong hotline number once again, 0965601168. Alright, once again, maayong hapon, magandang tanghali, and good afternoon. Kaninyong tanahin, mga palyangka, mga suking tigbaminaw. Nag-tune in karato-karon sa nagkalain-lain na radio sets o sa tanang naglandaw through Facebook Live. Magandang hapon and good afternoon sa inyuhang tanan. Kumusta man ang inyuhang sa iyong kautuhan ni ha, mga palengka ng mga suking tigpaminahan. Naghinaon si Lady Diana ng inyuhang kautuhan karon. Malinawon, hapsay, malipayon, kauban sa inyuhang mga minamahal sa buhay. Kaminaw sa ating programa karong hapon. Sa kamulong kabariudo, sa kamulong kahonget, sa kamulong kaharay-haray, sa kamulong galingkod-lingkod, kamulong kapahulay, gikan sa tabaho or gikan sa ilang mga umay, sa kamulong pod nga kapanikaisikay sa ilang gitag sa tag sa kapanimalay, kamulong kapanilig-silhig, kamulong kapanglabang, kapanghalay sa mga linabhan, kapanghugas plato or bisan unsa man imong ganabuhat karon. Sa kamulong pod nga gabiya ay ga-drive sa ilang mga sakinan, padulong sa trabaho, or padulong sa eskwelahan. Bisan unsa man imong ganabuhat karon. Padayon lamang kasi mong buluhaton kaigan, ha? Sa mga mamina sa programa ni DJ karong hapon. Welcome once again sa inyong lahat. This is Love Diaries with our DJ mga palingga, DJ Lady Diana. Kapon po sa ating mga palingga, mga solid, mga avid listeners, mga kaigan. Pero may kasunod-sunod sa ating programa matighapon. Ding dipita sa Maestralis, South Cotabato. Sa tanang nag-tsun in, pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surales, South Cotabato. Kaupan ang ito ang technician diha, Sir Jules Balinas. Pupod nga ang Station Operation Manager, Pastor Richard Angalio. Magandang hapon, Pastor. Sa ating mga tigpaminawan diha nga side, palagi nakasuporta sa programa sa Radyo Kaibigan. Magandang hapon, nagmaayang pagpaminaw sa inyuhang tanan. Kamusta, kamusta man mo diha? With the strength to repeat my God is my legendingan masamis oriental sa tanan po na nakatsun e nakamonitor pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan, legendingan masamis oriental. Ikaw ba na ito ang technician niya karang hapon?
Mga to ang DJ Baka Ha, Always Blooming. DJ Miss B, magandang hapon po. And of course, ating mga gwapo-gwapo diha nga mga solid listeners. Mga labing love life. Ang ating mga palanggan, ang aside sa may lahintingan. Magandang hapon na kumusta man mo diha. Ayong pagpaminaw sa inyong tanan diha. And of course, ating mga palangga po. Mga mga listeners, dedikad sa mga probinsya sa Bukidnon, utob sa mabot sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Maayang hamburag, maayang pagpaminaw sa inyuhang tanan. Na lang po sa mabot sa ating Facebook Live karong hapon sa an kamang sulok ng mundo na roroon. Aha kamang napita karon na nagkad na minaw sa ating programa. Maayang hapon kanimo riha ag welcome, welcome once again sa inyong lahat. At makiigan, kumusta man mo ay wala may katupag sa dua. So yun ning nag-inusarad na mga ngalan. But I hope makiigan ha. Okay ramo diha sa inyong nahimutangan karon. Daliwala sa kainit sa panahon. Hindi kainit sa udton ay paghapon, bundak po ang grabe kakusog nga ulan mga ngalan. Mag-amping-amping ta kanunay, hinaot pang okay ra mo diha sa inyong himutangan ganon. Busog na mo og nagapaniud to na ang tanan. So adlaw karon mga kaigan, ang Miyerkules, Wednesday po tayo ngayon. Magsama sa atong naandan, wala po tayong babasahin na sulat at tambaganan karong hapon mga palangga. Because today is Let's Talk More Music muna po tayo. Sa mga song request di ha, nga dili kaka-play ni Lady Diane Madag-Arla tungkol sa ka. Sa ka-tight sa atong schedule mga kaigan. Schedule giyon. Kaya mo kayo ang ka-request ng song at hindi naging maapas ni Lady Rihanna. So, makonsensya ba ko sa ay mga song sa hindi ma-play na to. Labi na magbasa tag-sugilano na taas at yung mga tambag, no? Hindi ma-play tanan nga mga kina-request ng song. Unang nagahintag at love mga palingga. Nagpaminaw sa inyong mga paborito ng mga love songs. Mga sunata sa kautuhan. Nalag na amoy background music sa inyong pag-emote-emote ni ha. Kung gusto ka mo hilak, hala-hilak lang. Kung gusto ka mo tumbling, hala-tumbling. Pagligid-ligid kung gusto ka. Masagay, ako na'y bahala sa inyong background music karang habon mga palangga. Mag-request mo sa inyong mga favorite love songs in the air. Mga original Pinoy music. Bisan unsa nga mga sunata, basta mga mingaw lang. Wala na mga disco, ha? Mga buruts-budot. Unsa pa na diha agay. Masin na yung tulog garon. Hindi na magkabakod o makasayaw o galis. Una nga, mga love songs lang po tayo, ha? Mga Angeline Quinto, mga Moira de la Torre. Masamutan na inyong ibang bati. Imbis mag-move on, nag-relapse man hinuog. Nag-hilag ka naman hinuog sa mga. Pero mga higala ha, sa hindi naman rin oras, mag-send mo sa inyo mga song request karong hapon. Atong paningkamutan nga ma-play na tanan karon na kutub sa magkaya sa ating programa mga palangga. Anyway, so wala na sa'yo. Live na live rin po ninyong mapapanood. Inihang Lady Diana garong hapon. Nga nag-programa through Facebook Live mga kaigan ha. Pagkita lamang ninyo sa Facebook. Ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Hindi mo nang isearch yung Facebook karon. Kaya makita diha nga pula nga lingin. Pula nga lingin mga galagan rin. Nagpiyong-piyong diha. Mauna ang ato ang live nga programa karon. Of course, pwede ka mag-comment diha. Aha, kung kayo gusto i-greet or kung kayo gusto i-request ng song karong hapon, i-comment lang diha kung kayo na ibahalag basa ni Anang Tanan. Pag mas maayong inyong i-follow at ang Facebook page mga kaigan para ma-monitor ninyo, ma-notify mo at ma-update mo sa mga kalihukan o programa sa ating pinalanggang sibiyahan. Huwag na lang po kong share mga kaigan sa ating programa ha para lang ipatag ma-update. Huwag mas daghan pa ang magkapaminaw ka na ito karong hapon. Salamat po!
Sug na nagbasa sa inyo mga comments sa Facebook Live. Once again, ayaw mo kaulo, wag ko anha comment ha. Sa lahat po na mga nanonood sa atin through Facebook ngayon, magandang hapon at kaway-kaway sa inyong lahat. Madiragad kayo mong mga comment diha ha, mga greetings ha. Libre lang po itong pa-shout out. Samantalahin nyo na kay sunod si Mana Maningil na sa pero libre lang itong pa-shout out mga kaigan. Sa mga gusto mo tawag, by the way, later na po pagkatubag si DJ, ha? Inigbalik na ito, ha? Pagkatubagot inyo mga tawag. So, standby lang po kayo sa magandang hapon sa iyo, Sir Bong Ilion. Mati Pania, hi! Sweetheart, magandang hapon. Grabe naman si Sita. Kasi magukdan tag binugha sa iyong asawa. Sir Bong, magandang hapon. Gani mo riha, narakad sa my like Cebu, South Cotabato. And from Sir Daniel Jeff Vera Matid Pania, hello po Lady Diana, pasyadad po naman pasyadad naman po ako. Mari po para question kanta Kababay Tutsia Guevara. Sige po, ito nang i-play karong taod-taod. Inang request nga awit ha, sanbay lang ka diha Sir Daniel. Ayulag ba rin ayog hawa palihog lang inawag karong taod-taod. Inang request nga song ang mga hapang kinimu diha. Shout out sa iyo dyan, narakad sa may Tivoli South Cotabato, kauban si ang Lola Dolores Vera, huwag sa iyahang ante or ati bagha Dixie Marie. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Welcome Stephanie Perez from Tivoli, South Cotabato. Magandang hapon and happy, happy listening po sa inyong lahat. From Sir Martin Aquinon, hello my hapon Lady Diana, how are you po? Busy jud kaayo. Sige lang. Salamat di hapon sa imong panahon. Sir Martin Aquinon from North Cotabato. Salamat yung may hapon na lang kanimo di ha. God bless imong mga laraw sa kinabuhi. Sir Martin Aquinon once again. Alright makiigan ha, once again, let's talk more music with tayo ngayon. So pagsenda mo sa inyong mga song request sa ating programa karang hapon para masugdan na natog play mga kaigan ang inyong mga paboritong sonata sa kauduhon. I have to be on what you are.

Alright, the time check is already 1:29 in the afternoon. Ano na ba yung tinoy pinapong sa kapunan mga kaigan? O garot atong sugdan ang itong pag-soundtrip, soundtrip sa kahanginan mga kaigan. We have here sa playlist atong pusiyon ng awit kanyang kautuhan, a song requested by our kaigan, Daniel Jeff Vera from Tubuli, South Cotabato. We have here atong paminawan, a song entitled Kaba by Tutsi Guevara, only here not 8.5. Radyo kaibigan, mauni ug ato niya.

DXRK Radio Kaibigan. Whoa, whoa, whoa. 98.5

0: 98.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Chili Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Ahaplas po ang aroma na eh.
5: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
4: Okay. Duha ka aroma, okay.
5: Di ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
4: Oo.
5: Salamat diyo sa panalangin na, hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal
4: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
5: Oo, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
4: Salamat sa ginoon na ya.
5: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
4: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
5: Salamat iyo.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Surprise, Lola!
10: Hala, on siya na!
11: Happy anniversary, Lolo, Lola!
10: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
12: Naapay ba nga t-shirt, oh?
10: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ane pakabunggag inyong selebrasyon.
13: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
14: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
15: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
15: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
17: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng transmisyon sa uban. naman. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status, and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Nganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amhanan.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: The best songs on the radio.

0: Friday, Philippine Standard Time. It's 1:54 in the afternoon. Ano una 54 na po sa kapunong makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. O, diba? Sayop maninig orasan niya. Bikas ka monitor mga nga. Alauya, 57 na po ang sika puno na kaigar. Once again, welcome back sa atuang tinay. Daga na siguro ang ganda nga tulog niya. Nami kay duga-duga sa ibang mga sunata. Kasi kayo mga nga, no? You deserve a good rest mga kaigar. So, okay, nagigayo. Ayaw lang sa put mo pangatulog tanan. Kasi ako na lang po mata dari sa iniwa. Uban-uban sa takay magparayon tayo sa ito ang pag-soundtrip. Soundtrip ka ng hapon. Magparayang hapon sa mga parayon. Pag-ihapon ka naminaw ka nato karoon sa naglain-lain your radio set. Sa tanong naglanto pag-ihapon sa Facebook Live. Pagkanindot yun. Mag-haray-haray Lady Diana. Maminaw sa imo mga sunata. Labi na nga ulan-ulan ng panahon. Kami kay balukot na lang pirminti, no? Balukot og hapon. Saon taman. Laban yapon, laban nagdati yung mga trabaho. Pilipirming yahay-yahay lang daan. Munang laban sa pandin. Pero kung narakagaroon sa imong panimalay, pagpahulay lang din. Kapabarayin na karoon sa itong pagpaminaw sa inyong mga song request makiigan ha. O pwede pa kayo mamuapag sa mga higayla sa wala pang sa ilahang mga song request karang hapon. Pwedeng pwede pa pong humabol mga palengga. Sa mga parayin paghihapon niya naglanto sa Facebook Live, kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Ayaw mo paminaw kanimo diha, Ma'am Sir Jamel Antonio or si Ma'am Bing man siguro ang nagamit sa iyahang account. Ani, Ma'am Bing, may hapon ha? Adud pa niya. Nag-comment sa atong Facebook Live, good hapon, nagwapa. Watching from Victory Lantau, may Bukidnon. Shoutout na ako akong asawa ka si Beng Tahuran. Ay, nating bana ang nagamit. Ay, magandang hapon. Pag-shoutout ka rin ni diha sa iyong tibok pamilya, Sir Jamel Antonio o sa iyong palanggang asawa. Kang mambing tahuran ng si iniwang palangga ang anak diha. Magandang hapon po ang baby Janine. Naragad sa may Victory Lintan pa ni Bukinoyan. Magandang hapon ang maayang pagpanikisikay sa iniwang tanan. Mauro paghihapon ang hotline number at yes naman po, walang nagbago. Siya rin yung nagbago. Ano sa po itong hotline number ha? It's still 0965601168. Again, 0965601168. So, wala pa nag-send sa ilimang song request. So, pag-send mo makiigan ay something na pa rin nabilin ka panahon. Mas nindot mo na mag-soundtrip. Soundtrip karong kahapon yung Anna Lady Diana. Ay, namin na nga bugnaw ang panahon. Kami maglingkod-lingkod lang sa inyong mga nataran. Maghigop-higop sa inyong mga kape. At malukot og mga habol. Sana all. Anang, magparayin tayo sa nung soundtrip. Soundtrip karong taon-taon ha. Before that, ayaw magkalimot ng atong programa hatod ka natin sa Vegem Expos Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula. Ito ginagusgan ng Vegem Expos Herbal Capsule. Libuan na, hindi na maihap ka mga tao ang nag-testify kung unsa ka garantisado nga epektibo ang ito ang Vegem Expos Herbal Capsule. Naganang itagdasimo niyang madungog dares kanginin mga gala, no? Gikan sa mga tao nga voluntaryong nagpariyag, nag-testify sa ilang dakong pasalamat sa Ginoo nga gigamit ang Vegem Expos Herbal Capsule para mga ayo ang ilang mga sakit. Og sa kadaghan nga mga tao mga gala, lahi-lahi pod nga mga banatian ang ilang gipangbati sa ilang kalawasan. Og kapulo mo say nag-ayo lang sa ilaha ang instrumento nga gigamit sa Ginoo, Vegem Expos Herbal Capsule. Ay nag-testify diri nga iyang anak grabe ka asmahon, putokar ng hubak halos mamatay na dili kaginhawa. Pero iyang gi-testify mga palangga, Vegem Extra iyang gipainom kung nawala og wala na nibalik ang asma sa iyang anak mga kaigan. ako mag-relate gigo ani ko unsa ni kalisod ning asthmatic ta mga ganlan. Okay, ako hubakon magyapon ko sa unag ako maigsuon mga hubakon gihapon ug lisod gyud kaayo basta motokar nang hubak mga kaigan. Ayo murag murag life and death nang situation bag apso na nimo imong ginhawa ana. Murang sa mga inahan niha gamo inyo mga bata diha mga hubakon. Gamayng bugnaw tukar ding hubak. No? I-maintain og painom sa Vegemex Plus Herbal Capsule. Basin maura ni. Maoy. Ihulat para maayo ng imong sakit diha. Kapag kinadawag na testimonya sa una, na hubakon gihapon ihang bata o pagpainom og Vegemex Plus, nagsuka mga kaigan o siya gisuka mga plemas nga grabe kadaghan. So, ingon anak ka-amazing ang Ginoo. Ingon anak ka-amazing ang Vegemex Plus Herbal Capsule. Naiwan po di rin ang mga dengue patients, no? Dengue patients. Tama, dengue patients. Nga nibalik og normal ang ilang platelets sa dihang mainom og Vegemex Plus Herbal Capsule. Napoy uban nga mga UTI. O, oh, UTI patients gihapon. Ako ka-relate gihapon ko anak. UTI yun, mga gihapon ka. Muna mga gala, no? Mabot na ka sa point na sakit na kaiihi. Grabe na extreme na nga UTI mga gala. Ang umanili na gani pa kaihi. Ang iyang kitestify mga kaigan, Vegemax sa gihapon ang iyang sigig imnon. Ug nawala ang kasakit sa iihi mga gala. Ug nawala ang iyang UTI. Grabe ka amazing no? Imagine lahi-lahi nga mga sakit ang kayang targeton sa Vegemax Plus Herbal Capsule. No wonder nga nung kusog kaayo ni. Nga nung kabalik-balik good ni siya. Ang kusog kay dali ra kay mahurot atong supply sa Vegemex Plus Herbal Capsule mga kaigan. Ang uban ang ipang refer na sa ICU, complicated na kaig mga sakit. Ang uban pila na kabulan nga naglubog, walay kusog ang lawas, dili ka bakod. Ug same ra gihapon ilang ginaingon, Vegemax sa ginapainom nila sa ilang mga pasyente. Luoy sa Ginoo uban pod ang pag-ampo ug pagsalig sa atong buhi nga Dios mga kaigan, mamuhat gyud si Lord, no? O gamit kayo siyang instrumento para mga ayuta sa atong mga sakit. O saan nagigamit ana ang Vegemex Plus mga kaigan? Ma-amaze na lang daba. Pamina mo sa pinagpalang musika ni Pastor Dan. Kadakadlawon mga kaigan. Makadangog talihag mga callers. Ang uban live, ang uban kanang recorded nga testimonies. Manawag yun sila mismo, voluntaryong mo testify. Kana dili man na binayran, dili na pinugsanay nga nag-testify mga kaigan ha. Wala ginadere ng ingon ana. Dili, voluntaryong ni tanan nga pagbarayag sa ilang pasalamat sa Ginoo nga gigamit ang Vegemax para mga ayo ang ilang mga sakit. Ang uban ay sakit sa kidney, na ay sakit sa thighs, ang uban tagas og dugo, mga high blood pressure, ang uban tagas og blood sugar or mga diabetic nga mga tao. Amazing, grabe ka all in one. Mga to ang Vegemax Plus Herbal Capsule. Sa mga naminaw garon, kung kamudiha na ginabati sa inyong kalawasan, mahadlok mong pa-check up kayo pag ikwarta sa kalisod sa panahon. Wala may kumo sa pagsulay mga gala, sulay lang din niyo ang ito ang Vegemax Plus Herbal Capsule. Kay malay nato, di ba? Wala may posible sa Ginoo. Sa maura ni gihulat sa imuhang balatian para maayo na. Balaka kay food supplement mga gala, wala ni sa overdose o pwede ni sa mga bata bisan mga baby pa ganang ginakugus pa uban mga children pwede po ni sa mga tigulang mga ginahimo ning maintenance sa uban ng Vegemax. Pwede po ni mo ning imnon, pwede ni mong ihaplas, pwede po ni mong ipatulo sa mga dalungan inagbara, nagnana mga pusod nga nagnana usa pa ng mga samad-samad sa inyong kalawasan. So again, i-try ninyo nga itong Vegemax Plus Herbal Capsule ha. Mapalit kini mga kaigan sa atong Caribbean Center dere sa first floor sa Alquino Emporium, Valencia City, Bukidnon. Mapalit po kini dere sa GR Printing Service sa may second floor sa AMQ Building at bang sa NVM Valencia. Pero kung layo ra ka dere sa Valencia, ay kabalaka kay daghantag mga Caribbean Centers or Caribbean Outlets sa nagkalain-laing lugar mga kaigan. Tana lang di ha kung may Caribbean Center sa inyong dapit, no? Bago tayo mga kaibigan radio stations, kaibigan partner radio stations na available po din atong mga produkto o natin mga legit o mga authorized nga mga dealers po sa nagkalain-laing lugar. Get a Vegemax Plus Herbal Capsule, ang atong pinagpalang kapsula. You so much for that once again. We have a caller here at Ring Tumagon. Ang ito ang magtatawag. Wait lang, 253. Kadali lang po, ha?
1: That I could hold on to and give my love until the end of time.
0: Alright, atong tumagon. Ang ito ang magtatawag. Karang hapon. Si caller 253. Hello, magandang hapon.
2: Hello, Beng. Hapon, Lady Diana.
0: Magandang hapon. Kurot
2: na yun yung pagpaninda ba?
0: Marami na ganyan yung sales talk ko yun dyan.
2: Dingkamot na yun na siya?
0: Anak yun. Panikamot, dalapin tiil na yun. Pero, kuhan man sad. I mean, modesty aside, piktibo yun ang Vegemax.
2: Isa sa kuha, Lady Diana, sila sa bisan sa kuha, makatestimonyo sa ko sa kong kaulingon. Kaya mamunay akong damit.
0: Uy, di ba?
2: Kunang bitaw ka na yung panakay ka, kanang laghaw na kay ka, pagaw na kay ka, lahi ni mong hirapoy mong paminaw. Sabi na nang maghila na. Mungin na igawa at sada kayo ihaplas ni mo. Di na kay hapla, ng kapsul, pwede na kapsul.
0: Yes, diba?
2: Lago mo magkatisimunin mo yun ko, anak, ay mamagin na gamit na ko, pila na kagrapang, narot na ko, dire, oh.
0: Wow!
2: Naghanakay ni siya.
0: Mm-hmm, diba?
2: Ngayon, ilonggang mga pulo, nani, pulo lima, baka ni siya.
0: Wow!
2: Daga na kayo, niya, dire sa San Fernando, nasa Joib's Pharmacy.
0: Salamat, Kuya Zana, sa impormasyon. Ang gulapitas, ha? Sa, hato?
2: Sa San Fernando.
0: Ah, okay. Sige po, Han. Adia,
2: sa Joib's Pharmacy.
0: Joib's Pharmacy daw kuno mga higala. Diha mapalit ang ito ay Vegemax Plus Herbal Capsule. Salamat kaayos sa impormasyon ni Kuya John. Diba mismo si Kuya John, mga kaigan?
2: Nakatilaw yun po yun.
0: Ito na, naganindot ang ito ang Vegemax.
2: Ang capsule gay pinakatsada.
0: Yes, kana, diba?
2: Ang dili ka ma, di ka maglisod kag bawas bitaw.
0: Yeah, oh, kana Kuya John.
2: Kana siya, grabe maka ingon gyud balik-balik mayo ka ba?
0: Mhm. Ba makaingon ta nga murag panalanginan ganis Ginoo ning kapsula Vegemax Plus Herbal okay. Capsule.
2: Ang kwan si ni Pastor Dengalio, kumakaingon gyud kong Pastor Dengalio nga salamat kayo kay kada gyud gamit nako ampuan gyud nako daan.
0: Yes, so
2: assisted kayo ni Tita Yanoy.
0: Yes, di ba?
2: Dali kay dali kay mo bigto sa imong lawas, labi na.
0: Labi na
2: gagi gyud kaon pa. Nya mo tumar din ka na.
0: Oh, mao nang advisable nga pag-inom Kuya John nga before ka mukaon sa buntag, pag-inom kag Vegemax Plus Herbal Capsule. Para mas mununot ang iyang epekto sa imong lawas. Pero salamat kaayo Kuya John sa imong pag-testify. Salamat kaayo Kuya unsa may ikaalaga ni Lady Diana sa imuha karon.
2: Magsamok-samok lang ko ganito.
0: Magsamok-samok.
2: Magsamok-samok
0: lang. O dindot ni mag-request kag song Kuya para itong mapaminawan sa ating programa o niya taod-taon.
2: Sige ang manimbaya bitaw ko sa...
0: Sige po.
2: Naminaw. Nando kang pastor dan ganyo last for last ninyong tanan. And sa imo diya lili diya may hapon ang tata retista kay engineer Chang last for last ninyong tanan sa pamilyang Hopia pamilya sa siyudad sa Valencia. Laras ka dire sa labitan Fernando sa Fordilio tanang naminaw dire sa kasikbit nga David. Hapon ninyo din sa nabula ko ina lang og saren ita laras nang pula sin yung tanan sa mga friends kinatibuk ang first sa joke edigan.
0: Yeah.
2: And pare ko sana ko lang song ba?
0: Yes, sponsor mo na ang song Kuya.
2: Ikaw sana.
0: Isa lang gabuok or atong dugangan og isa para atong mas ma-feel ni mo nga kanang imog ning adlaw garon.
2: Dugangan akong isa, sige.
0: Yes, Bon. Sa mga song ko yan.
2: Sad, I love you, but I lie.
0: Oy, sad, I love you, but I lie. Alright, ato nang i-play garon taon-taon. Imo ang ipang-request ng mga songs, Kuya John. Kana lang po, Kuya.
2: And, sige, kusang dungagan ang mga first sa kaibigan kay Didi Aya. O kang no, Sir Noel Kagol, sir, may hapunin mo diyan. Mayong po din na mga inventaryo po di ay.
0: Isupod na, Kuya John. Di po na mas na mas na.
2: Dayon sa Facebook, sa Tanang Nakalantaw, na yung hapon ninyo. Kanara. Then, basta rin sa tibigan. Muna yung ato ni. Grabe, wala na po ni Happy Dress sa mga.
0: Amping dihan
2: ko. Kitar kay Bigan mo na yung ato ni Bye Bye Gabi sa Sol.
0: Alright, salamat kayo. May gala agad ang Suki ng ating paminawan, Suki ng ating tambag from Halapitan, San Fernando, Bukinoan. Kuya John, salamat ka ayaw Kuya Han, apay pagkapin ng testimonya iyaha mga gala. Huwag ito, dili ito, binayaran ng testimonya mga gala ha, voluntaryo ito niyang pagbalayag sa iyang kasinatian. Sa ding may gamit siya sa ating Vegemax Plus Herbal Capsule. Muna, ayaw mo magduha-duha, oy. Dili mo kung nato may banan ng epektibo ang isa kaprodukto, kung dili nato sulayan. So try lang, bisag dili lang kakapsula, di ba? Anyways, my gala nyo, it's already 2:13 in the afternoon. Alis dos, tres na po sa kapunon mga kaigan. O karon magbarayin taas at ang pag-relapse, pag-emote-emote. Ang pag-soundtrip, soundtrip. So sa mga naghari-hari diha, sa mga nagduyan-duyan, sa mga naglingkod-lingkod, patayin lang mo sa inyo pag-relax diha mga palangga. Amino, tag mga sunada dere at ating paminawan ang sika-awit, a song entitled Pangarap Ko Ang Ibigin Ka by Morris at Amon. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni og ato ni.

0: XRK
1: Radyo Kaibigan. Nadi 8.5

0: mo. 98.5.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Yes, Igan.
6: Magkasin mo yun ko, party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
5: Okay.
6: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya, samad sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, sa oil.
5: Okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang samad sa sampot na ulian, nang siya hubang may akong yaplas. Limboto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliho. Karon pasto mga isa ka bulan nakahurot siguro ko mga tulo ka kuan botella, tulo ka buton. Karon siya pasto malihok na niya yung gamot nga tuo nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog yung mga tiil. Karon pasto magatuyok na gid siya sa yang sigaanan.
5: Salamat sa Dios.
6: Sa una dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo dan na pastor kay tuol kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
5: So aroma herbal oil ka Igan.
6: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya kaayuhan, doon na siya panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
5: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
5: Okay.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita mong gugkog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
8: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
11: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
10: Naapari ay na!
12: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
11: Kanindot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD, Quezon Printing Services.
10: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
12: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
14: Ang HIV
9: o human immunodeficiency virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o acquired immunodeficiency syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga nahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

tayo. 54 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 2:54 na po sa Kapunod, Makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Huwag maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagalain-lain yung radio set. Sa tanang nagtamay paghihapon sa ating Facebook Live. Kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Magang kaayong salamat po sa inyong patuloy pa rin panonood at pagsubaybay sa ating programa karang hapon. Huwag ayaw inyong enjoy mga kaigan na gatuan kapag soundtrip karang hapon. Magang kaayong salamat sa tanang nagpadala sa ilang mga song requests mga kaigan ha. I hope na inyong enjoy. Nalipay mo sa inyong nadungo karang hapon mga palangga. Before na magtapos mga kaigan, natin mga nabilin nga mga shoutout na rin sa ang telepono from 253. Mga kapon DJ, kamusta ka di ha? Si Johnny po. Magandang hapon, kanimo, Kuya John. Kahalapitan ni San Fernando, bakit nga na salamat sa imo nga walang sawang pagsuporta sa ating programa matag-hapon, Kuya John, ha? Sa tanan ating mga sugi ng ating pamanawan from San Fernando, bakit noon. Magandang hapon po, agmaayaw sa pagpaminaw sa inyong lahat dyan. And from 886, Mati Benny, yung mga hapon, BFF. Kumusta magari ang assigned BFF? Okay lang po. Nalipay kayo magkauli na. Magandang hapon, ganimo niya, BFF. Angelica Alisuso ko na. Sa wakas, nakaapas na Jude ko sa imong programa, BFF. Na busy lang ko kaganina, BFF, oy. My God, and nakaapas pa Jude ko sa imong programa. Salamat po. O, kaganina lang ni ang text, mga kaigan, ha. Kulang Jude akong kapunod, kung dili magkapaminaw sa imong manindot nga mabugnaw gating kong BFF. Grabe naman. Bugnaw pas bagyo, mama. Salamat rin mong hapon once again. Pasyara talaga kay Stephanie Perez akong magulang. Nga kugihan, buutan, gwapa, agmaluluyon, o kasing-kasing nga pagkababae nga si Ata Yana Jane Morales. Para sa all my friends, Lady Diana. Ang pingsim pag-uli o ni Lady Diana nga gwapa. Si Angelica Kunog name from Port Noybi to kaya Valencia City, Bukidnon. Talaga na-play ang request kaganina nga pasabda ko by Kuya Brian. Salamat po once again. And of course, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin ngayon. Naminaw sa ating programa sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Nagkakaing salamat po sa inyong lahat. At anong nagtawag, nagpadala sa ilang mga text messages at nag-comment sa Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magmanabod po hon, mag-uban-ubang gihapon kita. Susamang oras, susamang sibihan. Sa ngalan na lamang sa kinitabukong parasa ng 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan na mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aglat na punong pahina at sa bawat pahina may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. Ang hapon ka ratong tanan. And to God be the glory. I don't know.

0: Umanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: The best songs on the radio.

0: TXRK
1: Radio Kaibigan. Whoa, whoa, whoa. 98.5

0: mo.
1: 98.5.
2: May puta ni mo diyan kaibigan.
3: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
2: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
3: Felix Villareza.
2: Unsa may mong pasalamatan sa Dios?
3: Pasalamat ko sa Dios nga nahubungan ko na taong doktor na naagin sa labero. Ibalik, nangyikapos niya kay Iari Guarang.
2: Okay.
3: Kaya magiging muna mo. Nandang is ila ka nandang sa mayor kay naman isa niya na dito mga aroma ang kuhan kanang nilimat. O nangyikin mo na ako ninyinong ko sa ahang ito sa mga tanang niyo kung kagama ninyinong ko sa kanang nilimat. Anton, ang ibotanan ang mong puno ng dagharwan.
2: Oo.
3: Na ako kahurap niyin ko ang nilimat. Walang puno.
2: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
4: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig ug enerhiya nga nakahatag ug kalambuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga may uli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.
5: Happy anniversary.
6: I love you.
7: So beautiful.
5: Akong gift nimo.
6: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di pa.
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Misan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: 1000.
1: Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
2: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa
0: tiyan. The best hit songs of Radyo Kaibigan.
3: Mauni ato ni.
4: Indai reggae para sa mga nilamon ng realidad na pinangakuan ng diploma pero gutom pa rin

0: 98.5 Radio Kaibigan.
1: Sabi nila, nakakatakot daw ang Mindanao. Sabi nila, mahirap daw ang Mindanao.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Rahaplas po kag-aroma na eh.
7: Oo, maugana eh. Papalis ko itong pag-ani kag-istagom. Nagpalis ko duha.
6: Okay. Duha ka-aroma. Okay.
7: Hindi ako pa. Ako, nindos giyo kayo. Nag-uruman itong nag-ngul-ngul.
6: Oo.
7: Talamas giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka.
6: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag-aroma na wala ang ngul-ngul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
7: Oo, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
6: Salamat sa ginoon, Naya.
7: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na akong kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
6: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
7: Salamat, Iwi.
8: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
11: Naa pa di ay na!
13: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD, Quezon Printing Services.
11: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
13: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
6: Kinsa ni palihog taga-asa?
15: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
6: Ah, yes. Palayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
15: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
6: Taas imong, asaman, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw de sa lawas?
15: Nakoy arthritis, Pastor.
6: Arthritis.
15: O, nagpasik ato sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
6: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
15: Tulog ka adlaw.
6: Okay. So, karon, okay na karon, makalakaw na ka, humang ka, nakapras sa atong aroma.
15: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
6: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
16: Kiniyak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: So naayo tong tudlo nga nasamad.
5: Naadto kay si Pastor Dan, hamok si Dan ay nanudlo human, ampan hamok na mamalito pa nang mijima.
4: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
5: Ay, sa kamot.
4: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya ay gasulti sa uban nga gamit mo Vegemax.
5: Oh, kan kada kuan ako sa tupay mga di kuan po katong ipangukit di siya ginagkabot sa kuan tamad man ang pan kuan siya ka ng naisa sakit nga diabetic.
4: Oo.
5: Nagkuhay. Iko na tang taga sa Vegemaxon. Grabe nila na bumutang utambay. Amo ka po ba nadaw? Lago po palito Vegemax. Nalalipay pastodan kay ilang namalita sila kay agila kuno ubo wala iko makatawag na sa imbi makatawag nang biji magsi pastor dan kay inilinga na ni ja grabe ako kada adlaw gud ko na mati kada kadlawon amoy tabang na sa aho sakit tampan sa ako mga bata mga apo lang ko tuo gud ko mo sa ako kay kagano man ko nindo mang hambo gud ko mang hambo kay makasay ko sa Ginoo useless ag magsimba ko. Natulik ko Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
4: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa. Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matanghamal. Taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
10: Surprise, Lola!
9: Hala, onsya na!
10: Happy anniversary, Lolo, Lola!
9: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
8: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
9: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
6: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
9: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani, pero ay siya. Sigkag mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingunani pakabunggag inyong selebrasyon.
11: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
7: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
13: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
15: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
14: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
16: Si Teresa Ahero sa Hingaog City.
4: Yes, Igan.
16: Mag-design mo yun ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
4: Okay.
16: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
4: Okay.
16: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Ang ito siya hubang may akong yaplas. Limboto, di na ulian. Then karon, bili naman niya siya makaliyok. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
4: Oh.
16: Tulo ka buton. Oh. Karon siya Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa iyang sigaanan.
4: Salamat sa
16: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
4: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
16: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
17: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, eh.
4: Nagkunot mo ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Ayun sa kabijimats ni.
9: Yes, lugay ra kami tibok pamilya. Gawa sa papatyak mama mama.
8: Muna yung kanina nga ang Vigimax sa ayon sa talungan si mong anak. Sinito po.
9: Baby pa siya, kanang mga months pa siya, kanang inahan ka nga, di ka kapalo magpaligo pa. Nagmahadok pa ka. Sudan niyang dalungan o tubig. Tapos ningon din ako mama nga. Advice nito niya nga, butangan lagi Vigimax. Ikapaho naman to siya pa. Yan, oh, yan dalungan. Ibubuan na mo isa din mo din ton ragnay nang gawa sa iya nga tubig nga mura siyag nana kay hilo pa. Oh, mura pa ikas. This, kato, mga taw-tawad po to kinabaho naman to sa iyan dalungan. Tapos, mula gito, Vigimax, isa ragit ka buuan. Yurot yun din akong isa ka capsule sa iyan dalungan niya. Iawas pagaling uban.
8: Mm. Kausal din mo gito ba?
9: Oo, kausal lang.
8: Sa kaikwan,
9: kung bana na? Oo, akong bana na ituod. Ganyan, mawagya punto niya. Nailikaman siya sa kuwanga. Nag-ihilagi daw kami siya updugo. Bag-ulang pod. Tapos, mo rin ito, nagpaikwan ni Vigimax. Then, una na kong painom sa kaduha rin. Ana din siya nga, kuwan daw ko no, sakit daw ko no kay panghidin. Nakaihi daw ko no rin siya tibugol. Na, dugo naman ito, rin. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na yung sakit. Pero mo lagi na, masige pa, sige pa siya ihi na lang yun daw kuno. Pero lami na daw sa paminaw.
8: Hindi na, ano, wala kayo
9: po dito ba? Wala na.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Genesis Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
3: Halagang, basin mga anak na ka. Dili na ta maglangan, ato na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.

0: serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Kini ug 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: RRK Radio Kaibigan.
1: Ah, yes, Egan, kinsa ni og taga-asa?
2: Inene ko.
1: Yes, Egan nene, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
2: Magpasalamat gid ako sa Ginoo og sa imo pastor dan nag-complicated akong sakit.
1: Okay.
2: Igulang na ako tan-aon 54 pa akong edad tungod sa akong mga sakit.
1: Padayon Egan nene, padayon.
2: Tungod gigamit ang Bidimax pastor dan sa akong sakit nga igulang na ako tan-aon bisan 54 pa tungod sa complicated ang akong mga sakit. Pa. Pastulan, kunya ang gisurindiran na ako, kining bato sa abdo nga, lagbagal na sa akong mga kilid, gahi nakaayok iginhawa niya. Nag-ingon man kaganunay sa radyo nga, sa sanitaryum ako, sabi ko magpaminawan, pastulan, nakapalit in town ako, naningkamot ako nga makatumar, na kaluhi sa Ginoo, tungod sa kaluhi sa Ginoo, pastulan, bubrimi kaayo, na nakaginhawa ginhawa na ako, ang akong nalunggan, magangulmul, nakaayo, paminaw na ako, mura na ginuga, nang ka ang bidimak pastor dan nga imong gitudlo nga magpalit ako na ning kamot in town akong banag sa publika ayo manindagat na usahay walay ko galingon nga baruto maglangoy-langoy siya sa dagat aron makakarta gamay ikapay sa bidimak ya kaloy sa Ginoo pastor dan karon makagilawan na ako wala na ang bako ako lang gitpakilid dili na ko magamit makatiwihay tulad na ako.
1: Okay Egan, pila ka? Okay.
2: Dan ang doo, ang Diyos, ikaw makagaho, mga tagiya sa akong kusog o ginabuhi na ako.
1: Egan nini.
2: Ginoo, Dan, magpasalamat gid ako sa Ginoo, pastor Dan. Dili gid ako muunong minsat ni apaning kinabuhi na ako. Ihalag na ako sa Ginoo, mga sakit, malaki ang gagiantos. Tiguwang na ako tanawon bisan pa magkita kita sa personal. Nagkita na kita sa pagamimro ako sa daang lungsod. Pastor Dan, mao ka na ang akong ipatestimony. Ipasalamat gayon ako sa Ginoo, Pastor Dan.
1: Okay. E ganine, pila na kabulan o unsa kadugayon na ka nag-antos anang imong balatian?
2: Dili na ako madumduman, Pastor Dan. Kaya batanon pa ko ani hintakon mga sakita na ako, Pastor Dan. Kaya problemang kayo ang uginikanan.
1: Okay.
2: Kuwan-init ang ako kung iantosan, may akong namataan, naghantod ka ron, nagbalon-balon, nangamatay na lang akong kinikanan, mauna, ako na lang nabilin sa dini. O niya, lura ka kamay ka mag-igsoon, ako na lang isa niya. Naningkabot gayon ako nga, muduol sa Ginoo, Pastor Dan.
1: Salamat kay kaibigan nini, salamat kay kaayo.

0: mare, gahinuktok mali ka diha.
1: O lagi mare, nangita mong ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
3: Naapari ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
4: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasab tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
3: Doon na ta diri no,
7: accessible o affordable nga printing services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
6: Fuego Blend Jelly Paste.
8: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
9: Sukad karon, mataghamal, kauban gud kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
10: Rahaplas po kay aroma na eh.
11: Oh, maugali. Papalis ko itong pag-ani ka distago. Nagpalis ko duha.
10: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
11: Hindi ako parang ako. Nindos niyo kayo. Nagunong man itong nangul-ngul.
10: Oh.
11: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawaan imong mga kuhan. Tambal
10: kayo, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
11: Oo, nindot na kayo. Pagtulog na ako karong ba?
10: Salamat sa ginoon
11: ay ah. Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulog na ako. Kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan niya mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
10: Salamat kayo na ay. Salamat kayo.
11: Salamat kayo.
5: Numero 1 sa balita.
12: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
5: Numero 1 sa serbisyo publiko.
13: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo, bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
5: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni... Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
14: Og kalingawan sa Bukidnon.
5: Radio Kaibigan. Nadi 8.5.

0: 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: in 2000. Ako'y kaibigan mo, lagi kasama mo.
1: Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa
0: tingin. The best hit songs of Radyo Kaibigan.
2: Mauni at Ugni.

0: OK. Radio Kaibigan. At agalan tayis, Iga na Roselyn.
1: Pastor, kanang, sinidyo ko pa minanin, pinagpalang mo si Ka, kadaladlaw niya. Kanang, ako yun na po, Pastor, nga maigyod ang gimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Nga, akong nabantayan, Pastor, nga. Nindot niya siya, Pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga, sihikog inom o gimak.
0: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
1: Pastor, ang kita, Pastor, kaya naprob na ko nga maigyod ang gimak. Namaligya ko, Pastor, din sa lantay, Pastor.
0: Ay,
1: may. Kada buntag.
0: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga, no? Salamat,
1: Pastor,
0: Iga.
1: Makatabang din ang bigimak, Pastor.
0: Okay.
2: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
3: Oh, higala! Di na ka mo ato pa sa bisan asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasaptay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasaptay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: No, nganong katakiaan ka man?
1: Sakas kaayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakas pasod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: ning kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

0: sa mga naka-hook up karon silang tagsa-tagsa sa mga radio stations. Maayong gabi diha, 104.9 Radio Kaibigan Surala, South Cotabato.
1: Sa kasing-kasing sa kagabiyon tingog nga haya.
0: Maayong gabi, Usab. Sa kinatibukang kawani ni atong CB Hanan.
1: Paghangin sa
0: sa atong CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo.
1: Kaumahan.
0: Station General Manager, Sir RJ Danggalyo. Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilongkilo. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute. Technical Consultant, Sir Gerald Ray Danggalyo. Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter Technician, Sir Jun Tingkang.
1: Makapahinundong nga napayugma.
0: Sa 464 ka barangay, 20 ka lungsod ug 2 ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Sa 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia.

Mayor Amy Galario. Kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez. Pagingon man kang spokesperson Sir Jose Jun Galario. Sa tibok sangguriang panglungsod. Mayong gabi kaninyong tanan. Sa korpo sa mga kapulisan dinhi sa siyudad sa Valencia o sa nagkanayon laing lungsod o kinasatigin na tibok ang halawigan sa Bukidnon.

Sa atong mga suking tigpaminawan sa nagkalinlaing lungsod sa mga kasikbit nga lugar, mga gabi kaninyong tanan. Ano yan sa bang inyong DJ Aya, makiguban-uban kaninyo? Ayaw ka magkalimot nga ang atong programa, ipaluyuhan ka na sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana, Herviva Coffee Blend o ingon man ang Fuego Blend Chili Paste o ang GRD Printing Services Romix o Romix Plus Foliar Fertilizer. O gusab ang Yuno. Ang Yuno Quick Hub diha sa lungsod sa Pangantukan. Maayong gabi diha kang Mr. and Mrs. Marlon and Mary Jane Liren Incabo ang tagiyag tagdumala. Maayong gabi usab diha sa buhatan sa ABS-P. Ang atong buhatan sa ABS-P nagpahibalo nga ang tanang miyembro plantadores sa ABS-P o ABS-MPC nga ang atong Joint Annual General Membership Assembly Meeting ipahigayon karong umabot October 18, 2026 adlong Domingo sa Quezon Civic Arena, Libertad, Quezon, Bukidnon alas 8:30 sa buntag.

Ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, mapalit niha sa atong kaibigan center, ground floor Alquino Building, o kaha diri sa DXRK Radio kaibigan, second floor AMQ Building at bang sa NVM Mall. Ang usap diha sa kaibigan center sa lungsod sa Kadingilan, Porok 5 Public Market. Sa lungsod sa Marama, Kaibigan Center, Perimeter Building, Stall Number 18, Agro Commercial Complex. O usab diha sa Navarro Dry Goods Store. Mayang gabi diha kang Sir Jun Bulunos. O ingon man kang Sir Pablo Ganas. Mayang pagpaminaw, mayong panahon pahon. Musta mong tanan? Nakapanihapon na ba ang tanan? O nag-ready na ba sa ilang panihapon? Sa inyong panihapon? Atong mga igan, atong mga nanay, tatay, uncle o auntie, si Lula o si Lulo, si Mama o si Papa, si Inday o si Dudong, kumusta mong tanan, di ha? Ready na ba ang inyong panihapon?

Mayong gabi yung sabi sa Double D House. Mayong gabi diha kang brother Henry Ismaya. Ingon man diha kang brother Bernel. Hello, sabi diha kang Cheche. Mayong gabi yung sabi diha kang Ma'am Maritis Dangalyo. Sa inyong tanan diha. Kutob sa naminaw karon sa atong programa. Sa atong mga suking tigpaminawan diha sa lungsod sa Maramag. Mayong gabi kanayong tanan. Diha sa lungsod sa Pangantukan, mayang gabi diha kang Marites August Sahilan Makite, kang Bridget Morillo Hamon, kang Hazel Hamon Tuazon, kang Marites Marilyn Monterde. Kumusta mong tanan diha? Kumusta ang panahon ang inyong panahon pahon? Wala ba'y ulan diha sa lungsod sa Pangantukan? Sa kagabiyon, tingog nga hayo. Og usab ang mga suki sa Yuno Quick Hub Chicken Inasal diha sa may

try ninyong bisita diha nga aduna sila unique version sa ilahang chicken inasal. Mudawat usab sila o delivery o muhatod usab sila sa inyong mga order sa inyong doorstep. Sa dili pagkita mo pa dayon sa unahan, atong unang paminawon, una kining unang sinugatang lingaw alang kaninyong tanan.

0: Podcast.
1: Balik tayo sa Tampang Panaguban, nire lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan. Nagkagahapon. O, ingon man diya sa 104.9 Radyo Kaibigan sa Rala, South Cotabato. Mayang gabi diya kang Pastor Richard Dangalio. Ang sayang tibok pamilya, ingon man sa itong mga listeners, dihang dapita. Kumusta diha kang Stephanie Perez? Ingon man kang Jeff Vera. Ang katawa. Ya sa Almada. Mayang gabi kaninyong tanan. Bisag gabi. O diya usab sa Arakan, North Cotabato. Mayang gabi diya kang Wadjong Angelica. Good evening DJ Aya. Makinig sayo sa Purok. O nakinig sayo sa Purok 2. Hillside, Mount Nebo, Valencia City, Bukidnon. From Angelica Binataw Wadjong. At maad, may langga, Nestor Plaza, Subalan. Salamat. Request kong song advance, happy birthday. Salamat sa pag-play. Mayang gabi usap diha sa Kibatang Don Carlos. Mayang gabi diha kang Leti Lidesma. O usap diha sa Mailag. Dabong-dabong sa itong mga listeners dihan dapita. Kumusta muntanan?

Mayong gabi usam sa atong mga suking tigpaminawan diha sa Lower Sugod sa mga Maluto family. Hello diha kang Ma'am Neri Maluto. Huwag diha sa mga takas-takas family, Babor family, hello diha kang Michelle, kang Mabel. Sa Apo Makuti, sa mga Dangli family. Mayang gabi usap diha sa public market sa lungsod sa Pangantukan, ilabi na diha sa My Dry Goods section. Diha kang happy birthday kang Marjolyn Villasorda. Kabukiran. Mayang gabi usap din ha, may pagpaminaw kang Virgil Estrado, kang Bibi Talan, kang Ate Gina Parado, kang Nanette Robles Sobrado, kang Ariel Sobrado sa ilang tibok pamilya, kang Eva Piroti, kang Effie Piroti, sa inyong tanan diha may pagpaminaw. Mayang gabi usap diha sa mga Monte Alto family. Ade, maayong gabi usap diha kang Madam Maricel Borja sa iyang kapika Sir Willie Borja. Shoutout diha kang Sir Dong Navarro. Hello diha kang Ma'am Annie Alivio.

0: sa among tanan diha. Og shout out usab diha kang Rowena Dorig.
1: Sabay bayon sa kanto sa pista.
0: Maayong gabi usab diha sa Lantay Pangantukan Bukidnon sa mga Baha family, Salo family. Hello diha kang Nanay Letty Salo.
1: Awa,
0: sa mga abing Leo family. Hello usab diha kang Honey Baha o kang Erwin.
1: Yeah.

0: produkto sa Vigimax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil.
1: Sa kahapon nga malinawon.
0: Mapalit diya sa lungsod sa Kalilangan sa Madayag Store. Tingnan man diya sa Butika Kalilang. Diya sa lungsod sa Pantukan sa E-Secure Pharmacy o sa 90.7 Yellow Line FM. Bago Building, Second Floor, Maharlika Village. Pangantukan, Bukid Non. Ong usab diha sa lungsod sa Don Carlos, mapalit diha sa Vasco's Pharmacy, ingon man usab diha sa USAVE Pharmacy. Sa lungsod sa Dangkagan, diha kang Pastora Alice Arribal. Sa lungsod sa Kibawi, mapalit usab diha sa BEMS Gulayan na Fruit Store sa East Kibawi. Og usab diha sa 96.5 Big Light FM, mapalit diha kang Pastor Eli Tinaco. Mapalit niya ang atong produkto sa Vigimax Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, Herbiba Coffee Blend, ingon man ang Bayusa.
1: Guapa ang huna-huna, limpyo ang kasing-kasing.
0: Sa lungsod sa Maramag, diha sa Navarro Dry Goods Store. And of course, diha sa Kaibigan Center, stall number 18, Perimeter Building Agro-Commercial Complex. Sa atong mga kaigsunan nga dool-dool diha nga dapit, convenient para sa inyo nga di na kamo mamasahi pa og dako. Amin na karong panahon na nga nitaas na ganyan itong pamasahi, no? O mas dool mo diha sa Kadingilan o sa Maramag, ang mga diha sa South Dapit. Pwede kayo mo mubisita diha sa lungsod sa Maramag o sa Kadingilan.
1: Sa kabukiran.
0: O usap, ano ang mga dugol diri sa Valencia, diha sa Malaybalay o diri dapit sa North. Pwede ninyong bisitahon diha sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building. Diha usab sa Arakan, North Cotabato, mapalit ang atong mga produkto diha sa Family Med Pharmacy. Sa Amay, Manabilang, mapalit diha sa Aaya Pharmacy.

og sa Kadingilan Store. Nasab diha mapalit sa Cypress Hardware, Vera Essential Store, MGN Pharmacy, 38 Pharmacy. Diha sa may public market. Pwede ra mo mangutana diha kung asa na dapita. Ang ato ang VG Max, ang original ana sulod. Liquid siya. Mura siya og fish oil. Dili siya powder ha, mga igan. Tapos kung gusto mo sulay o mo try sa itong food supplement nga VG Max Plus Herbal Capsule, usa siya ka liquid nga kapsula nga dunay 25 ka mga powerful ingredients nga gihalo-halo, giisa, gikombine para mahimong kapsula. Gihimong pang panangga sa mga balatian nga mutakboy sa itong lawas. Nga nang pangpanangga man, DJ Aya. Pangpanangga siya tungod kay kada ingredients, mga power kayo ang ipikto ni ana sa itong lawas. So how much more pa kaha kung 25 na sila kabuok sa mga ingredients nga gi-combine. So ang power plus power, mahimo yung powerful. Kag 25 sila kabuok. Sa adlaw-adlaw ni mong i-maintain, ang usa ka kapsula, dako kayo kahimuan sa atong lawas, ilabi na sa energy o dili ta kapuyon. Daghan kay tag trabaho nga mahimo tungod kay aduna kita ay food supplement nga nagahatag og energy, makabost sa atong immune system og maoy pang panangga nga dili ta daling mataptan og mga balatian sama sa cancer, ubo, sipon, cyst o bukol-bukol sa lawas, diabetes, dialysis, dengue, dysmenorrhea, flu, glaucoma. Katong adunay mga problema sa liver, leptospirosis, lupus, neck and back pain, Parkinson's disease, pneumonia, psoriasis, rheumatism, rheumatic heart disease, skin allergies, uric acid, and UTI. O guban pa nga mga balatian na wala na to na-mention din, he? Dako kay katabang ang VG Max Plus Herbal Capsule. O usab ang Aroma Plus Herbal Oil, maayo kayong panghaplas para sa ato mga panuhot o sa mga pamaol sa ato ang kalawasan. O ingon man katul-katul sa atong lawas, katong usab nga dunay mga samad-samad. Nahiwa ba ka kutsilyo or asa na aksidente ni mo nga na hiwa sa hait nga mga butang. So pwede kayong itambal ang Aroma Plus Herbal Oil. O ang usap ang Herviva Coffee Blend. Maayo usap kayo sa katong adunay mga gipang bati diha nga dili kayo makatulog o dili makabawas og tarong. Katong tagas og sugar o mga diabetikon, i-maintain ninyo kanunay ang Herviva Coffee Blend. Katong sa tagas o

Sa mga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan karong adlaw, happy happy birthday. Happy birthday kang Marilyn Villa Sorda diha sa Public Market. Diha sa lungsod sa Pangantukan ang ato ang diehard listeners sa programang Revelasyon sa kagahapon. Basta programa na ni DJ Aya, magtapok din na sila diha. Daghang kayong salamat sa inyo, mga igan. Sa kasing-kasing. O gilabi na diha sa Isdaan. May gabi usap sa ato ang Public Market. Diri sa City of Valencia. Tingog nga City Public Market. May gabi kaninyong tanan diha. O diha usap sa Farmers Market. Murag hangin sa kaumahan. Musta man nga ito ang mga halin diha. Maayong gabi kaniyong tanan. O gingon man sa itong mga Rila drivers nga naglibot-libot, ulan o init. Naning kamot para adunay matigong masinsilyo para ikapauli o dadon pag-uli. Ikarimit kang misis. Mapalit o bugas o sudan o balon para sa mga estudyante. Amping mo kanunay, hinahinay lang sa pag-drive para iwas disgrasya. O usaba ato mga drivers sa bus o ingon man sa mga nagkalilaing sakyanan, pampubliko, pribadong sakyanan, amping mo kanunay o ampo kanunay. Sa mga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan, ania ang inyong birthday song karong adlaw. O advance happy birthday usab sa mga magsaulog sa ilang adlaw nga natawhan ugmang adlaw.

0: Ngan ang pagkailap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno o komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa rempyo nga palibot, husto nga paglikay, o sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsao na to ang pagkigpatok ang mga sakit nga dalas sa lamok, sundo na to ang 5S kontra lamok. Search and destroy, susiha o wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig o mahimong pamahayan sa lamok. Rempyuhi kanunay ang palibot o ayaw tuguti nga mapundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata o uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsuloob og long sleeves og pantalon. Og kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya og uban pang simtomas, ayaw paghuhat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area. Subay sa assessment og angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpang limpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igong at tubig. Ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit. Aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinom dumi. Dili kinahanglan nga maghuhat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda na to ang paglikay. Karon pa lang, limpyuhi ang atong panimalay. Huwag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon og magpakonsulta dayon kung adunay simptomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Nga pahinumdum patud kanato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.
1: Surprise, Lola!
2: Hala, unsya na?
1: Happy anniversary, Lolo, Lola!
2: Hala, oy, nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
2: O diba, happy anniversary ninyong duha! Eh, naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
3: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
0: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Lo, nganong kataki ang kaman?
3: Sakas kaayo o hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
9: Wa na'y problema, Lo. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
10: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
11: The best songs on the radio.

0: Balik tayo sa tampag panaguban, dire lamang sa programang Revolusyon sa Kagahapon with your DJ Aya.
1: Sa Kagahapon.
0: Kaya nga programa, tod ka na to sa Vigimax Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. O Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Herviba Coffee Blend. Romix, Robix Plus Foliar Fertilizer. O ingon man sa Yuno Quick Hub. Chicken inasal. O ingon man usab sa Abs.

natunguhatan sa ABS-CBN nagpahibalo sa tanang miyembro plantadores sa ABS-CBN ug ABS-MPC nga ang inyong Joint Annual General Membership Assembly Meeting ipahigayon karong umabot October 18, 2026 adlong Domingo sa Quezon Civic Arena, Libertad, Quezon, Bukidnon alas 8:30 sa buntag. Katong mga naay mga katubhan nga miyembro ni ining ABS-CBN or ABS-MPC. Aduna kamoy Joint Annual General Membership Assembly Meeting. Higayon karong October 18, 2026 adlong Domingo diha sa Quezon Civic Arena.

Magandang gabi diha kang Egan Hill and family. Diha sa lungsod sa Lantapan. Sa kagahapon. O ingon man sa mga Pahangin family. Magandang gabi usap diha kang Pastor Yuni. Nuyad. O ingon man sa iyang lovely wife, Pastor Anes. Magandang gabi usap diha kang Attorney Ruby Milicio. Shoutout niya kang Angeline Fernandez Lagari, kang Annabelle Nunez niya sa Banlag, o kang Nanay Felisa Tanudra sa Purok 6A. O sa mga daming family. Mayang gabi niya kang April Ann o kang Jimuel Palomo.

T. Bernal. Ngayon maliha kang Madam Helen Bernal. Higala sa tanan. Kumusta mong tanan? Mayong panahon-pahon? Mayang gabi usap diha kang walay kang Sir Daniel Cañete. Pili bata tigulang imong giabi-abi ang atong acting center administrator sa TESDA Valencia City. Mayang gabi diha Sir Daniel. Sa kanto sa pista imong tatay. Mayang gabi usap niya sa halapitan San Fernando sa mga Hopia family. Hello diha kang Sir Jan. Diha sa Impalambong Malaybalay kang Ma'am Carol. Sa Impasugong kang Fuji Bar. Sa inyong tanan diha kang Ma'am Annalyn. O mayang gabi diha kang Pretty Ever Angelica Alisuso Kunog. Sa kabukira ang pinakagwapa daw diha sa Bisan Layo Porok Nueve Tugaya Valencia City. Mayang gabi usap diha sa mga taga Quezon City. Quezon City, Quezon Bukidnon. Asa malay ka DJ Ayan kasa Manila sa Quezon City. Quezon Bukidnon. Ilabi na diha sa Paitan. Ato mga kaigsuunan sa mga

0: mga suking tigpaminawan. Kumusta mong tanan? Nakapanihapon na ba ang tanan? Mga gabi diha sa Danggawan, Maramag, Bukidnon. Ingon man diha sa San Miguel. Diha sa Kulambugon o sa Kuya. Diha usab sa Laruhas, sa Dagumbaan. Daghantag mga suking tigpaminawan diha. Sa mga Del Rosario family. Yes, we have our caller from 253, Maayong Gabi eh.
1: Maayong Gabi, Sisiyaya.
0: Yes, Maayong Gabi eh. Kinsan ni Palihog?
1: Maayong pag Sisiyan. Maayong pag
0: Ah, okay. Ang number man din. Kumusta, Sir Jan? Nag-ulang niya?
1: Bago na sa buko ko. Kaya, mamilang ko punay mo.
0: Okay.
1: Eh, manibaya sa ko, pwede na?
0: Yes, pwede kayo.
1: Yes. Naano?
0: Yeah.
1: Hindi na ibig pa.
0: Unsa na?
1: Hindi na ibig pa by the brothers.
0: Okay.
1: Sige, bye-bye. Bless. Thanks for panic. Mayroon. Bye-bye. Balik mo.
0: Bye-bye, Sir John. Diyas sa Halapitan, San Fernando.

Dear DJ Aya, una sa tanan, mayong gabi ka ni mo, DJ. Iyon man sa tibukawani ng Simbahanan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon.

Ila akong giatangan, DJ. Matod pa. Hilas na kuno kaayo ako nga magkagusto ni atong babayhana. Ang akong boto sa bot. Ang akong crush, DJ Aya. Nasayad ko na sila nga crush ko kadtong maong minuhan. Matod pa. Dili ko na pwede nga adunay lain magkagusto sa iyang hinigugma. Abi mo DJ. Ila akong gitabangan. Wala man ako'y kasayuran na iaday katong hinigugma. Ang babae na akong nagustuhan. Ila akong gibugbog. Dili akong makasukol. Tungod kay ilang gigunitan ang akong mga kamot. Sa Lakto DJ, wala ako nahimo. Utob na lamang ako sa paghagulhol. Hilak sa kasakit sa bunog na akong nadawat gikan kanila. Sa pagmanglabay sa mga panahon, college na ako ni atong panahuna. Aduna na usab ako'y laing nagustuhan. Usa ka binuhat, DJ Aya.

Dahil yung aya sa akong kapakyasan. Ihimo kong sumbana ng tanan para ako magmalampuson sa akong mga propisyon. Dili naman unta angay nga mag-apil-apil ako niining. Apan sa matang higayon nga makita ko ikaw sa live o mapaminawan sa radyo. Kining imong programa, DJ Aya. Manumbalik sa akong panumduman ang tanan. Sa pagkakaroon, DJ, usa na ako ka medtech. Wala na ako musulay pa og sulod niya ng gugma. Sa trauma nga akong gibati, DJ Aya. Tama na nga sa duha kay gayon. Napakyas ako sa mga babae. Mamoy akong gimahal. Mo ay nagpasakit kanako sa mga pulong upang insulto, DJ.

sabi mo, DJ Aya. Ang katong binuhan nga nagpasakit ka na ako. Mahimo siyang pinaangkan, DJ. Sa laktod, adunay mga anak, apan lain-lain ang mga amahan. Sa atong kinabuhi, DJ Aya, panapanahon lang gayon. Usa dili kita angay nga magpataas. Kay ang panahon dili pareho. Kung sa una mapahitas-on ka, karon ipaubos ka sa kahigayunan. Malipayo na ako sa ingon niini, DJ. Nakatabang ko sa akong pamilya. Wala na'y pressure sa akong kaugalingon. Wala na ko yung nahunaon nga masakitan pa. Tinuot, adunay mga higayon. Nga naghunahon na ako sa pagpangita o ikauban sa akong kinabuhi. Apan sa laing bahin, nausab ka na ako ang kahadlok sa truma nga akong nagian kani adto. Usa igo na. Igo na katuntanan, DJ Aya. Dinhi na lamang ako kutob, DJ. Daghan kayong salamat sa iyong paghatag o pagtagal at akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong magtatampo, Dindo sa Impasugong, Bukidnon.

0: XRK Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.
1: O sa ato igan?
2: Na ako'y magulang Pastor Banga. Nagsakit dito sa takurong Pastor. Nagduol ko dito Pastor sa iya. Dala ko gigimak. Wala ra kabuok mo akong gipalit.
1: O sa kaya ang sakit?
2: Duha nakabulan Pastor. Wala gid siya nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil Pastor. Kamot na ka ng
1: tapok
2: sa julin Pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay isang mga bukol sa mga kamot Pastor. Tiil. Agoy nginig kay tanahon Pastor. Tainom na ako sa gigimak. Duha kabuok Pastor.
1: Duha kabuok.
2: Gayun siya sa akong asus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po, di pa ina nga po na ko sa utro. Dora, di akong kabuk, Pastor. Dua,
1: yes.
2: Ala, Pastor, pagkabuntag, Pastor, nagbakod man.
1: So, nakasimba.
2: Salamat ko sa Ginoo, Pastor. Maghilat, kid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
1: 2 months. Ay,
2: ka makabakod.
1: 2 months nga naglubog, nakigda lang.
2: Oo, naglubog. Ito, Pastor, nga nang gamay, nagudiyang matiin.
1: Upat lang kakapsulaan na inom. Nakabakod
2: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo Pastor, nagid tong mga bukol sa lawas Pastor, nangawala man ta
1: na. Wala na. Salamat kay Iga na. Salamat igayo.
2: Sige Pastor.
1: Get okay, left,
2: Pastor.
1: Salamat.
3: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
4: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
3: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
4: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
0: FA Phone Shop.
1: Yes, Igan.
5: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang Pastor.
1: Okay.
5: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
1: Okay.
5: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, ang siya hubag mo yung yaplas, ni moto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka, Pastor, karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
1: Salamat sa
5: na
1: Diyos.
5: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa Ginoo na Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, aroma herbal oil ka? Igan.
5: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
5: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa Ginoo nga makaayugid siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw Pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal naulian din siya sa Ginoo nga sila magagamit ko niining haplas.
1: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
5: Okay Pastor, salamat po Pastor.
1: Okay.
6: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
7: May good news!
8: Hello, oy, unsa koy good news!
7: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
9: sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
7: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
13: Naabay kinilaw.
14: Ilabas ang bida sa lamisa.
15: Fuego Blend Jelly Paste.
13: Kalami ane.
15: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
14: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

Konekta sa tapang panag-uban, dari lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. May gabi usab diha sa 104.9 Radyo Kaibigan Sorala, South Cotabato. Og sa mga naka-hook up sa lang tagsa-tagsa ka radio stations, karong gabi una sa programa ni DJ Aya. Nagkayang salamat sa inyong

0: Yes, shout out mga gabi diha kang Pastor Yonelito Nuyan. Blessed evening po. God bless. We love Sister DJ Aya. Yes, Pastor, kamusta mo diha ni Pastor Anes?
1: Huna-huna makapahinundong nga napayugma.
0: Daghang kay salamat usab kang Dindo ang atong letter sender karong gabi una.
1: Revelasyon sa kagahapon.
0: Ini nga programa hatod ka nato sa Vegemax Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ingon ba ng Herviva Coffee Blend? Romix Aerobics Plus Foliar Fertilizer. Mayang gabi di akang Sir June Bulunos. Ang Romix Plus Aerobics Plus Foliar Fertilizer mo kinisikrito para mudaghan ang bunga o ani sa inyong mga tanong. Sikrito. Muning ingon nila nga sikrito nga paldo sa atong mga mag-uuma. Maba na yung uso nga word karon. Paldo, nakapaldo, daghan og harvest. Nga pag-abot sa harvest, dili ka ma-disappoint. So kung mugamit ka Gromix o Robix Plus Foliar Fertilizer, mag-expect yung kang abunda o daghan ang imong ani. Kaysa kung katong sinako nga abuno o binag nga abuno, puro ang imong gamiton.
1: Sa kabukiran,
0: duha-duhaan pa. Kaya nga nung daghan man o gabunda ang iyong ani-aning Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer.
1: Higala sa tanan.
0: Tungod kay kining Romix Plus o Robix Plus Foliar Fertilizer o sa kini ka liquid fertilizer na makahimsog sa inyong mga tanong, kompleto kini sa macro o micronutrients. Adunay NPK.
1: Bata.
0: Ang NPK mao kini ang tulo ka pinaka importante nga mineral nga gikinahanglan

sama ang mga purpose aning Romix o Robix Plus para sa ato mga tanom, mga igan. Sa pista, imong katawa. Tungod kay naa na dinigi combine ang tanan nga nutrients o elements. Plus naa pag yoy paminawa ha, naa pag yoy plus pag yoy. Plus naay root booster nga makapadaghan sa tag-as o dagko nga mga gamot sa inyong mga tanong. O tungod ni Ana, mas makaminos ang inyong pagpalit o paggamit ni ato mga sinako nga abuno. Plus naa pag yoy. Another plus pag yoy. Plus na pagyod adjuvant to crop protection chemicals. Sila mao na siya ang makatabang og alalay sa abuno nga mas mokusog ang epekto sa imong insecticide o herbicide. Ang panangga sa mga ato mga peste nga mo mutakboy sa inyong mga

Romix Aerobics Plus Foliar Fertilizer, mudiritso ka na dito sa dahon. Nga bisan giulan human sa pag-spray, dili ka na ma-wash out. Tungod kay nga naman, tungod kay aduna usab siya soil conditioner. Ang mga tinulo nga gikan sa dahon, mudagay na ngadto sa iyang punuan o mahulog ngadto sa yuta. Dili ka na masayang mga igan tungod kay diha sa yuta mo katoy mag-induce og soil aggregation. Makahatag siya og better soil environment. Mo'y magbugna. Kato siya mo'y magmugna sa natural soil microbes nga muhumok sa gahi og bantok nga yuta. Og tungod ni ana, dili na kinahanglan nga mopalit pa ta og katong mga sinako o binag nga abuno. Kay kondisyon naman ang atong yuta nga tamnan o gitamnan. Mas makasave ta. So makaless ta o expenses. Mas mudaghan pag yun ang atong ani. So paldo kayo. Paldo. I remember ni Sir Neil nga dili na taginala mo gamit anang word nga paldo. Sa kabukiran si Sir Neil in Trampa sa Likubay. Ika ng paldo mo rin. Pero mo maging na uso karon, no? Ah, grabe na kapaldo. So, sunod na sa uso. Tungon kay ang Romix Plus, usa ka liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals, and soil conditioner. Kung naa ka ni anang tanan, kung naa ka ni anang Romix Plus o Romix Plus foliar fertilizer, paldo na kayo ang imong kinabuhi sa imong pagpananom. Barato na tungod kay ang tag-iana Romix Plus nga dunay kasing-kasing sa mag-uuma. Mapalit ang tanang Romix o Romix Plus foliar fertilizer sa Tanan Agri Supply sa inyong mga lugar. Grabe kayo ka epektibo, no, ang Romix o Romix Plus foliar fertilizer. Mao ka na ang sikreto sa mga mag-uuma para daghan ang inyong harvest o ang inyong ani. Dili na kamo kinahanglan nga mag gasto pa og daghan tungod ni anang mga sinako o binag nga abuno. So diha na ta sa Romix o Romix Plus foliar fertilizer.

0: Mayang gabi din ka, Ma'am Rosalina Mariano Pante. Good evening, DJ Aya. Always watching your program. Pwede request ug song, The Journey. From Leia Salonga, salamat. From Dabong Dabong Maila, God bless. Yes, we have our caller from 253. Mayang gabi eh. Palayo ka, Ma'am Sir John. Okay. Dodo ra gid sa monitor.
1: Okay, ikot jaton.
0: Gamay.
1: Mula.
0: Pagbantay, basi naay kanal, Sir John. Okay, go ahead.
1: Wala na.
0: Nay, gamay pa gyud. Okay.
1: Salamat sa DJ Aya. Sa atong senior si Dindo. Pasugod po, no?
0: Yes.
1: Bigaya is ang anang po kapitin sa niya kanina o nila din na sa atong kasimutan din sa ito at din sa pagkakas ng bukit doon. Sa isa na po ka asking o sa isa na mo magbase pa sa imuhang sulatay. Hindi kaya nagkakuntay ka niya ang imong ibasa iya sa Facebook. Hindi ko bagya iya sa Facebook. Eh, kung mamayag ka sa imuhang sa imuhang alimut na mamahin mo ilagay. Ingo nga lang mo kung
2: mga karyana mong babihana.
1: Pero siguro, sa something na itong nakita, di na tamang hinabutiha nga kaya sin kung makalapod ka sa ilang na ilang balaod. So, ang ako lang diha noon, ang siguro, magaling mayo siguro, hindi niya malinhayo sa ito, sa ubang pa ng mga province. Pero niya, kung diha, di hapon, sa titan, kung di hapon ka, weekend time, na diha, so, hindi mo ang tapasan. Di ang kapasiyasan, nililis sa sasako, ngayon mo na lang did na siya ang inong gentaran na mamahimo kung maging single ka. Pero hindi na siya mawagin ko na na yun. Ang pinagin na lang yun ng simuon, kailan rekman sa mga makahimo na po na matapagin na po kagigigma sa pagsasin na tuwalanan ang kitao ng ngita, gigigma. Mas lati po siguro na yung testingan po din mo ang mga mission ka or apply ko sa province aron na lugar aron na maipalag ko ang isang binigid ng bahay alam sa inyo yung talig sa lahat ng mga taong tanan isang higit ka ikaw na gano'n na may tingnan katulad ni Morena lang na masagod mo magpagayon ka na buhutan yung kalibutan. Dahil yung upang taon din ba mo siya ihatag dito sa natulad ng pagkakasiyan na pagkakasiyan sa kay ayan, umuhan sa obligasyon na magpapalakad kasi siya mahadlo kasi yung patroma siguro dili na sa pangkalan basta mahawa na sa dihas imo ang tungdan wala lang siguro din kaya sa ayaw ang ako na subyot. Sorry, I'm sorry.
0: Oh, no problem.
1: Then, salamat din doon.
0: Sabi mo?
1: Oo, ako naman.
0: Ah, okay. Okay, Sir John. Nagangki salamat.
1: Okay, salamat siguro. Is nalang masungol mo rin. Amo na sa doon. Punta, maagi. Na makatampo siya sa inyo. Sa ginagbaikan lang. Sa katitan sa pinagdong pinagin si John. Sa problema, may mga kaya. May gabi, may pagdina po sa ban. May gabi sa tol. May gabi sa bukid mo. Salamat. Alayko lang, Diyos.
0: Kaya salamat kang Sir John Hupia diha sa Halapitan San Fernando. Maing paglantaw-lantaw diha ka Ronel Prieto. Mayang gabiin yung tanan diha sa atong mga viewers, sa atong mga OFWs,

Para ipanayon pa nato atong programa karong gabi una, ang mga orasa. Hangtod na lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Dahang salamat 104.9 Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. O ingon man sa Radyo Kaibigan Lagindingan Misamis Oriental sa tanan nga mga naka-hook up sa nang tagsa-tagsa ka radio stations. O ingon man sa ila, sa mga suking tigpaminawan sa ilang mga tagsa-tagsa ka radio sets. Daghang salamat kaninyo. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang kawani ni atong CB Hanan, sa atong CEO ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Station General Manager Sir RJ Dangalyo, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager Ma'am Bernadette Kilongkilong, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute, Technical Consultant Sir Gerald Ray Dangalyo, Station Technical Staff Sir Joshua Assistant Sir Ramil Bidriho, Transmitter Technician Sir June Tingka. Dahang kayong salamat sa iyong pagpaminaw. O kaninga programa, hatod ka nato sa Vegemax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula, o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana, Herbiba Coffee Blend, Foygo Blend Chili Paste, GRD Printing Services, Romix Aerobix Plus Foliar Fertilizer, Uno Quick Hub Chicken Inasal, ingon man ang Abspi. Claro pa karon. Ayaw ka mong kalimot! Ang imong katawa. Nga ang buhatan sa ABS-P nagpahibalo sa mga miyembro plantadores sa ABS-P o ABS-MPC. Ang iyong Joint Annual General Membership Assembly Meeting ipahigayon karong umabot October 18, 2026. Adlong Domingo sa Quezon Civic Arena, Libertad, Quezon Bukidnon, alas 8:30 sa buntag. Gabi na sa kasing-kasing. Daghang kayong salamat. Huwag ingon man usap. Mayang gabi sa akong mga kaubanan. Dini sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kang Engineer Romy Chang Jr. Kang Sir Noel Cagon. DJB. Lady Diana. Mayang gabi kanin yung tanan. God bless everyone. To God be all the glory.

0: 98.5. At ang duwaton kini maong tawag, maing buntag ni mo diya kaibigan. Paliyog pala ila.
1: Hello Pastor, maing buntag. Ako si Bergie, taga Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Ako Pastor, isa kong nagamit sa BG Max. Okay. Salamat Pastor sa BG Max. Kaya maong ginagihat ang instrumento sa Ginoo na makatabang sa Anay Balatian. Ako mga parinti dito sa Miss Oak. Mga ayaw, gipanghilamitan. Ako yung ipalitan, bigyan maksikan din sa kagayan pa yun sa misa. Salamat, Pastor. Bisan manalap, Pastor. Makaayaw, gihapon din. Nihili kay Taura ang maayuan. Apil ang manalap, Pastor. Sanan, Pastor. Akong apo nga, ng sakit ng hilanat. Pastor, duhara ka kapsula. Ang ipainom na ayaw, Pastor. Salamat, Pastor, o pinigin. Ang yakan sa Ginoo ang instrumento para ang tanang mga tao makainin ang Anay Balatian. Maayo, Pastor, kay gamhanan din ang Diyos, Pastor.
0: Okay.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes. Igan, so, ang imong apog hilanat, kayo magpainom na ayos siya, andi nakahiskot kag mananap, naabay imong mananap diya, unsang klase mananap nga imong gipainom nga na ayos.
1: Oh, one, Pastor, akong iro, Pastor,
0: iro.
1: Ipaak sa ilaga. Okay. Pastor, ibutangan na kong isa ka kapsula. Praise God, Pastor, wala yun mo bago wala na kong saang iro. Pastor, maugini ako litistimuni ka. Ako yun mismo ang nagkuhan sa akong iro. Nayaan mo silingan, Pastor, nagihubag ang tudlo. Ako hindi pabutangan, kaya wala sila kayo nila kung hindi sa ulitimak. Pastor, kalong sa ginunibuto na ayaw ang hubang sa aming silingan. Daghan ang natabangan aming nga mananap. Salamat.
0: Okay. Salamat kayo, Igan, sa pagtawag. Salamat kayo.
2: Maibuntag din mo diyan, kaibigan.
3: Good morning, Pastor.
2: Good morning. Pwede ba magpailaila, Igan?
3: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina ng Hurtado.
2: Okay. Kaibigan Judy Ann, pila imong pangidaron?
3: 26, Pastor.
2: 26. So, paliyog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo.
3: Kuwatan po siya, Pastor, ng pag-anak na ko sa akong kinamahulang niya anak. Pagawas niya, wala siya katutoy. Kaya hubag kayo akong tutoy niya. Libuto. Mula nahimuan siya og bitok. Niya ang ako ang libuto nga ito, Pastor. Katurang video ng ito kabuo.
2: Imong gipatuluan?
3: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang banag. Di ba kabuo? Ako ang isa.
2: Oo.
3: Nasamad. Niya ang i-design sa doktor. Mag-ingan ang doktor nga. Kana daw maglap-lap daw siya. O, kanang unod sa ako ang pat sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa katong ako kaayo nga bangag.
2: Oo.
3: Ya, yeah. Na si mama, gikan mo si mama ato og sampal. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Itagaan ko niya og pito ka buo. Ya, yeah, maura to ako ang ginaming pito ko nga ginahaplas.
2: So okay na siya. Napali na katong sabad o na kuan na siya? Nauli na?
3: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
2: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
3: Oh, dako kayo ang alo diyo, Pastor. Natutulad yun siya kabuok akong yes. Hihaplas sa samad.
2: Glory to God. O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
4: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor. Sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
4: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
2: Okay.
5: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa labisa. Ang Puego blend, chili paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Puego blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Puego blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Puego blend, chili paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building. Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Puego blend, chili paste.
8: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
9: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
8: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
9: Daghan na nadaot tungod sa ilegal na droga.
8: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
10: Husto na! Undangin na! Palikay sa kinadiling droga!
8: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
11: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
12: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
11: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
13: Best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Maayong buntag nimo diha, Kaibigan.
2: Good morning, Dan.
1: Kinsa ni og taga asa palayo?
2: Taga sa Dan, Pastor. Magsisimo na lang ko pinagi sa Bigimat. Diyan na nga nalapuan ko, Dan, at itong unang simana, Dan. So, na ako'y Bigimat na kanan niya sa among isyon, sa loob na Bigimat. Likuan ako, diyan ako, lubon ako sa akong tuto nga nalapuan sa iminit ni Dan. Pasalamat ko sa Dino kay nawala ang iyang sakit, nawala ang tangungul.
1: So nayabuan og ininit ang imong tutoy.
2: Oh, nalapuan si ininit ko na sulod ko sa tumos niya na naputulang ko ang sa takod dito nagtulong sa atong lawas.
1: Oy. Okay, so at least nakatabang ang atong Vigimax para mawala ang sakit.
2: Nakungod pasalamat sa Ginoo sa Vigimax igan kay nakapalit ko diya dayong sa Vigimax ka sa among ison sa loob kaya si Sir Clara na baliga. Pasalamat din ko siya kay na ayang baligya.
1: Okay. So taga-asa ka igan, taga-luo ka?
2: Taga-sa lang igan puno kuno igan.
1: Salamat kayo igan na. Salamat din kayo.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan ng anniversary, uy.
4: Nagpunot pa po ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Diyan ako sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
5: Ano ang mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Nauli-an din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
4: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
5: Okay pastor, salamat po pastor.
4: Okay. The best songs on the radio.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Dalay ko natong duwing Diyos, maayong-ayong adlaw kanatong tanan, mga sukintik paminaw, mga kaibigan. Niyanausap kita sa atong sumala sa atong nandan na niniyatong programa sa Pinagpalang Musika. Mabati nato sa matag kadlawon, alas 4 hangtod alas 5:30. Dalagyo na itong buhing Diyos, mga higala makaigsunan. Salamat kayo nining sa iyo sa kapuntagon. Maayogid ang Diyos, ang iyang madagayaon ng grasya, iyang kaluoy, ang iyang gugma. Nagapadayon hantod sa walay katapusan. Higala makaigsunan, salamat sa Ginoong iyakitang gipamata karong buntag. Aron sa pagpaminaw nini atong programa sa Pinagpalang Musika, din maghatod kanato sa mga langit ng awit ug labaw sa tanan sa iyang pulong. Adlaw karon nga Wibes Pizza Uno sa Oktubre. Pastor John, pila na lang ka adlaw, no? Pila na lang ka bulan, Pasko na.
1: Tinod ka na, Pastor Demo, aga ano yan na kita sa mga bulan sa beer o makaingong kita makaigsunan nga malipayong Pasko alang sa tanan nga daya sa nagkanayang dapit. Good morning kaninyong tanan alang sa ato mga kaigsunan nga gusto mo join sa atong Facebook. Just dial Pinagpalang Musika.

0: Og salamat mga kaisunan sa tanan ng mga igan ang labas tanan sa atong mahal na pastor, Pastor Dan Dangalio. Good morning, Kap. Og sa tanan na itong mga kaisunan karong diya sa nagkalain-lain lapit. Good morning kaninyong tanan.
1: Sama sa itong nanda ni Gala Makaiksunan sa ngalan sa Tabik Purisa sa kaibigan. Sa ngalan ni Pastor Dan Dangalio, mag-uban-ubanaw sa kita mga Gala Makaiksunan nini atong programa sa Lod sa Osaka Oras Utunga. Kini si Pastor Tim Langgahit.
0: Kaba ni Pastor Jun Apilida.
1: Sama sa itong nanda ni Gala Kaiksunan, hukap kita karon sa nagkalahing mga istasyonan sa mga radyo. Dini sa Mindanao, bisan pa man sa Visayas. O gamadunggan kita karon dia sa Radyo Bandera, General Santos City. O gausap dia sa Radyo Bandera, dia sa Kidapawan. Usap karon na hukap kita karon mga Gala Kaiksunan na dia sa Lembunao, Iloilo City. Maayong aga sa itong mga kauturan niya sa Visayas, sa Iloilo City. Oga, bisa pa man diya sa Buhol, diya sa Talibon Buhol. Hukap kita karon diya sa itong istasyonan sa Radyo Bandera, no? Maadyong buntag, ganidyong tanan sa itong mga sanog, mga sano, diya sa Talibon Buhol. Ugusab diya sa Misamis Oriental, hukap kita karon mga higala makaiksunan sa 94.9 diya sa Radyo Kaibigan sa Lagindingan, maimbuntag sa itong mga sukintik paminaw. Ugusab diya sa Power Radio sa Villanueva Misamis Oriental, no, hukap kita karon diya, madunggan kita karon. Ug sa itong mga sukintik paminaw diya sa Misamis Oriental, maayo maayong buntag diya kaninyong tanan. O bisa pa man diya sa Waulanao del Sur, madunggan usap kita diya mga higala makaigsunan, no? O gausaban live kita karun sa atong Facebook mga kaigsunan. Gusto mo join sa atong Facebook live, just type Radyo Kaibigan Dan Ebanjil Jun Arpilida. O bisa pa man Nick Obante o Tim Langgahi Jr. So ato nang makitaan ang hinapay ni Pastor Jun, no? Jatong pag-join sa atong Facebook live. May muntag sa tanan na to ng mga nag-join karon sa atong Facebook live. Pirmigin nga gauna si Igan Crisilda Daugrumo. May muntag diya kanimo Igan Crisilda Daugrumo.
0: Ah, batu sabdi akal.

0: Lansaw Danula og kang Ronalyn Patok Mihas og kang Kim Ramos og kang Romil Traya. Wow. Kaniya datong si Romil Traya mo nagiya datong masugid nga tigpaminaw. Og ingon man usab kang Beth Buhulo igan Zilord Jersalia Rosalinda. Wow. Og kang Marie Kandari Marily Kandali kang Lee Sarung Evelyn Castillo Priscillas Wilma Sentia Linan Sibilia. Og ingon man kang Alano Kagayan. Kagayan. Good morning mga pastor watching live in Kapatagan. Wow. Yes, Kapatagan. Good morning kaninyong tanan. Og ingon man kang Elizabeth Nabu. Og kang Ruth Rosario Alcardo. Kang Igan Susan na Sintaon. Josephine Tinurio. Wow. Join na makaigsunan sa atong Facebook. Alang sa atong mga text makaigsunan. Mao ni ang number ni Pastor Tim.
1: Alang sa atong mga texter mga makaigsunan na gusto mong mapadangat sa iyong mga pagtimbaya. Justics ani nga number sa atong team 0 sa atong globe di ay no 0915 85 7977 o bisa pa man sa atong team number 0936 836 9659. So padangat kamo sa inyong mga pagtimbaya Justics ani nga mga number.
0: Pagalang usab sa atong smart number makaigsunan 0912 5 6 5 4 9 6 4 9. Balikong ko makaigsunan 0912 6 5 4 9 6 4 9. Text na makaigsunan.
1: Buksan nato ni Pastor Jun ang maong programa sa pagpasalamat ug mga pagampo nato diya sa buhing na Diyos.
0: Pagampo kita mga kaigsunan. Andamo na itong atong tagstag sa kaugulingon. Diya sa atong tagstag sa mga dapit. Father God, nining kabuntago na gaduol kami kanimo. Uban sa dakong pag-ila nga ikaw ang Diyos nga gamhanan nga among gialagan. Wala ka mausab kaniadto og hangtod sa walay katapusan Ginoo. Ang imong pagkamaayo, ang imong gugma, alang ka namo. Grasya kaluoy imong gibubo sumatagusa ka namo. Salamat Ginoo nga nining takna yatagan mo kami kabaskog sa among panglawas. Salamat Ginoo nga ang kalinaw mo'y naghari sa among kasing-kasing. Og padayon ikaw maghimo og dagkog mga katingalan mga butang nining kabuntagon. Sa dihang muto kami, magapadayon kami na magsalig kanimo. Unsa man kabugat ang mga pagsulay, midangat sa among tagstagsag kinabuhi. Lord God, nakakanunay nga maghatag o kasulbaran sa among mga suliran Ginoo. Bisan pa sa mga balatian o Diyos, din among gihambin ining ka kabuntagon Ginoo sa dugay-dugay na nga panahon. Lord, in the power of Jesus, in the name of Jesus, tanan, balatian, imo nang gitapos Gino, duha na kalibo kapin, katuig ang milabay. Inap, wala na among gimanduan ang tanang balatian sa ngalan ni Jesus nga nasarita. Hawiri ang dapit nga din ang imong gibati sa imong lawas in the name of Jesus. Lord, sa ngalan ni Jesus nga nasarita, among gihingilan ang among mga balatian. In Jesus' name, Lord God, nining kabuntagon, makigsulti ikaw sa matagusag ka namo. Let thy word, O God, mahimong buhi na makigsulti sa matag-usa ka na. Dalaygong kaamahan, panalangini ang matag-usa Ginoo nga nagapaminaw nining takna Ginoo. Kutob sa maabot nining mong programa Ginoo. Gamhanan ikaw, ug dalaygon ikaw sa walay katapusan. Ang mga pag-ampo Ginoo bisan pa nining kabutagon. Ang imong gamhanan nga balaan nga espiritu Ginoo mao gayoy maghatag ka na mo kaalam sa matag-usa ka na mo Ginoo. Lord God, as we continue to ponder your word, O God, salamat Ginoo sa imong gahom, O Diyos. Thank you for the manifestation of thy word, O God, sa matag-usa ka na mo Ginoo. Dalayon ikaw sa walay katapusan, kini amo ginaampo sa ngalan ni Jesus nga Nazaretno. In Jesus' name, Amen.

0: Atong oras mangaygal lang makaigsunan, 15 minutos man milabay ang alas 4 sa kadlawon. Sa sayo sa kabuntagon, salamat-salamat sa atong mga kaibigan, atong mga sukintig paminaw nga nagasayo sa buong mata karong buntag aron sa pag paabot nini atong programa. Salamat usab sa higayon, panahon nga gihatag usab sa atong founder. Pastor Dan, kami nakalingkod karon ni Pastor Jun. Salamat, salamat sa gihatag niya nga panahon nga ni kanato, no? Oga sa atong mga naga-text din ni mga igala makaigsunan, may padangat sila mapagtimbaya. Good morning, Pastor Tim ug Pastor Jun, naminaw ko diri sa Kalilangan. God bless you both. Lorna Ibkas, maibot ka kanimo dia, Lorna Ibkas, no? Nagapaminaw siya dia. Nagapaminaw siya karon dia sa Kalilangan. Salamat, salamat usab, no? Sabdo na iya tong texter gyapon diri. Maibuntag, Pastor Tim ug Pastor Jun, niya mi diri andam sa pagpaminaw sa 98.5 o mga silingan ng Family Lucas o Talino o Gawahan o Bisto o Gamay na si Jerry o sa akong ginikanan na si Binangin Sompel. Kinitex ni Igan Ising Sompel diya sa Tangkulan Lirungan Talakag. Ay, yung buntag kanimo diya Igan Ising Sompel permanente gini, no? Huwag puwas ni nagasunod kanunay sa atong programa.
1: Salamat usab kang Igan Jeffrey Abunda. Matod pa niya mayong buntag Pastor John and Pastor Tim. Great ko lang ang tanan ng mga kaibigan sa Lantapan chapter. Labi na gayod sa kang Igan Hill Adraya from kaibigan Jeffrey Abunda. Wow, mayong buntag o sa atong brother Igan Hill. Mayong buntag, ubay-ubay na, dugay-dugay na nga

0: ang Egan Bernal Malaubang, Egan Joy, diya sa Gabunan, Malebalay City, may buntag. O kang Egan Yutemio Lascunya, diya sa Kalsungay, Malebalay City, may buntag diya kaninyo, no? O, salamat kayo sa itong mga nag-join ka rin sa itong Facebook Live, mga nag-aunagayot ka nun ay si Crisilda Daogrumo. Uy, salamat diya kayo sa pag tambong namo diya sa anniversary at tumiyagi mga simana, no? Diya sa Mambuaya, sa itong mga kaibigan diya, no? Anniversary, ikaw pat nilang anniversaryo sa Mambuaya, kaibigan. Salamat sa itong kapitan usap diya. Mabtikon kayo, dasig kayo sa itong kaibigan. Kapitan Kuya Egan Philip Puras diya sa Mambuaya. Salamat, may butag ka ni mo diya, kap. O kang Egan Manuel, makalaging ang atong barangay coordinator sa atong kaibigan, no? O ga, salamat kayo, nakita mi ni Nanay Gloria diya, Daog. Kanunay gina siya nagapaminaw. So may butag ka ni mo diya, Nanay Gloria Daog, no? Nanay o ginahan nila ni Crisilda. May butag sa tanan nato nga mga kaibigan, mga sukintik paminaw diya sa Mambuaya. Nakita-kita kita itong niyagi mga simana, no? Sa inyong Thanksgiving anniversary. Salamat kaayo, no?
1: Salamat usab kang Rosalina Miriam Panti, Mariano Panti. Atan pa niya, thank you Lord. Amen.

0: salamatin. Good morning, God bless Pastor June and Pastor Tim.
1: Subdonetics nato diri si Kuya Pulo diha sa Hinguog City. Maimbuta kanimo diha Kuya Pulo. Wa gyapon ni sipyat sa pag sunod sa atong programa, no? Pinagpalang musika. Oga, salamat usab kayo sa atong nag-text karon pa sudyon, no? Dugay-dugay na ni kan dugay na ni nga wala naka-text. Good morning, Pastor Tim. Hinyo or sabya?
0: Uy.
1: Maimbutag kanimo dia. Hinyo or sabya? Hin, maimbutag. Uban sa imong kapikas. Ibuni or sabya? Sa ato mga sukintig paminaw dia sa hindangon, no? Sa labi na dia sa first fruits. Maimbutag dia sa mga Buenaflor family. Junior Buenaflor, Jimmy Buenaflor. Maimbutag. Sa mga gangguwa family, maimbuntag ka ninyo diya, no? Sab sa itong mga sukin ti paminaw diya sa Malingon na Rune Polinis, maimbuntag, no? Mga Laburis family, Orsabia family, lang Tony, Orsabia, maimbuntag, o kang Siano Bulalaki. Maimbuntag ka ninyo diya.
0: Maimbuntag usab kang Konsolasyon Boiser. Patod pa niya, happy watching live and listening. Wala na ito. Listening in Adlay, Karaskal, Surigao del Sur. Wow.
1: Himo ng kababayan, Pastor Jun. No? Si Boiser, Consolacion Boiser, taga Kwan, Madrid. Maimbutag niya kang Igan, J. Lord, Rosalinda. Kang Bonita Sumukong Banting nagajoin sa atong Facebook live karon. Rosalina Mariano Panti, Lorna Ibkas, maimbuntag. Ka Alano Kayan, maimbuntag. Silva Silvia Salanatin nagajoin karon, no? Salamat, salamat sa inyong pagjoin. Tisi Carbillido, maimbuntag diha, no? Ronel Traya, Kim Ramos, Janet Balira, Bit Bahulo, maimbuntag, maimbuntag. Usab kang Michael Lauman na dia sa San Vicente, Baungon. Salamat, salamat. Edith Salazar, maimbuntag, watching in Bislig. Uy, maimbuntag dia kang nanay Bibi Mopas dia sa Bislig. Muraga nag-travel to si Pasudan, nakita na ako sa Facebook, no? Basik paingon to dia, no? Good morning mga pastor watching from Sitio Valencia, Santo Niño, Arakan. Norma Gausan. Usab maimbutag dia kang Bilma Estrellada dia sa Kibugtungan, Carmen Cotabato. Maimbutag kanimo dia Bilma Estrellada, no, nga nagapaminaw karon. O kang Ruina Navarro, good morning mga pastor. Nagtan-aw karon og live watching from Paradise Banisilan, Cotabato. Wow. Elizabeth Nabo, no? Dia sa Puruk Nuevi Barangay Sinuda from Uban Family, amping mga pastor. Ames Bibimar, maimbuntag. Abunda Jeffrey Josephine Paho. Mariel Orbita, ubay-ubay gikayo Pastor Jun ang nag-join sa atong Facebook live karon, no? Salamat, salamat sa inyong pag-uban ka nato karon nini atong programa. Atong oras 24 minutos sumad milabay ang alas 4 sa sayo sa kabuntagon. Atangi-atangi ang pulong sa Dios nga din mao'y sentro ni atong programa karon mga kaigsunan.

0: Matod pa ni Rosalie Pires, good morning mga pastor na minami karon sa 98.1 Barangay Radio Bislig, kauban sa Akobana, from market size Mangagoy Bislig City, Ampi kanunay. Sa ato mga sukinti paminaw diya sa market site Mangagoy Bislig. Maay-maayong butag diya kaninyong tanan sa ato mga sukinti paminaw. O kang Nilbert Lingguman, good morning mga pastor, God is good all the time. Pampo ko pastor nga hinay mi makamove on sa pagkawala sa akong amahan. Watching from Sitio Minmigbadyang, Bakusanon. Dili lalimpod nga mawad anta sa ato mga mahal sa kinabuhi, pero move on lang. To God be the glory, maayong buntag mga pastor, Ronaldin Mias. Arlene Sulatan Daugan, may butag di asalantapan kibanggay, no? Igan Susan Sintaon, salamat nag-joy na TC Carbilido. Maribel Daugan, good morning Pastor John, Pastor Tim. Joy Antid Hamisula, amen o amen. Wow, sa itong mga nag-join sa itong Facebook Live. Ubay-ubay na git kayo, Pastor Jun.
1: May buntag usab sa akong mga pagumanggon diya sa Bislig. Huwag sa akong igsoon diya kang Sir Joseph Arpilleda diya sa Bislig. Huwag kang Christine. May buntag. Huwag may buntag usab diya kang sa mga Magada family. Ako mga pagumangkon diya, si Francis Magada o si Ayan Magada. O gingaman si ako mga pagumangkon diya. Mayong buntag kanina ito na. Happy listening sa atong mga igan diha. O sa atong mga kaigsunan, labi na sa mga Surungon family diya sa Mangagoy, Bislig, Surigao del Sur. Maimbuntag usab diya kang Pastor Serge Lim o kang Bibi Lim diya sa Mangagoy, Bislig.

0: sa atong pinagpalang musika. May buntag usab diha kang Vicente kang Igan Vicente o kang Igan Angelita diha sa Banlag. May buntag o kang Maria. May buntag usab. O sa tanan na itong mga listener diha, may buntag kaninyang happy listening nining kabuntagon sa pinagpalang musika.
1: Atong gitimbaya ang atong amigo, atong partner na nakaroon dito sa Gawas, nagpa-relax-relax. Atong gitimbaya ang atong vice president sa atong kaibigan, Pastor Nick Ubanti. Ubanti ang kapikas karon ha.
0: Na sila sa Hawaii ka
1: na? Oh, sa Hawaii. Maimbuta ka ni mo dia, Pastor Nick Ubanti, Kuya Nick. Uban sa imong pinalanggang asawa. Relax, relax ni sila. So, maimbuta. Makauli ni siya, diwa pataka apas, Pastor Jun. Basig, mabalik na lang mi siguro dito sa Canada.
0: May buntag usab diha kang Joy Antid Hamil. Nga nag-join ka nato sa Facebook o sa daghan igubay-ubay na gini nga itong mga nag-join ka nato sa Facebook. May buntag kaninyo yung tanan. May buntag diha kang May Supang. Matod pa niya, good morning mga Pastor Maricel Orbita. Panahon na mga kaigsunan, andam-andam kita arang sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos.
1: Higala iksoon, oras na aron sa pagpamalandong sa pulong sa Diyos. Nga din mao kini ang sentro sa atong programa. Din mabati nato mga kaigsunan ang pulong sa Ginoo sa nindot kayo hapsay ug linaw o nindot kayo nga sa dili pa ta maghimo sa atong mga gimbuhaton matag adlaw. Mabati nato ang pulong sa Dios. Nga din ang pulong sa Dios makahatag kanato og kadasig, kalig-on, paghupay kun do na kay mga problema na pulong sa Dios makahatag og kaupayan diha kanato. Busa karon nga kabuntagon igsuon na tugot ti kami karon sa pagbasa sa pulong sa Dios nga din mao'y among paambit karon buntag nining sayo sa kabuntagon. Ang pulong sa Dios nga atong pamalandungan makita nato diha sa Isaya Kapitulo 55 bersikulo 6 hantod bersikulo 8. Akong basahon nag-ingon, dangop sa Ginoo samtang may panahon pa, sangpita ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiya ang mga dautan sa ilang mga sala ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga datang nauna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluyan sila, pabalika sa atong Dios. Kaya nga akong unahuna, dili sama sa inyong unahuna. O nga akong mga laraw, dili sama sa inyong mga laraw. Nagingon ang Ginoo. Dalay ko na nga itong buhing Diyos, mga higala makaigsunan, ninisayo sa kabuntagon. Salamat kayo sa pulong sa Diyos nga atong nabasa o atong nadungog ka karong kabuntagon. Tukma, haom kayo kinisya nga minsahe karon igsuon tungod kay atong makitan karon pasudyon, no? Ang mga nagkalalahi nga mga panghitabo, mga kalamidad, unsa man nga mga natagamtaman sa tibuok kalibutan karon pasudyon. Dili lang usa ka nasod, halos tanan nasod karon nagkalalahi mga kaigsunan ang mga katalagman nga miabot diya sa mga nasod. Diri sa ato sa Pilipinas, Pastor John, sa milabay nga mga bulan, tuig, nabati man ato ang mga pagtayog, mga linog, baha, bagyo, unsa pa. Niya, karon, Pastor John, grabe ang umaabot gayud. Although nahitabo na akining gitawag natog Super El Nino. So grabe kayo mga kaigsunan ng mga panghitabo na nagkalalahi sa tibok kalibutan. Nani karon bago lang Pastor John, doon na sa'yo nahitabo nga landslide. Grabe nga pagka-landslide, usa ka bukid Pastor John nag-landslide dito sa Nepal. Bago lang sila na hitabuan o usa ka dakong baha. Flood, no? Mm-hmm. Nagbanlas ang usaka syudad na grabe gud pagkabanlas. O karon bago lang na itabo, landslide na pod ang sa Nepal. Grabe na pod kayo ang mga nahitabo, Pastor John. Mm-hmm. Pero dili lang ni anak Pastor John na dito sa Indonesia, no? Sa Thailand, grabe ya pong karon gapon ang baha karon sa Thailand, Pastor John. Og dito gyapon sa California, grabe ang wildfire. Dito sa Indonesia, ang wildfire, grabe gyud ang mga pangitabo. Sa Turkey, grabe gyapon. So atong makita mga kaigsunan nga kini nga mga pangitabo nagapangimatuod lamang nga ang pulong sa Dios tinuod ang mga propesiya nga gisulti din sa Biblia. Naa na gyud ka kahitabo, Pastor John. Busa, higala makaigsunan ang mensahe, ang pulong sa Dios nga itong gibasa karon, nagaisgot may tungod sa pagtanyag sa Dios, pag-auhag nga ni kanato nga kita muduol gayod diya sa Dios, nga kita mangita gayod diya sa Ginoo. Dili kay ayarata mo sangpit, Pastor John, kung ana-ana mga pangitabo, nanay mga problema mga pangitabo. Busa, mga higala makaigsunan, ang Dios nag-auhag kanato samtang ato siyang makaplagan pa, samtang ato pa siyang masangpit, ato siyang sangpiton, ato siyang pangitaon, mga higala makaigsunan, no? Pastor John,
0: tinud ka na Pastor Tim ug nining atong kapanahonan, naa na gyud ang tanan ng mga timailhan sa gitawag nga adul nga pagbalik sa atong Ginoo. Ug bisag ingnon pa nato mga kaigsunan, dugay pa mo balik ang Ginoo, apan ang usa ka butang nga gi-require dinhi matud pa pangitao nato ang Dios. Atong susihon mga kaigsunan sa ato matag usa kinabuhi nga kanunay kitang andam nga matubang sa ato matag usa kinabuhi sa realidad mga kaigsunan nga kitang tanan adunay utlanan, walay magpuyo nining kalibutan forever. Apan alang kanato mga kaigsunan, samtang napay panahon, samtang duol pa ang Ginoo, ato siyang pangitaon sa tibok natong kasing-kasing. Daga mga pulong mga kaigsunan nga naghiskot may tungod sa pagpangita sa Dios. Ang uban nagapangita sa Dios, rason nga nangita sila mga kaigsunan aron nga mapanalanginan sila. Dili ka na dautan mga kaigsunan apan labaw sa tanan magapangita kita sa Dios tungod kay without God, kung wala ang Dios, wala kita'y mahimo sa atong tagstag sa kaugalingon. Patod pa sa pasumbingay nga gihatag sa atong Ginoo nga ang Ginoo mo ang punuan kita ang mga sanga. Kung wala kita naka ang sanga, kung wala naka kunikta ngadto sa punuan, wala gayud siya mahimo. So niya na makaisunan, ang pagpangita sa Dios is kumbaga gipangita mo siya to establish your relationship to God. Di ba Pastor Tim?
1: Tinood ka na Pastor Jun, no? Ang pulong sa Dios nag-ahwag ka nato nga dili maglangan sa pagpangita o pagduol kaniya. Adunay panahon sa pagpangita, panahon sa pag-inulsol o panahon sa pagbalik ngadto sa Dios. Nini nga kapanahonan karon mga kaigsunan, angay nagkita nga mangita sa Ginoo, angay nagkita gayod nga mudul diya sa Dios. Kaya kini nga mga pangitabo karon igala igsuon dili kini siya tiaw, dili basta-basta kini mga kaigsunan. Dunay mensahe ang Dios na ining tanan. Ngani sa gingon ni mo Pastor John nga kini mga ilhanan, kini mga signs lamang kini. Kini mga pangitabo usa lamang kini ka mga ilhanan nga ang Dios nagapahimangno na gid kanato. Kay before sa judgment makaigsunan, although kini judgment na ginis Ginoo, pero doon na pagi gitawag na to, the great judgment sa Ginoo, na grabe nga paghukom. Pero samtang wala pa na maabot makaigsunan, gitagaan patag chance sa Ginoo nga makaduol, makabalik kita diya kaniya. So nini ang kamuntagon, Pastor June, atong isgutan ang lima ka mga punto sa atong gibasa diya sa Isaiah 55 verse 6 to 8. Doon ay lima ka mga punto nga ato nakita din ang kaigsunan na mensahe sa Dios alang ka na to. Unang punto, Pastor June, naging undiha, pangitaa ang Ginoo samtang siya makaplagan. Pangitaan ninyo ang Ginoo samtang siya ay kaplagan. Adunay hulat, ayaw hulata nga adunay dakong problema. Ayaw hulata makaigsunan kung aya pa maabot ang mga dagkong mga kalamidad. Una pa kita muduol sa Dios. Karon mauna ang panahon sa pagpangita diya kaniya. So panahon ni kini mga higala makaigsunan. Sa hay mga tao pa sudyon wala nay panahon diya sa Ginoo, no? Ang panahon ang ilang ginapasulabi karon ang mga butang sa kalibutan. Ang uban sayo mo mata kay lagi mangita og kwarta, mangita og kanang panginabuhi. Tinud man na dili daotan kana makaigsunan. Apan nindot kayo iksong kung atong unahon pagpangita ang Dios. Kaya ka na atong gikinanglan, musunod ragin na siya, idugang ragin na sa Dios mga kaigsunan, kung siya ang atong pangitaon. Sunin ang panahon karun mga kaigsunan sa mga pangitabo, kalamidad, angay nagid natong pangitaon ng Dios. Sa unsa nga pamaagi nga atong pangitaon ng Dios, Pastor John? Una, pangitaon nato ang Dios pinagi sa itong mga pagampo. Unahong ginato sa pag-ampo igsuon. Mga ampo, mga liya kita sa Dios, sa dili pa kita maadto sa atong mga trabawan, sa dili pa kita maadto sa atong mga paginikay-sikay, dapat kita makiginabi gayod sa Dios. Ikaduha nga pamaagi, Pastor John, pangitaan nato siya, pinaagi siya ang pulong. Basahon nato o pamalandungan nato ang pulong sa Dios. Kaya diha ang Ginoo makig-istorya ka nato igsuon. Makita nato kung unsa ang gusto sa Dios ngani kanato. Katulo nga pamaagi sa ano to pagpangita, igala igsuon, pangitaon nato siya pinagi siya ang pagkamatinud-anon sa pagsimba o pag-alaga diya kaniya. Sumo ka na, Pastor John, no? Unang butang atong gisgutan, nining maong bersikulo nga atong gibasa, ato unang pangitaon ang Dios.
0: Amen. Tinud ka na makaigsunan, na ay gipamalandungan ako, Pastor Tim, mahitungod sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Sa kinabuhi sa tao, giingon diha sa balaan kasulatan, bulahan ka itong mga tao, gawala nagasunod sa tambag sa mga dautan, kundili sa matag-adlaw, nagapamalandong sila sa pulong sa Ginoo. Adlaw o gabi, nagapamalandong sila sa pulong sa Ginoo. Ang punto na ako, mga kaigsunan, mao nga ang pagpamalandong, mga kaigsunan, usa ka gamhanan nga pamaagi sa pagpaminaw sa Ginoo. I believe that ang Ginoo makigsulti ka nato pinaagi sa iyang mga pulong. Sa magapamalandong kita sa pulong sa Dios, ang Ginoo makigsulti ka nato. Bisan pa nining kabuntagon, makaigsunan. Unsa ka mahinungdanon, makaigsunan, the power of imagination. Ang tanan nga manifestation sa kinabuhi nato, ang tanan nga managapanghitabo sa ato matag usa kinabuhi, makaigsunan, tungod na sa gahom sa pagpamalandong, dautan man o maayo. Kung maayo, pulong sa Dios mo yung ipamalandungan, kinabuhi, ug kalinaw, ug kalipay sa imong kinabuhi. Unay usa ka butang tinud ka na Pastor Tim kanang mangita ka sa Ginoo. Mm. Pinagis pagampo, pinagis pagpamalandong sa pulong sa Dios, pagbasa sa pulong sa Ginoo. Mm. We need to spend time reading the Word of God. Usahay mga kaigsunan, mga lagad sa Dios, dili na naga talagsa na lang mga paminaw sa pulong sa Dios. Kaya nga naman, naananay, tanan nila mga wali sa ilang mga notebook mga kaigsunan. Anytime, nga din, tanaw lang siya, labi na sa Facebook, mutanaw ka, panangusa ka butang. Ang gingon sa pulong sa Dios, pinaka-high-tech mga kaigsunan, the power of imagination, nga din, nagapamalandong kita. Every word nga itong ipamalandungan, mahitabo sa atong matag-usa kinabuhi. Di ba, Pastor Tim?
1: Yes, amen, Pastor Jun. So, ikaduhang punto, Pastor Jun, sa atong gibasa diya sa Biblia, no? Masaysaya. Ikaduhang punto, makaigsunan, ang una, pangitaan Dios. Ikaduhang punto, tawag, tawga siya samtang siya duol pa. Ang Dios dili layo sa tao nga tinuod nga nangita kaniya. Gitawag kita niya sa pagduol uban ang pagkamapainobsanong kasing-kasing. Higalaig soon na atong sangpito ng Dios samtang duol pa ang Ginoo, no? Kaysa panahon nga di na nato masangpit ang Ginoo, no? So karon nga panahon makaigsunan angay ginatong sangpito ng Dios. Kaysa panahon karon grabe na ang kalisod, grabe na ang mga katalagman, grabe na gyud pasod yun, no? Dapat karon nga panahon tukma gini siya Pastor Jun nga angay nagikita nga muduol di sa Ginoo samtang may higayon pa, no? Kaya ang Dios dili sa dili layo ang Dios sa tao, tinuod nga nangita diya kaniya. Gitawag gani kita niya nga pagduol uban sa pagkamainobsanong kasing-kasing. Kung adunay kinanglan nga usbon sa atong kinabuhi, ayon na paglanga. Paglangan mga kaigsunan, duol sa Ginoo. So ang tao ay haraman mo duol sa Ginoo, Pastor Jun, kung nagkalisod na, nanay mga problema, ayha padayon mo sangpit, ayha padayon mo duol sa Ginoo. Igsoon may problema, may kasakit man, o doon na may mga pangitabo, igsoon sa wala pa ka na, dapat mo duol na tal sa Ginoo. Kaysa panahon kung doon na may mga panahon na doon ay mga problema, doon ay mga pangitabo, Pastor Jun, mga kalamidad, dili na taangay mablaka, di taangay madlokengan naman, naata sa Diyas Ginoo, di ba? Busa nga, dili na ta maglangan igsoon, duol ta sa Dios, no? Duol ta sa Ginoo, dili kay ayar ta duol nga, wa nagakalisod na, lisod na kayo ang pagsangpit sa Ginoo, ang uban di na pagkaginawa, no? So nahuna na lang siguro nga masangpit siya, pero igsoon dili nato nahulaton. Kung doon na may mga trahedya, doon na may mga kalamidad, doon na may mga problema, mabot sa imong kinabuhi, dili na nato na siya hulaton. Duol ta siya Ginoo kay samtang naapa siya diya sa atong naapa siya duol ka nato igsoon.
0: Tinud ka na Pastor Tim nga mutawag kita sa Dios ug ang Ginoo mutubag ka nato. Labi na diya sa panahon nga daak kita sa problema. Si Pedro makaigsunan nga gitawag nga disipulo sa atong Ginoo. Usa ka adlaw niya na miingon siya sa Ginoo nga, Lord, mulakaw ako sa tubig. Ingon ang Ginoo, duol diri. Ug milakaw ug nakalakaw siya sa tubig. Apan sa dihang iyang nabatyagan makaigsunan nga kusog-kusog naman ang hangin, ang unos. So ang naitabo mga kaigsunan, mitanaw siya sa unos o sa huyuhuy sa hangin mga kaigsunan o sa mga tubig, balud. O nagsugod siya pag-unlod mga kaigsunan. Tanaw kita sa mga problema nato mga kaigsunan, kung ang problema mo itong tanaw, mo-unlod yun ta mga kaigsunan. Apan ang usa ka butang nga din makita nato nga pagtulunan sa atong matag-usa kinabuhi. Bisan pa nga mapakyas kita, bisan pa nga din mabaling ang atong mga panlantaw makaigsunan diha sa mga butang nining kalibutan na. Apan sa panahon nga mutawag ka sa Ginoo. Di ba Pastor Tim, mutawag ka sa Ginoo, ang Ginoo mutubag gayon. Pagtawag ni Pedro makaigsunan, Ginoo, tabangi ako. Ningon na ang Ginoo, pagkagamay sa imong pagtuo. Ibawi ra og kamot makaisunan og nakasakay siya sa sakayan makaisunan. Ang punto diha makaisunan, bisag unsa nga sitwasyon naa ka karon, inon ta lang nulubog ka na. Naa ka nay problema sa balat sa imong lawas, naa kay problema, daghan mga utang sa imong kinabuhi makaisunan. Siguro mga tao, walay tao karon nga walay utang pa sa tem.
2: Ayo padunggin ang uban nga mga utangan.
0: Apan kumutawag ka sa Ginoo. Call upon the name of the Lord and speak to the problem. Sultihi ang imong bukid, mga kaigsunan.

Bain buntag usab diya kang Angelita Incabu. Bain buntag usab diya kang Judy Hibero. Wow. Kang Diding Bakalsu. O kang Yunila

0: Alvaris. Maayong buntag ka ninyong tanan. Happy listening nining kabuntag.
1: Salamat sa ato mga nag-a-join sa ato mga Facebook Live karon, no? Nagapadangat sa ilang mga pagtimbaya. O doon na sa nag-chat diri ka na ito. Ingon diri, dalay ko ng buong Diyos, Pastor Tim. Papre ko kay Nilo Estrellada sa iyang kaarawan niya karon. Ni adlaw diri naminaw sa FB. Wow. Adlaw nga natawhan, no? Happy birthday to kuaday. Happy birthday kang Nilo Estrellada, no? Nadia sa Gibugtungan, Carmen Cotabato. Happy birthday Nilo Estrellada, no? Salamat, salamat sa Ginoo sa dugang tuig na usap nga giyatag ya kanimo. Nanaw kita nga nakas kapiskay sa panglawas. Ang Ginoo magapanalangin dia kanimo. Atong gitimbaya sa biyay ang atong mga nanay, nanay Rus Justiniani dia sa Miranda Damilag. May punta kanimo dia nai kanunay nagapaminaw sa atong programa Pastor Jun. O si Igan Hinya Askunya dia sa Damilag, no? Dia sa sentro Damilag Manolo Portits. May buntag, no? Dia kaninyo.
0: Salamat usab kang Binifrido Alvaris na nag-join ka na to live sa Facebook, mga kaigsunan. O kang Angelica Cardinte. Wow, matod pa niya. Hello guys, good morning from Maramag Panagtalan. Wow, ay buntag sa mga nag-join ka na to sa Facebook. Ang Ginoo magapadayon sa pagpanalangin ka na to. May buntag usab kang Liliana Monti Montilla. Matod pa niya, may buntag mga pastor. Salamat sa pulong sa Diyos. Amen. Watching live from Quantum Residence, Pasay City. Wow.
1: Atong oras, sigala makaiksunan, 13 minutos man milabay ang alas 5 sa sayo sa kabuntagon. Bangon na. Mga higala makaigso na ito, mga estudyante, ang pagpangandam na sa inyong pagtungha karong buntag. Ito mga ginikanan nga nag-andam karon sa pag-maniho, pag-ikay-sikay para sa ilang mga kanakan. Mayong adlaw diya ka ninyo. Ang Diyos magpanalangin diya ka ninyo. Atong gitimbaya, diya si Jiko Badi, diya sa Barangay Uno, no? Malaybalay City, may butang ka nimo dia Jiko Badi, uban kang Tonyark Badi, no? Di mong bana. O ga sa atong mga staff dia sa Barangay Uno, no? May butang dia kang Jusili Dalinanto, Bridget Kirug, may butang ang tutusirer sa dia, no? Kang Gracia Magno, may butang o kang Iris Apaw. May buntag sa tanan na to nga mga utility diha. May buntag o labaw sa tanan sa atong kapitan usab, no? May buntag diha kang kapitan Kuya Glendel Bilderol. May buntag o sa akong kauban nga mga council, no? Diha sa Barangay Uno, Malaybalay City. Ako itimaya akong pinalanggang asawa, di ni malimtan.
0: Ayoy, kalimtin.
1: Mayang butag sa kong pinalanggang asawa, kang Inday Pinarlang Gahit. I love you.
0: Mayang buntag usab sa itong texter makaisunan sa 1138. Patod pa niya mayang buntag, mga pastor, Pastor Tim o Pastor Jun. Kaalam sa itong Ginoo, salamat. Kay gipamata kita aron sa pagpaminaw. Gikan kini kang nini nga taga Marihatag. Wow. May buntag diya sa Marihatag ato mga kaigsunan o diya sa Surigao. labi na diya sa tandag, maayong buntag kaninyong tanan. Maayong buntag usab diya sa atong mga igan, diya kang igan Charlotte sa Concepcion. Maayong buntag diya igan, og sa tanan na itong tibok na itong pamilya. Good morning. Og ingon mo usab diya sa Buyog. Maayong buntag diya sa atong mga kaigsunan sa Buyog. Og diya usab sa Dagat Kidabaw kang usa sa atong mga kolektor si Sister LB Kaimi Tuscano Kaimi. Alam to sab kang Pib. Maayong buntag. Og usab diya sa uban pa natong mga igan diya sa Dagat Kidabaw. Good morning kaninyong tanan. Maayong buntag usab diya kang Brad Jerry nga IB ug kang Sister Inday IB. Og maayong buntag usab diya sa mga Sir Denura family diya sa mga buhay. Og diya sa sinayawan maayong

0: Atau gitu ya, dia si Membutag dia akan pasu juil gukuh. Dia sa kasisang melebalai siti. Membutag kan imu dia pasu juil kuya juil gukuh. Og sa atong mga pensionaris, atong mga kolektor dia sa Barangay Uno, sa atong kaibigan, mayong butag dia kang nilil kagat-kagat uban sa atong mga kaibigan dia, no? Mayong butag dia sa Barangay Nuibi, Malay Balay City, mayong butag, mayong butag kaninyong tanan. Og usab dia sa Kawayan, og usab sa Intabas, Kibington, atong mga kaibigan dia, mayong butag kaninyong tanan. Og nanginawat kita nga ang Ginoo mag panalangin dia kaninyo, no? Mag-uban dia kaninyo.
1: Mayang buntag usab dia sa Kusog Lumbu, sa atong grupo dia sa Kusog, dia sa Lumbu kang
0: Pastor Jared.
1: Og Ramada. Og sa tanan usab nato mga kauban mga pastor, og dia usab sa Kusog Daga Batangan nga din og mga adlawang devotional dia sa barangay, og Lunes usab, og karong Lunes usab mao ang atong convocation dia sa Kusog Batangan, sa grupo sa Kusog Batangan. Og salamat usab dia sa atong principal dia sa Batangan na si Sir Michael, nga din musugod na usab kita sa atong mga buluhaton dia sa school, sa pagtudlo, pagtabang sa atong mga kabatanunan, mga estudyante, sa pagpadayon, sa pagpaminaw, sa pulong sa Dios.
0: Atong paminaw ni Son ang mga testimonya sa BG Max Plus Herbal Capsule, no? Atong paminaw.
2: May buntag. Para ilalangga kasi ngalan?
3: Na gabin lang.
2: Na hospital ka lang ga?
3: Ako dahil isang bata na pipipipi sa hospital.
2: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
3: Nakuma.
2: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsay na itabo di ay sa imo?
3: Nadaan sa computer.
2: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
3: Oo.
2: So, sa dahil na itabo?
3: Nag-inom na kong bigima. Naulian ko.
2: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa ospital?
3: Pulo kaadlaw.
2: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
3: Oo.
2: So, likay nagdulag computer?
3: Dili na.
2: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
3: Salamat, Pastor.
2: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
4: Kinsa ni palayog og tagaasa?
5: Sige na ho ta do ni tagahandayo og Loreto og San Dilsor. Kagtumang gumo akong bayaw pastolan nga nakuma. Amo kong gi kuan, amo tong gi pa inom og Dizimax unya. Ibalibara man siya og doktor diha sa Loreto, lima ka adlaw niya diha. Oh. Ibalibara na siya sa doktor pagka lima ka adlaw niya nga iparipas sa tagong kay ito na daw mahibalan og unsa nang sakit niya kay nakuma man gud siya pastor, dili makapingog, dili makamata siya, di pagikan gani niya di karga na siya sa ambulans, amo pagani di bukad iyang mata, di bulikat na amo iyang mata, mao niya amo di tuslok tuslok di namang di mulihit iyang mata niya, amo na lang siyang dipadayon og adto sa kuan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang baba kong bigi max amo di pusa og gidasok na mo sa iyang baba niya pagkakaadlawon pastor, naglihok-lihok siya kay kalibangon kuno niya nakalibang niya, dihugasan sa akong manghod na banan niya, dihugasan siya kay pinakalibang na dilihas sa iyang higdaanan. Pag humingi naghugas pastor, naglingkod naman dilihas sa katres, nakalingkod na unya. Taod-taod na nagtumi dito, kay silingan naman namo, nagtumi dito, nagsitam. Amo siyang ano ka na, ano kumusta naman ka? Isa nga, isa. Kaluoy sa Diyos impan niya, maayo naman ko impan niya, nangayo dayon siya ang pagkaon.
4: Kamusta si karon ang maong pasyente? Imong bayaw?
5: Kaluoy sa Diyos, Pastor. Bubera siya na ayon.
0: Bigimax Herbal Capsule, mga kaiksulan, kaiksunan ng atong main sponsor na niya itong programa sa Pinagpalang Musika, ug ang Aroma Herbal Oil ang Pinagpalang Lana. Ato kini siyang mapalit igsoon diya sa Emporium, diya sa Kaibigan Center sa Emporium diri sa Valencia, no? O gusab diya sa Perimeter sa Maramag, doon na kita Kaibigan Center. O mapalit usap kini sa mga butika nga diin atong nasibya diri. O diya sa Buparko, masiguro na, Abu Jim ko. O sana nga, kwan, mapalit na to kining maong Bujimax o Aroma Herbal Oil, mga kaigsunan. O sa mga istasyonan nga din nato kining nasibya, no? O mapalit na to kini. O katong wala pakasulay, sulay ninyo. Palit mo diya sa itong mga istasyonan sa radyo nga din natong kinasibya, no? O salamat, salamat sa itong main sponsor, Bujimax Herbal Capsule, lang Pinagpalang Capsula. Uga nga Aroma Herbal Oil, Pinagpalang Lana.

0: 25 minutos uban mila bayang alas 5 sa kabuntagon makaigsunan. Pastor John, manamili ta kay uras na sa atong musunod ang Mindanao headlines ni Pastor Dan. So Pastor John, temporary kitang manamilit.
1: Mga kaigsunan, salamat kayo sa inyong mainiton nga pagsunod ninyo atong programa. Huwag mga pagampo nga padayon kita pamalandong kanunay sa pulong sa Dios tungod kay pinaagi lamang ni ini kita makabaton sa tinuod nga kalipay, katagbawan o kalinaw sa tumatag-usa kinabuhi. Kining inyong alagad, Pastor June, manamilit kami mga kaigsunan sa makadiyot o ba ni Pastor Tim Langgahin.
0: Sa tanan atong mga sukintik paminaw, sa atong mga kaibigan nga nagapadayon sa pagtinabangay. Dagan salamat sa inyong paghatag og panahon sa pagpaminaw nini atong programa sa pinagpalang musika. O sa tanan nato nga mga kaigsunan, no, nga nagatang nini naga-join sa atong Facebook Live, dagan salamat sa inyong pag-join. O ang Diyos magapanalang kanatong tanan. O sa itong mga pagginikay-sikay nining adlawa, ang Diyos magawaban kanato. Dalego natong buhing sa Diyos nini ang kabuntagon. Sa tibok pursa sa kaibigan, sa ngalan ni Pastor Dan, temporaryo kaming manamilit di kaninyo. Kini si Pastor Tim Langgahit.
1: Kauban ni Pastor June Arpilieda.
0: Dalego natong buhing Diyos. To God be the glory. Amen.

Usa ka maayong buntag o maayong pagpaminaw mga kaibigan, mga kaigsoonan. Adlaw ng Huwebes karon o pitsa uno o nang adlaw sa bulan sa Oktubre. Kamusta mong tanan mga kaibigan, mga suki o mga pinangga natong mga tigpaminawan? Bago hay pa lang atong nabati, atong nakauban sila ni Pastor Tim Langgaid o si Pastor Jun Arpelida sa programang Pinagpalang Musika. O karoigsod mo na ubanta sa pusudli sa atong balita Mindanao Visayas Headlines. Kaso lang di ay kahapon akong na-advise ang atong mga reporters nga wa tay balita karong adlawa tungod kay nagbiyahe ko kahapon. Nyawa na ako madala akong gamit habi man ako di ko magkapauli mga kaibigan. Pero nabot ko ganiya mga alas 4 sa kadlawon. Oh no, dili alas 4, alas 3:30. Oh, mga alas 3:45 di ay. Quarter to 4 ko niabot ganiya. Oh, gadiritso din sa balaigsoon kay paspas ako nga dagan po. Ragit po gumakaabot kay inkaso ay kakulian po sa ilan ni Pastor Tim nga magiging ang programa karong adlaw. At least napaunta ko. Paglabay na kustasyon ng ganiya, naanas siya. Sa'yo pagkaay si kapatida Pastor Tim Langgaid, gikan sa Malay-Balay. Nakuun sa kauras siya nagigikan dito ba? Medyo dakong sakripisyo para kaniya tungod kay mga 30 kilometro pa gikan amin 30 kilometro yung biyahon para gimabot din ni sa Valencia para sa programang Pinagpalang Musika. Salamat kapatid, kagawad, kaibigan, kuya, Pastor Tim at Langgaid. O kauban niya si kaibigan Pastor Jun Arpelida. Asbon ko, unang adlaw karon magkaibigan, hawa sa tay balita karon. Paano ba lang tasunod sa 30 minuto sigsoon? Oga, atong iskutan ang pila ka mga butang may tungod sa grupo sa kaibigan. By the way, ang ako mga pag-ampo o pagduyog sa pamilya ni kaibigan Petruna. Last vigil niya gabi, wain taong ko magka-adto kay na ako'y commitment. Oga, na ako'y naka-unad ang schedule. Oga, humaan sa kong meeting gabi dito sa Davao ni Paoli ko. Mga kadlawang ko nabutig soon tungod kay nakatulog po ko sa dalan. Kaya tumilabay ang gabi eh. Murag akong tanaw, murag akong tulog, murag duwa lang kauras. Kaya gikamputa sa kalinan at itong milabay ang gabi eh. O niya kahapon na po di biyahe ta kahapon to Davao via Talaingod. Sila kaibkan kay nindot man nasut ko. Oga, salamat sa Diyos sa tanan nga mga paboro nga ato na ang kundigikan sa Ginoo. Sa matagbuntag sa pagmataig soon, katungkol sa grasya o kalooy sa Diyos, nakamata pa kita magkaibigan, magkaigsoonan. Og salamat kanyong tanan nga gaatang kanunay sa atong programang Pinagpalang Musika. Og katungwa pa magbakod, igsoon, bakod na mga kaibigan, dapat malipayon ta karong adlaw. Malipayon kay nagtuo kita ang Diyos itong kauban. O gabisan pa na yung mga uban ka na ito nakatubang ubang hagit sa kinabuhi. Makaya na ito ang tanan kay ang Diyos anaaman. Osmon ko ang ako mga pag-ampo pagduyog manas pamilya ni kaibigan Petruna. Ato na siyang kolektor sa kaibigan nga adunay membro nga kapina 400. Sulod sa mga napulo ka ito ay magkaibigan siyang volunteer na ito. Og nakapaulay siya sulod po sa mga tulo ka tuig tungod kay na-stroke ni siya. Og ang iyang pag-umangkon mo ay nagpadayon sa pagpangulikta. I mean, nagpadayon sa iyang responsibilidad isip a kolektor sa kaibigan. Last video niya gabi eh. Og tungod kayo ako di ko magkaadto. Maong si kapatid at kaibigan na Pastor James Kanyamo. Maoy mi ato dito, of course, kauban ni kaibigang Hill Adriana.

Ang programang pinagpala musika nga baguhay plang nato na dungog magkaibigan. Hatod ka nato sa produkto nga VGMAX Plus ang pinagpala nga kapsula nga magi ato pinakamin sponsor niya inabagan pod sa atong aroma herbal oil ang ato pinagpala nga plus magkaibigan ko. Og mao sa magkaibigan sa atong bagong produkto ang Herbiva Coffee. Kining atong aroma igsuon dako kaayong kaabag ni sa atong produkto amin sa atong programa. Labi na karong panahon mga kaibigan, makigsuonan. Sa akong matag biyahe gadalaw kanunay kay ning kamot kita para makabayad ta sa istasyonan para padayon ta madungog mga kaibigan ko. Motog hapon igsuon nga padulong tag Davao. Yan na pa yung hangyo kanato nga mga listeners nato. Ngaunta may mga available ato produkto diha kaniya o kanila. Bawa nga dito maagi kahapon sa barangay, I mean, dito maagi kahapon San Fernando and then Talaingod. Uy, pasaylo ako taga Talaingod. Kisa ito kahapon itong pangalan itong taga Talaingod nga nag-atang ka na ito kahapon dito. Itong itawag. Nadia, unitex ba ito? Nadia, unta gusto mo palit sa itong produkto dito, yan nag-atang ka na ito. Kaso na huwag magkita kay paabot na ko sa Talaingod dito sa ilang terminal ni Honong ko. Nabukas ko ga pulta na ko aming bintana para nga makita ko nila yan muduol ka na ko. Pero wak may iduol, pero na yung mga tao dito. Pasensya kaibigang Dani ha, pasensya gigayo. Nga taga Talaingod. And then na-realize na ako nga ako dahil ang gisakyan, lahi dahil kaysa itong unan akong gisakyan nga mo ilang nabawaan. Color black magutol kayo na itong akong dala nga pick-up niya kay kahapon sa kapagbiyay akong dala ang Starix man nga color gray. Rason mga kaibigan, why ni dool ka na ako? Anyway, pasaylo ako taga Talaingod. Yan ako yung mga medyo itong ako nga lakaw kahapon. Makaingon ko nga medyo kanyod ka ng paspasanay po nga lakaw mga kaibigan magkiksuunan kay naka-schedule good kung unsang oras ko dapat maabutan ng lugar. Mga di po hindi mag-langay-langay. Muna ka pinood to ko kahapon, alas 3 na, dito na sa Panabo, humana na mo na natuan ang mga tao nga nagpaabot ka na to. Alas 3 na tao may nakapanood to. Ibati po kapoy kay kulang lang ito sa tulog mga kaibigan. Pero anyway, salamat din kayo, paabot na ako dito sa Kapalong Kapon, ubay-ubay po na napaabot ka na ako. Salamat yung tanan nga nagpaabot ka na ito kahapon dito sa registration. Kaya note na ang registration mga usan na kasi mana kapin. Note na sila o VGMAX o Aroma. So atos lagi binan o dagang VGMAX Aroma dito. O na pinitagbo ka na ito igsoon dito kaya nagpaampo o yung napalit sa itong produkto. Sa matag lugar nga kung gantuan igsoon, nag-offer ta o mga pag-ampo. O naagi at naging pang-ampuan nga naagi pang-bati sa lawas. Except tong tua dito sa Tagum, ragwa akong nakampo dahil kahapon sa Tagum. Atong oras mga kaibigan, 42 minutos makalipas na 5 sabunko ang programang Pinagpala Musika. Ang atong pinagkamin sponsor mo ang VGMAX Plus o inabagan sa atong Aroma Herbal Oil. Ang atong gilang pinagpalang haplas mga kaibigan, mga kaigsuonan ko.

0: Sa atong mga listeners nga adunay mga pangutan na mitungod sa atong produkto o di ba ka sa atong panglawas, pwede ka mutix mga kaibigan, pero hangyo ko ay lang tawag kong mangutana. I-tix lang or i-PM sa atong messenger o di ba ka i-comment sa atong Facebook Live kay live po ta karon mga kaibigan ko sa atong Facebook account Daniel Evangel. O manungo kita igsoon sa Kapin Korinta kay Stasyonan, Tandag City, kasubugin na ko nga karong adlaw mo ay katapusan na itong broadcast niya. Temporaryo tang hunong sa diya sa Tandag City, mga kaibigan. Ani ka importante ang inyong pag-text na mo igsoon. Kamo nga atong mga listeners, anak yun, importante yung mutis mo sa amo. O hatag lang yung feedback. So, temporary itong hunong karuna diha sa Tandag City. Medyo nagsubo ako kasing-kasing. Labi na sa mga istasyonan nga gakas out ta. Natusulti nga kinalampatang mapadala o kwarta. Palagyan nga pangbayad. O nalipay ko sa uban nga atong mga partner station ni Xoon nga at least naningwa usab nagtabang nga ang atong sponsor nga Vigimax na himong available sa ilang station o dako ng kaabag pod para nga at least kung mo cash out makita para bayad gamay na lang kay namatay atong produkto sa istasyonan nga asa usab dito gapalit ang atong mga kaibigan. Sama ng kapalong Xoon nalipay kay ko. So, makaingon ko nga di nag-imiga cash out sa kapalong diya sa Infinite. I mean, not Infinite diya sa Big FM. Kay diha gapalit ang ato mga listeners sa istasyonan. Anak, importante igso ang pagpalit sa atong produkto sa mga istasyonan para padayon tang mandungog mga kaibigan ko. Atong oras karon 45 minutos makalipas alas 5. Ay nawag na to ato sa tubagon. I hope testimony ni dili pangutana. Kaya kung pangutana, itis lang yun unta kung pangutana ha. Pariyog lang yun. Pero kung kuan atong i-on-air ni. Hello, may buntag ka ni mo kaibigan. Palayo lang igan sa istasyonan. I mean sa imong radyo, palayog. 4355, palayog-palayog sa radyo ha. Kaya ako kang i-on-air. May buntag ni mo diya, palayog pala ila.
1: Kung pangutana ha.
2: Hello.
0: Oh. Nay. Palayo sa radyo, Nay. Palayog, Nay. Palayo sa radyo, palayog. Palayo sa radyo, minaw ka sa radyo. Minaw sa cellphone. Palayo, palayo sa radyo, Nay. Kaya ako madungog, akong tingog. Oh. Okay, nailahi ko na sa radyo, Nay. Istorya palayog. Istorya palayog din cellphone palayog. Ingnang palayo sa radyo. Palayo sa radyo. Unya sa ituyo ko pangutana. Unya na lang sa ako tawag. Pagkauman sa programa ko. Pangutana siya. Pasaylo ako. Taga marihat nagtong mitawag ka na to. Kaso lang, itong tingin mo balik ni. Kung matawag mo, palayo-palayo sa radyo ha, mga igan. Nay, pasaylo ako, Nay. Ako sa gihatag sa akong kauban karon din eh. Ang cellphone para mo ay mag-entertain ka niya. Anabil, paaya mo rin maayong buntag o maayong pagpaminaw. So, Nana, I hope nga layo na sa radyo. May buntag ka ni mo diya, Nay.
2: Oh, may buntag sa... Ako itong niyanto ka, Nay. Kung katong dito ka sa kang Igan Lisa.
0: Oo, Nay. Oo. Oh. Oo.
2: Testimony raon ta ako nga. Ang akong anak, Nay Baboy, nasakit.
0: Oo, Nay.
2: Naglapak-lapak ang lawas sa murang nakaso. Niya, gibubuan niya o Vigimax. Basta pastor kay naayo. Isa lang kabuk mas...
0: Isa lang ka... Vigimax iyang gipatulo sa panit nga muraga aksyon og katanggal ang mapanit ga panit-panit.
2: Oo.
0: Tapos
2: isa ra ka Vigimax ang nabubo. basta sa suda na ayo mo niya karon dako i nakaayo ang baboy ito agi baligya na gani kay dako ay na.
0: Salamat sa Ginoo nay.
2: Oh ingon ako anak, hala epektibo sa bayain ko. Basta ka nang kuan DJ Max. Amo na siya og kuan kaning na mga sakit. Na maghubag sa iyang anak, iya kong bubuan. Kung ayun ko magpasalamat din mo sa Ginoo kay ang DJ Max, may din kaayo.
0: Oo. Oh.
2: Pinatalang kapsula akong giingnan.
0: Oo. Oh. Yes, salamat kay nay ha. Kisa ngalan ni mo gani, nay, nalimot ko si mong pangalan.
2: Claudia Logonio, stepmother ko ni Lisa.
0: Oo, oh, si Claudia?
2: Oo. Okay. Ako itong nagpunang kay mong DJ Max.
0: Oo, nay, o kanyang doon ka nag-anniversary talap din sa dagat ha. On, ah, diya mismo sa balay na ni Igan Lisa, nagka-anak ka diya.
2: Oo.
0: Okay.
2: Ako dito ni sugat ni mo, katong gabi, ina mo ganit niabot.
0: Okay, sige na yan. Salamat na sa tawag, Nay. O salamat sa testimony.
2: Oo, salamat, Sam. Sige, pagsulat. Bye-bye.
0: Salamat, Igayo. So, ato doon igsoon na usag ka testimony mo. Atong giingon igsoon, ang kanindot sa atong Vegemax, di lang ni pang tao, panghayo pa. Matod pa, nagpanit-panit ang panit sa baboy. Gipatuloan og Vegemax, usa lang kapsula. Ako mismo magka-testify ani kay ang akong anak na kapalit og tulo ka buok nga baktin. O yung man sa mga mag-atulid, dako-dako na siya kay mag-usa nagkabulan ka na mo. Huwag ka nang maot kita naon ang iyang likod kay daghang mga murag malag ito, kagapanit-panit ang iyang panit. O niya murag hugaw tananon balaing kita naon. Gipatuloan na mo o Vegemax, salamat sa Diyos. Tingin lo kayo, nangawala gitong, niundang gitong panit-panit niya, o niya katong aksyon nagkaitom. Nawala gyud niya, hinlo kay tananon na. Ana igsoon ang atong Vegemax, ang atong pinagpalang mag-inilukban kagatihan. Unsang ng klaseng, unsang naadya sa Vegemax. Nga anagid siya ka-epektibo. Apil na sa mga hayop. Kanaigsoon ang naadya tungod sa panalangin sa Diyos. Giblis magod sa Ginoo kining atong produkto. Rason na grabe kusog kahapon dito samtang medyo kapoy ko. Pero wala ko kapoy. Ako makita ang mga tao igsoon. Halos kanang gaatang ka na mo taga-uban dito duha ka oras despite sa akong announcement nga kung sa oras ko posible mo abot pero uban ahead of time na abot dito mupalit og Vegemax og aroma o yan palit nga polo gid ka grapa palit pug aroma nga taga 30 ka butilya atong haplasig soon grabe ka kusuga ganahangi kay mga tao nga mugamit ganahangi sila katong taga Esperanza si kaibigang Evelyn gipatadaan na kahapon murag pitog kagarapa nga Vegemax ang gipalit o niya nagpalit po siya og aroma og Erviva coffee na to. O niya siyang tao pa sudan. Tagkang ikaw ganahan sa aroma ng haplas. Mga grabe ka kusog. Grabe kusog atong haplas kay pinagpalang haplas na to. Iksoon. Ang karon nga timpla, sa ako busy lang o magtimpla, pero aning karon iksoon, ako naging nagtimpla. Kay sa ato pagtimplaan na galituktag mga pulong sa mga pagpasalamat sa Diyos o pag-ampo nga patay niya nga panalangin na ng atong haplas. O niya, mas gipadaghan ato ang sulod igsoon kay ato milabay nga atong production ako na matikdan nga medyo nakuhaan gamay no, sa diya sa laboratory. Namago din ikan mo ang laboratory so ipa-adjust na ako igsoon kay machine manggod ang gasulod, no, ang gasukod.

sa mga paminawan. Nagsubot na po ko kay ang atong in charge sa mamugin ng tingbayad. Mamugin siya problema kung tingbayad na. Kay murag next in line, pasaylo ako pag-mention din niya. At least, ma-react ako i-mention para at kung na ay mo-react niya ang listener na to, at least maka-react mo o niya atong ma-evaluate pagtaag pa maagi. Diya sa Jinsan Iksoon, posibleng ang atong nalang mga listener sa Facebook maoy magpabilin. Posible ya, posible. Kamoy na i-gisulti ka na to sa atong in-charge. O gadid to Iksoon sa Tandaga, last na itong broadcast karon. Atong oras karon 54 minutos katong adunay mga testimonies, tawag mo. Ang importante Iksoon nga kinalandya gid mo palit sa istasyonan asa mo ga paminawan para dako katabang nga palainta maka-broadcast diha sa prosperidad. Muhana ko diha. Muhana ko diha para magkaravan og magpromo diha mismo at bang sa istasyonan. Kay kung naamay laing gabaligya banda sa prosperidad, di nagikan sa ako ang ako manggod nga produkto na ragid sa istasyonan. Muna ang malipay ko kung sa istasyonan mo sa Metro FM mo palit mga kaibigan ko. Ang atong butika Iksoon diya sa Agusa, na ragid taon diya sa RTR. Kanaragid ang akong butika diya nga naatay produktong aroma og Vegemax. RTR ragid nga pharmacy diya sa Rosario o niya sa Gen Pharmacy sa Trento. Kanara, doa. Sa panahon karon Iksoon nga daghan ang gasakit, himo ang kaabag nimo ang atong produkto nga Vegemax ug aroma. Nakatabang sa imong lawas, nakatabang pod sa atong radio program, ang mahinungdanong programa, ang pinagpalang musika. Madungog matag buntag sa lalang station. Diha Iksoon sa Energy FM Kadapawan, wa tay baligya diha nga produkto karon. Pero inyo mapalit mga kaibigan, sa KMCC supermarket sa sulod na ay pharmacy diha, nalimot na ko sa pangalan sa pharmacy. Diya mo palit no sa Kidapawan sa KMCC supermarket sa sulod na ay pharmacy diha. Diya mo palit kay nadya tong produkto. Wala dito sa istasyonan. Buhay. Pag naamo sa lungsod sa Carmen, nadya sa 3D pharmacy. Kana atong pharmacy usara taga Carmen. Kanaragid usa ka buok ang atong pharmacy usbon ko ha, nga naay aroma. Of course na apoy ya Vegemax sa lungsod sa Carmen North Cotabato, 3D pharmacy. Diya mo palit mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. Good morning to Pastor Genesis. Balyos o Bakitapawan City. Ang makitid, ngunit bibo. Usani ka alagad sa Diyos nga atong suod murag ato naning tatay. Pasudan, salamat sa Ginoo kay hook up og sayo ang bandera Talibon. Radyo Bandera Talibon. Ga struggle pagid ko sa akong schedule pa diha kay supposed diha ako magkauban, nagsabot na mi nga pizza uno mi mularga aw pizza dos ugma. Pero murag na pagkakulian mga kaibigan. Landas. Maayong buntag diha kang kaibigang Macario Binani. Binani sa Litola Panay. Puro ko 1B diha sa Panabo City. Niatang ito kahapon kanipalit kaya pong ibaligya. Malawa. Pero anak mo di Iksoon sa istasyonan sa Panabo ha. Namang ko ito nag-text na to di sa Panabo nga wa na kunod tayo Vegemax di ha. Na pa. Wa na tayo Vegemax sa Roma. Na atay taghan di ha. Kaya di ay siguro ni Adto dito di ha sa Sapikas Clinic na kaadto dili sa studio mismo. Di ha mo sunod sa studio. Kaya namang ko ito pa nga herbal clinic. Dito nang utana so inungin nga wala kay wa ta nagbutang di ha ang atong produkto na ragid sa istasyonan. Yadabi kay tapad man na sila gyud. So dili available ang atong produkto diya sa tapad sa istasyonan nga herbal clinic. Ang ato na diya. So kato nag-add to siro nga text na ako nga wala na ko no diya gitu na

kaagto siya. Duloy buhay. Naadya sa sulod sa istasyonan sa Infinite FM sa Panabo City, sa Santo Niño, Panabo City. Daganta VGMAX aroma, diya mo paliting suon para patayin tama broadcast niya. Patayin tama dungog sa itong programang pinagpala mo si kay kusog po na ang istasyonan. Diya sa Big FM, nalipay kayo, salamat kayo kay nakaurot itong produkto diya ang gibilin. So karoon na bilin kong daghan dito na po ng aroma VGMAX. Diya mo palit para din ako magpadala o bayad na itong binulan sa istasyonan. Pasuda na kami akong mga kauban. Di yud mi mawad-an og stock sa VGMAX og aroma. Salamat igan nirnil kagat-kagat. Dako kay tabang na ah. Pero asa mo dapit gapalit? Asa mo tiksi, asa mo dapit gapalit? O i-comment nila asa mo gapalit. Asa mo dapit gapalit sa malay-balay? Dolcenia Villegas Cariño, may buntag. Kang nanay diha sa Asunción. Sa itong address ni nanay ba? Dapat nakuha yung pinaka-address kay dealer to siya. Ito na palit ka na ito. Pulo, pulo, kabutilya ng VGMAX. Tapos pila ito ka aroma? 30? 20? Dagan ito. Huwag ito magkuha ang specific niyang address. Nalimot na ko ba? Kay siya ang atong dealer diya sa Asunción. And then good news, igsoon ang atong produktong aroma available na sa Tagum, natay dealer sa Tagum. O VGMAX po igsoon sa Tagum na nagitay dealer. Ako lang nga, pangitaw na sapit dire. Diya sa Tagum, mga kaibigan magigsoon na, na diya kang kaibigang o diya sa Iman Store. At bang sa CMDI nga eskwelahan diya sa Tagum City. So, anak mo diya, Iman Store, dikid ni Sari at bang, door agyod, no? Door diya. Iman Store at bang anang CMDI School, Card MRI Development Institute of Tagum. Mauning CMDI. O, pakitang Iman Store kay available itong produkto nga VGMAX aroma o yan. Napot ay coffee dito, Herviva Coffee. So, diya sa Tagum City. Watala ing gabrigyaga aroma diya o Herviva Coffee. Kinilagyod ang Iman Store at bang halos at bang sa CMDI Development Institute. May buntag kang nanay ni Di Flores. Nga dealer na to diya sa Asunción. Nalimot na ko sa pangalan siyang barangay. Ano yung atong mga suwat o masuwat na yun? Nalimot ang suwat. Ogma, ako'y announce ako pangitaon sa akong among kumbo kanya do. May buntag kaibigang girly Turanyo. Gikanto siya na puyo sa usa ka barangay. Nga sakop sa Tagum. Dito siya ni Addo sa sentro sa Asunción. At tangka na mo dito. Salamat igan Gingging. O girly Gingging. Floriano. Ipalit po siya. May buntag siya mong tibog pamilya. Mga ikatagong oras. Manamilita ta. Lagpas na tagos sa kaminutos. Sanghalad book ang persa sa grupo sa mga kaibigan o sa atong produkto ng VGMAX o aroma. Apel sa atong Herviva Coffee. Ako kini si Pastor Dandang Galio. Temporaryong manamilit o magaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalay ko na ang Diyos.

0: ngayon.
1: Alang sa itong mga Facebook viewers, padayon ng Goga Makadiot ani mga kaibigan. Although di ato matungog sa ato mga partner station karon, pero dagang pag-follow ka na to. Salamat kayong tanan, ga-follow ka na to. O ako lang acknowledge kining mga followers na to. Konsolasyon na boys, salamat o may buntag di kanimo. Analuna, Bailin Ukat, maayong pagpaminaw o kang Margie Gungo ba? Rika o Ritza. O gamausap diya kang kaibigan Griga Dagmukan. Marisa Sintilias Torigosa, may buntag diya kanimo igan diya sa Dinagat Island. Hopefully, makakita at agistasyonan diya. Makahook up ta kay dako po ng alugan. Salamat kayo tanan nga nasa Dinagat Island. Kapaminaw ka na to through sa atong Facebook Live. Og usa sa atong mga followers, atong Facebook, atong listeners ng program Pinagpala Musika, mao si Kaibigang Lunglong Rubio. Nga nagsaulog siyang birthday karon, Kaibigang Lunglong. Siya ba'y nag-birthday niya? Ako na sa basaon. I-greet na ko akong mama. Uy, ang mama di ay. No, mama ni Kaibigang Lunglong. Akong mama, oga Papa Teresita Rubio. Og Leopoldo Rubio. Ob Malaiba Taguluan Misamis. Misamis Oriental. I-greet sad na ko akong mahal nga asawa, Ana Fee Rubio. Og duwa kaanak, Jasper Rubio. Og Juan Jas Rubio. From Lunglong Rubio. Then, birthday. Pud niya di ay karon ni Lunglong Rubio. Happy birthday ka ni mo, siya di nag-birthday. Happy birthday kaibigang Lunglong Rubio. Nagsaulog karon mismong adlaw. Og usan ni siya nga avid listener sa program Pinagpala mo siya. Salamat igan Lunglong Rubio. Usan ni siya sa mitagbo ka na to kahapon dito. Salamat tigan nung lungs pagtagbo ka na mo kahapon. O ga, ang iya di ang ginikanan na sa kuhan, na sa taguloan. Maayong buntag kayong tanan. No? Si ang papa, yang mama, diya sa taguloan, Misamis Oriental. So kanimo kaibigan Lunglong Rubio, happy happy birthday. Rosinda Pangilan, usa sa mga user sa atong produkto ng VGMAX Aroma, maayong buntag. Christopher Candiban, usa, maayong pagpaminaw.

Salamat ikan ni Dita, salamat ikayo sa pagpaybalukan nako. Salamat sa gapaluyo sab kanato no mga individual nga gatabang sa tong ministry. Para patay madungog ang programa Pitagpala Musika. Sa daga mga stations din sa Mindanao ug sa Visayas.

Nagpadayo ng ko para sa atong mga listeners sa atong Facebook Live. Akong pag-ampo po di ay naas pamilya ni Mama Lalay o Badon Carlos nga ni Panaw na ipaulay na itong milabay nga gabi. Ang akong nagian Mama nila ni Igandiding Bakalso o kaibigang Olive Blanco. Pas

Jonas Nisa, maayong buntag. Tsada ang programa ni mo pasuda na Glory to God. Rosalina Mariano Panti, diya sa barangay Mailag, diya sa Dabong-Dabong, maayong pagpaminaw, usapod ni sa tong diehard nga tipaminawan. O gato po ni nga membro aming kauban nga kaibigan. Christopher Candiban, maayong buntag! Og kang Greg Dagmukan, diya sa Apuko na Tagum City. Salamat, Egan Greg. Salamat ikayo sa pagpaminaw sa programang Pinagpala Musika. Kang Mali Inday Usab, o kang G-Lord. O kang Gliceria Igota. Thank you for watching o pagpaminaw. Good morning, Pastor Dan. Diri sa Santo Tomas. Nus aman ka mo adto kay gusto mi mapalit sa kafe o haplas, Pastor. Vegemax, di mo palit. Manikamot mi sunod ni makana na pod mi diya, ah, makalabay mi kay tong i-announce na ko malabay ko usar gyud tawo nagatang sa amo didto. Onya awa tay Vegemax di sa Santo Tomas mo na nga wa po tay aroma di wa tay coffee so wala so tay produkto di gawas diha kang kaibigang Dante Marcos. Pero ang lugar medyo na limot ko siyang lugar. Wala di sa sentro sa Santo Tomas. Kahapon ay taga Santo Tomas nga ni atang ka to kahapon sa Kapalong. Kay ni palit po siya. M sa Bibi Mar, maayong pagpaminaw. Og kang Anabila Payaw Muring. Pasudan kadugay sa imong live. Ganiya wala noon ko magkapamati sa imong live karon. Ah, naman nakakita sa imong live alas 4:00 ko nag-open apan wala may okay, pasaylo ako kay wa na ko ma-share ang live nila ni Pastor Tim. Sila man gud nga programa basta adlang huybis. Ako ra ba programa sa adlang huybis kung in kaso na ilakaw sila ni Pastor Tim kay makig-swap na sila ang schedule. So, pasensya ka nimo kaibigan Anabel Payaw Moring. Ang awa gintawon magka nagpaabot sa tong life. Basta huy bis mong good, di ko kasagara mo yung programa ana. Nangutana ako nga Mangho da Fili Istaris sa Arakan, tagpila ang Herbiba Coffee. Unta maabot kang Pastor Richard. Salamat sa pagbasa. Pag tag 220 ang pakpulo, kasasya ang sulod sa atong coffee. Pero palid ka at least 5 kapak, pwede na tag 200 ang pak. Pwede nindot ka iksoon. Nindot kikayo, pwede nilami ang pagkikayo. Maayong buntag diha sa ilan ni Kuya Jerry. Diha igsoon sa Tagum. Di pa ikay ko nga nitagbo sila kanako kahapon dito. Diha sa Tagum City. Kay nipalit na po sila ga aroma o Vegemax. Onya, grabe ang testimony may tungod sa itong produkto. Salamat kayo, Kuya Jiri o Gaate. Salamat kayo. Ako yung pangita kay limot ko sa pangalan ni Ate. Diha sa Madao Matagom, Masilyunis Family, maayong buntag kanyang tanan diha. Salamat, salamat kayo. Pagatang ka na ako kahapon dito, nipalit sila. Kay naayubag ko no, ang iyang kuha, ang liog sa iyang... Iyang anak, moraga ubos sa dalunggan napit. Giyaplasan nag-Vegemax igsoon. Pagkabuntag. Uy! Kuan man ka ng aksyon o kawala, ang tuon nga nawala, nagyod. Nawala ang sakit, kaya sakit naman kuno gito, anang gabi.
pero ilang gyapra sa nigsuon o ga aroma amin Vegemax kay ganang ato Vegemax oil ang sulodana. Atong oras nigsuon karon na 13 minutos makalipas ang alas 5. Nakauk apa pastor? Wala si engineer sa atong programang baruganan. Adiha. Diyos. Madungog pa tayo kita igsoon garoon sa Radyo Kaibigan 98.5 sa ato mga listeners din sa Bukidnon. Maayong pagpaminaw o maayong buntag kanyong tanan. Ha!

Alang sa itong mga viewers sa itong Facebook Live, manamilit na ko makabigan sa ikaduhang higayon. Napadayon na ko tungod sa itong mga viewers. O temporary po nga madupa kita sa Radyo Kaibigan 90.5. Pero anytime from now, Exo, masunod na si Engineer Romy Chang sa programang Baruganan Kaibigan sa Radyo Kaibigan. Engineer Romy Chang. Igan, sa pag-usap, ako kini si Pastor Danagalio, temporaryong manamili itong mag-aingon. Amping mag-aigan. Amping na tanan na, amping ta. Pag inong VG Max, sa Plabuga Roma, inong po doon coffee nga pertaining doon ta Herbiva Coffee. Bisita lang mo sa Alquino Emporium, kay daha mapalit ang itong produkto. Alquino Emporium, pangita ang kaning opisina sa kaibigan. Kay diha mapalit ang atong produkto nga VG Max, o Aroma o Herbiva Coffee. Bye-bye mga igan! Dalaygon ang Diyos.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ang kalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Oy mare, gahinuktok mali ka diha.
2: O lagi mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkailap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalaye, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok, sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy, susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves ug pantalon. Ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igog nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simtomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simtomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum matud kanato sa Public Information and Assistance Division og sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Chili Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: Sukad karon mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan ng anniversary, eh.
9: Nagkunot mo ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Dai.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
12: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
11: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po iatot sa ibang lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon natay madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Duka ba't sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.
6: Tumatag na sa Radyo Kaibigan, mauni ato ni alas 6:35 sa buntag. Baga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparindihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga martes, mga driver, mga madlungon.
7: Agoy!
6: Abil na mga miyembro ng PDA!
8: Tana!
6: Magandang magandang umaga po!
5: Good morning!
6: Murag doha na kita kaadlaw, anika daot. Hallelujah! Tinag eh. Insakto yun. Sakto yun, hilanat, ubo, plo, tanan, gikumpleto man.
7: Agoy!
6: Gilaras man, pumbida. Ah. Ah, basta kayo di nyo kamulayas, nasimba ko, maapil yung kastabon.
7: Agoy! Agoy!
6: Ay, di kamuhawa, maapil kastabon. Ay, mahawa, di ko kayo, maapil yung kastabon.
7: Ay,
6: naku, once again, magandang umaga po. Matod palagi sa panultiyon, once again, laws were made to protect us from corruption. But as I see it today, the laws protect the corrupt from us.
7: Agoy!
6: This is not, again, a good sign kanatong tanan. Hallelujah!

nananagi. Oh, di ba sakto may natutulog, di ba badlong ni Senate impeachment chairman nga si Juan, si Jesus Cordero, kindly nudge Congressman Bini Abante. Sabi naman ni Jerby Lewis, hindi, nagdadasal. Weh, dasal, mata.

0: iba pag ganin dot kayo. Kalingaw sa ning impeachment. But then again, mingon lagi sila nga ang impeachment ko no, it's not about dili ko no pamulitiko. Kay dapat ko no ang ilahang barugan, it should be the decision will be based on evidence and not on political point of view. Kaysa may nag-impeach, di ba mga politiko, mga congressman, nga magkaingon man dag, well, presentation of evidence, normal man na. But then again, dili kita makaingon nga dili isyong pamulitikal. E nga nung i-impeach man, o dili isyong pamulitikal. Ana, kan pinakasimple lang bitaw nga pag-analisar. Kamu mga naminaw?
1: Tama!
0: Pinakasimple nga pag-analisar. Why do you bend on to impeach our vice president? Is that not a political? It is not a political, di ba? Political una, ngano man? May kikisa may nagpa-impeach. Mga congressman, sila may nagpasa ng upat ka mga articles of impeachment. O niya, kaysa may mag-desisyon, ang mga senador, kung sa maday ng mga senador, di na mga politiko. O di ba? Doon na nagsangat na gani o petisyon sa Korte Suprema kay gani ang giubos nila ang gani ang kwan threshold dapat 16 kay 24 may basihan. Ingon mo po ang gani ang Senate. No. Based on present. O di pamulitikal gihapon. Pamulitikal gihapon kay karon 14 naman lang. Kay magbasi man sa 20. Okay, daghan ba? Wala. Daghan ba? Wala. Si kwan kini ang Jingo Estrada, wala. Senador Bato de la Rosa, wala. Senador gini ang Jingo Estrada, Marcoleta, wala. O di 21 na lang sila. Kuhaan ni Senador Loren Ligarda kay Topas Gawa sa Nasod, 20 na lang sila. So sa 20, ang basihan, threshold. So 2/3 of 20, that is 14. Ngayon, matangya dili pamulitikal. Ngano mo mingon matanga dili pa political based on evidence, sakto ang basihan sa desisyon ng ebidensya. But dili na ikalimod kanamo mga yano o mga ordinaryo nga mga tao dinhi sa Pilipinas nga ang daga na bisag unsao natugon na pamulitika. Ngano man ang nagdesisyon, ang nag-impeach mga congressman, hindi mga politiko. Ang modesisyon ang mga senador. Di mga politiko mag-alisan po na mo yung senador, di politiko. Di politiko gyapon, politicians gyapon. O di na, gyapon ang dili, ginamawala ang isyong pamulitikal. O di ba? Sangat na sa korte, o lagi basura. Gibasura ang threshold sa boto ng 16. Gantungin sa 14, gibasura man sa Korte Suprema. Ang wapag ang desisyonan sa Korte Suprema, hangtod karon ang petisyon ni Romeo Macalintal, election lawyer Romeo Mac, ang BSQA is unconstitutional. Wa pay desisyon ang Korte Suprema. Kaya nga gusto ni Romeo Macalintal, magpagawas og TRO ang Korte Suprema. O magpagawas og TRO ang Korte Suprema, dayon, ginang eleksyon sa barangay. Pero walay DRO, tuloy ang ligaya. Anara na siya. Padayon ang kalipay. Kaya nga naman. O, siyempre, ang mga kapitan, dili mangampan niya. 2026. Dili sila mangampan niya sa 2026. 2027, wa sila gasto. Kaya di nasa sila mangampan niya. Adi, human ang project. Road to my farm. Road to my house. O, di ba? Human yun ang project. may BSK. Kung magpagawas ang gagmando ang Korte Suprema, doon ay DRO, di na yun ang barangay ang SK election. Pero wala, adi nga. Uy, ang atong utang sa Pilipinas, Ginoo ko, Lord forgive me, aska na yun dakua. Araw, aska nung kanin may nigawas, nga di man imo akong gipangita. Gilain ko na to. Tempa-tempa. Ah, ito niya to. Ayan, may gilagang papil. Dara, utang sa gobyerno mikabat na sa record nga 19.6 trillion. Agosto niya, Agosto. Misaka na nga ito sa 19.61 trillion. Oh, imagine ha, 19.61 trillion na ang utang sa ato, sa atong gobyerno. Gobyerno ng Pilipinas sa bulan sa Agosto. Hapit na sa tibok tuig nga target nini samtang nagdaog, nagdala sa pagsaka ang padayon nga pagpangutang o ang paghuyang sa peso. Normal. Kagahapon, ang Bureau of Treasury miingon nga ang kinatibukan nga utang misaka na ngadto sa 1.12% gikan sa miaging bulan. Giuboy yung mayo da. Ang pundok sa utang matud pa mitubo og 10.72% o hapit 1.9 trillion sukad sa pagsugod sa tuig 2026. Ha? Samtang ang kinatibuk ang kantidad sa Agosto katumbas na sa 99% sa 19.77 trillion nga target sa gobyerno sa katapusan sa tuig alang sa 2026 nga nagpasiugda sa paspas nga dagan sa pagpangutang samtang naningkamot ang administrasyon sa pagpundo sa kakuangon sa budget. Inoon na 2026, 2027, sunod bulan, magsugod na og budget hearing ang Senate ng Congress, pero paspas gigaprubahan sa Committee on Finance ang budget sa Office of the President. Wala aray 16 minutes.
1: Agay!
0: Approve the budget of the Office of the President. 4.5 billion. Dua. Paspasa man naka-approve. Paspasa man. Sa Office of the Vice President. Ah, pending na. Kaya na impeachment na. Pending na, pending. Bida. Sunod bulan na ba? Magkuhan na sa din sila. Budget hearing. O niya. Eh, doon naman tayo budgetary deficit. Tako magitag deficit. Tamtong itag kwarta. Di. Paingo na po das pagpangutang. O, di ba? 19.6 trillion nga utang sa Pilipinas sa tunod doig abot na ginig 20 trillionis kapin. Dili trillionis ha, trillionis akong giingon, tarungan na ninyo pagpaminaw. 19.6 trillion dili trillionis. Isi trillionis, former senator to. Takara mo. Trillion ang utang. So, madugangan na kay budget deficit. So, mabot na po tag 20 trillion ka pinatong utang. Ah, sabagay, pala utang ganitang tanas, Bombay. Magkaon ko, ang Bombay, tuyo ko, sigpaningil. Ingon lagi ko nga, mas maiba ni Bombay ay. Dagko paniginan siya. Wa pa ni Bayans Buhis.
1: Agay!
0: I-declare ba din na nila nga nasalip utang o man. Mura manag motor nga sabot-sabot lang. Mulon kas bangko. Ah, dugay kay daghan mga kolateral. Daghan mo mga attachment sa dokumen, kolateral. Anto kas Bombay story ra mo. Ah, bila mong ginahanglan? 50,000. Ay, ipan ka dito ay.
1: Agay!
0: Masa man eh, inadlaw ka bayan, sinima na. O, sa man. Oh. Wala, dito. Sa bangko ka, dugay pa may proseso, pero sa Bombay, anang adlawa, pag-uha.
1: Agay!
0: Basta good payer, kahatag dito ay. Hatag dito, dako lang interes.
2: Tama!
0: Dako lang yun ang interes. Pero asa man ka, nandun na kayo makuhaan o wala. Wala gina, kikitang tanan karon ng atong address London man. Kita mga Pilipino karon sa tinuod lang. O, kamo mga naminaw, di ba? Ang atong address London. Londito at Londoon. O, di ba? Insa siya ang Pilipinas. Ang palautang gani atong gobyerno. Utang gani atong gobyerno. Kita pa mga tao. O di ba? Kita pabagaan di mangutang atong gobyerno gani ngutang.
1: Agay!
0: Di labaw na itong mga lumulupyos Pilipinas.
1: Palautang.
0: Tama! Di ba? Palautang. Eh, normal lang. Ngutang gani atong leader. Kita na ba hinoon? Mga sumusunod ra. Ang kapait lang gidani. Eh, doon na natin mga bad project na sad. Maghinaot ang tangan dili ni Paingon's bulsa lagi. Hallelujah, hallelujah. Maluoy na yun ko na itong katawahan sa Pilipinas ba? Naon siya naman yung taon-taon. Naon si 12, 13, 14 naman.
1: Agay!
0: Astang luoya na ginato. Managinaingon lagi na ako. Kamong mga naminaw. O di gito mag-usap. Di gito mag-usap tanan. Wala kita. Rabanit kita tanan, Paingon. Rabanit gito kitang tanan. Why? Nga naman. O saon taman nga. Iyon ani naman. Dili man na pwede nga maingon tag saon taman ingon ani magini atong kahimtang no.
1: Agay!
0: Musunod, musugot na lang mo nga permanente na lang taingon ani ng atong kahimtang. I don't think so. I think kinahanglan na po nato siguro nga maghinoktok. Ug unsaon nato ni nga medyo kaingon sa tanga ang saon man nato pagsulbad ning ato ang nasod ug di nato tabangan. Ug dili nato usbon ang pagdumala sa rendas pangagamhanan. Pinaagi ka ninyo mga butante, wala lagi may tabo ka na itong tanan. Padayon kita sa ginaingon nga rabanit. Ingon, padayon kita sa atong pagka rabanit. Because, why? Because, dili iring nagakos. Only in the Philippines. Only in the Philippines.

0: Only in the Philippines, bitaw. Mga apply ka, pitidigan ang requirements. In BI, police clearance, barangay clearance, medical certificate, drug test, tanan, pagkahuman, pangayuan kapag in C1, in C2, in C3, pangayuan kapag yun with experience, with naapagyoy with pleasing personality, lugar kami mga bata. Kami mga bati, di gawin, may madawat. Gawin, personality man. With experience pa. Yan kami mga graduate, wapang may experience. Ay, madawat. Welcome to the Republic of the Philippines.
1: Tama.
0: Grabe yung requirements. Pag-abot sa sweldo, 400 kapin ang adlaw.
1: Okay,
0: ang imong palaliton, perting mahala. Palit kag bugas, 56 pesos matag kilo. Arang-arang ang karne na may ESF. Kaya ipasulod, malato ng mga imported. Ay, bila ka 106,000 bit rectans ka mga imported. Gabaha ang imported. Unsay naitabo sa ato mga lokal ng mga baboy.
1: Agay!
0: Kuwang na lang pangayon. So, di undang.
1: Ayan!
0: Undang in town ang mga magbabubuhay sa itong Pilipinas.
1: Ayan!
0: Kailalimang kag, ang baktin, pilay baligya, tag 3,000 kapin ang giniang isa. 3,000, 3,500 ang baktin. Pagkahuman, pagkadako, 50 kilos, paliton lang tag 100 ang matag kilo, abino ang kinsa pa'y magtanom na ba? Kisa pa'y magbuhig, bad boy, ana. Ah, diba? Pasti landlord. Only in the Philippines lagi. Paita. Good morning, diay, kang kuan. Sabaga nagtanaw sa Facebook, kang Arts Lakpaw Malaran, diya sa kiniang Malaybalay, John Rambo sa Mindanao. Bad, eh. Kang kiniang Edwina Duanan Carrizosa, may buntag batsing prambantuan nun. Doon ay tawag dari at doon daw aton. Hello, good morning.
2: Hey.
0: Maing bundag, nakakahanginan sa radyo, kaibigan.
2: Nag-iisa na confirm kay walay lotong isa. Nanghulam pa po.
0: Ah, okay. Padayon, sir. Ay, sir John, eh. Ikaw ni sir?
2: Oo, ako ni, ako ni.
0: Ang tingog mauman. Sige, sir. Padayon.
2: Parehas. Parehas kita. Gitang loro.
0: Ako, gisipon, giubo, gihilantan, giplo, naatanan sakit, eh.
2: Okay.
0: Gipakyaw.
2: Lagi, ay. Balik ko sa imuhang isyo ganina. Katong bitaw tinuod bitaw git engineer. Bisag insa on gyud nato bitaw dance blanse. Ug gigid ta man usab. Ang atong katawhan maugid ni ang dangatan.
0: Actually, if you want to change our system of government, gusto nato mausab ang pagdumala sa rendas panggamanan. Ang mga butante mismo mag-usab. Kaya kung dili pun korap ang mga butante, walay korap ang mga politiko. Sa tinuod lang.
2: Unaw-unaw mag-good nato sa pagkaroon nga. Ang ato akarong sistema sa ato address sa Pilipinas. Nangisa naman kita. Grabe nang nakuha kayo ang utang, di ba?
0: Yes.
2: Sila na po?
0: 19.61 trillion.
2: Di na takabayad ana engineer?
0: Makabayad man. Asa ako mga ato ng mga apos-apo.
2: Grabe na yun na. Then, ang ganang anay ba nga? Makaingon pa, engineer man. Makakwestiyon ta nila, engineer ba? Sa, sabi na nagdumala. O, asa man ka itong mga buhis, engineer, no?
0: Atong buhis, sir, tuas mga kamot sa tampalasan.
2: Lagi ba? Di hakit paingon kay. Ang diregod sa Atwas Bukid nun lang, siguro, engineer ba? Mga kadahapon man siguro yun ingkan sa ato ang pangbuhi siguro kay ang batang nato na sa merkado, di ba na solo citizen ana nga mga tiket niya sana para sa province na to.
0: Arkabala, sir. Arkabala. Sa local market, Arkabala.
2: Nga, saron inanakadako ang ito ang utang. So siguro sakto ka. Mga man, usap ang ta. Nga, mo kita na ang tetang panahon nito ang tagad na ito. Gusto ta nga mo sa bandagan sa ito at

0: no, pero kita mga butante po natin.
1: Wala kita. Sige na tag-awhag. Di mapundo sila mag-usab kay marabang manaw kwarta ni Mapanway.
0: Ako nag-isad. Nga, maang bugas ha, bisag damay kayo, awayan pa.
1: Oo, man.
0: Pero, sa ko alam, engineer, kanoon pang hitabo, kung murag, nakaingan ko, engineer, murag, alerto naman siguro sa mga tao na maminaw.
1: Kinaabonta ng tao na kakaunag tagam.
0: Okay. Ito mo na lang,
1: Sir, ha? Prangka nga istorya, sir. Nag-announce na ang PAGASA, ang Super El Nino magsugod sa bulan sa Oktubre. Karong bulan na, Oktubre 1 man ta. Karong bulan na, matagamtam magsugod na gyud natog matagamtam ang Super El Nino nga moabot ngadto sa ikaduhang quarter sa 2027. Buti pasabot, October, November, December, January, February, March, April, May, and June. Siyam kabulan yun yung gitawag na ito nga Super El Nino. Sa tinood lang ako ng tiwason unya, inani mo, sir, ang wala pa ko kadungog nga nangandam, naghisgot ang atong mga kongresman, naghisgot ang atong, pwede ka matawag balik, sir, naghisgot ang atong mga senador, naghisgot, igo lang maingon nga mangandam ta, kinahanglan, igo gyud ang supply sa bugas, igo ang tanan. Wala man ingon, ito ang probinsya ng Bukidnon. Province of Bukidnon, mauni ang gidakon sa mga kahumayan din eh. Kamaisan mo ni tanan. Mauni ang expected nato nga harvest, mauni dapat ang atong tigumon kay ang katawan sa Bukidnon ingon ani kadaghan. Sa pito ka bulan o maglisod, kinahanglan mahinay-hinay nato ni aron ang atong mga tao sa probinsya mapakaon nato kay pagsugod karong bulan na Oktubre, pila ka bulan karon lisod na ang pagkaon. Doon na paghisgot ana? Wala. Igor mangingon nga mangandam, usap andamo nato. Unsa man? Na Super El Nino naghatag og hulga sa mga pagbaha og hula sa Pilipinas. Amo gani. Grabe nga kainit og muulan, grabe sad nga baha. Mao man ang Super El Nino. Posible makasi natin ang Pilipinas og duha ka yugto sa grabing kahimtang sa panahon. Gumikan sa ipaabot nga 2026-2027. Godzilla ang tawag nila. Godzilla Super El Nino o mga kausaban sa Indian Ocean. Gipaabot ang kusog nga ulan o gapagbaha gikan sa Hulyo hangtod September, na human namang September, Oktubre naman takaroon, nga mahimong sundan sa grabing pagkatagak sa ulan sa uhulaw gikan sa kiniang Oktubre 2026 hangtod Mayo 2027. So ay ulan. Tiaw mo. Saon na ito ni? Naghisgot ba ang atong pangagamhanan? Nasyonal. Let's talk about nasyonal. Igo lang sila ringon nga. Di, preparado itong NFA, mamimili kami ng ganitong presyo. Wala may problema ng inyong paliton ng inana nga presyo. Ang problema, how are you going to maintain the number of sacks nga atong mataguan aron mapakaon ang entero nasod? Kana man ang dapat na gusto nako madunggan unta, di ba? Even in the province of Bukidnon, dinitas probinsya sa Bukidnon, NFA, National Food Authority, dili no foods available. NFA, National Food Authority. Klarohon ko lang ang meaning ng NFA. Ayaw. Kay NFA na. Dili, National Food Authority. Kamu, bugal-bugal lang inyong bawal na. Dili na no foods available. Daghan food. Aron ang pagkaon maapod-apod. Naranas, pagampo ba? Bis this food, ako food, siya food, aron kini pagkaon maapod-apod. Naranas. O, di ba? Kumusta naman? Doon na ba'y nagpagawas ng pamahayag din sa ato nga muna ni atong ginaandam karon, ato na ning ginabantayan karon, kining atong mga budiga sa NFA, atong budiga sa kinemais, dapat mangandam na ta kumika nining Godzilla Super El Nino. Okay, dunggat. Lapa. DSWD, good morning. Asaraman, bainting kilom, bugas. Sumara kuminaw ang tag-bainting pisos ang kilos bugas. Iwag mo kayong palit. Nga, malay-balay. Tagpila po ka kilo. Nga nang available yun doon. Readily available ba? Anytime, matong kag-merkado na, ha? O man. No, di ba? Kuma ng kapait. Natutawa doon ni Dawi. Balik. Saan mo di man yung maka-swipe? Ay, nako. Hello, good morning.
0: Sige, engineer po. Kayo.
1: Sige, sir. Padayon, sir. Padayon.
0: Sa agit mo. Kung ta. Mama na akong sa atin po pagkakaroon, kung ato ang basihan, wala tayo nagkadunggan sa atong rinda sa pangamahanan na dumala din sa ato sa Dios Pilipinas. Wala tayo nagdunggan, engineer ba nga, disbutan na, na maroon ng kalamiti. So, siguro, bakit na ako din nga? Nga. Karoon, engineer, may nga maraming ang engineer ba? May nga maraming ang normal naman daw na. Ngayon, limit. Anao na ba ka? So, siguro, wala akong gingan na gingan.
1: Igo lang nagmandaw nga, pangandaman ninyo ng super-in ninyo. Sigira mag-ingaw pangandam, dili man amoy bot na ko ipasabot. Pag pangandam and in the buffer stock, how are we going to feed the millions of Filipinos pag abot sa super El Nino?
0: Ano
1: na akong gusto madungog?
0: Umagod ang tana.
1: Kanang insakto nga pagkahanay, insakto nga pagkaplano, alang sa kasayuran sa tanan, para ang katawang Pilipino ma-assured nga dili mapasmo.
0: Dito. Mamagid unta na siya. Pero murag kasuna, engineer nga, naisbutan ba na?
1: Wala ba? Wala.
0: Natanawa.
1: Wala. Actually, wala.
0: Na.
1: Ang racket hinoon na magpalupad ng racket na isbutan.
0: Unsa unta na po.
1: At least, nagpalupad ng racket.
0: Muna nakalistad bitaw. Pero engineer siguro, bisan unta ginagmay lang unta bitaw. Tingin mo nga welcome in FE bitaw. Kana ito gay. Kung sa una mong ato ang gunang baybayon bisan sa kuha. Sa nakapas naman ko anak kanang panghatag sa FE. Unta kana siya. Mas labi yung tangmayo nga. Dito na siya ipagawas nga mag-init na. Pero ang tana, wala ba yung ginit yung bisag gamay? So, mag-unsa man. Nga kita mga katawahan. Huwag kayo pa. Oo, kanos pa man ito mag-usap. Engineer, kanos pa man.
1: Ha?
0: Mas ako magkata mag-usapan eh.
1: Muna'y pangutahan na sir nga nagtangag o but-but.
0: Tinood ito ba?
1: Sa tinood lang.
0: Sige, engineer daw. Sige. Kitagan na may nauni mo din.
1: Dagang kasalamat sir. Dagang kasalamat mga taga San Fernando. Actually, wapang kukampo ah. Nag-iskot ako sa makadiyot. Kay murag hot issue niya. Midi very hot. Nakikisalamat sir sa imong pagtawa. Good morning yun diha mga taga San Fernando, Bukidnon.
0: Ako alam po, engineer, akong bati lang tagihapon. Bahalag way.
1: Ako, sa tinuod na yun sir, bisan pag nasakit ko, galaing yun akong lawas, sakit ko, pag mata na ako ganin ng buntag, bugat kayo lawas, galisod ganin ko, bakod kay sakit kayo mga lutahan. Pero ako yung choice. I have to go, I have to work, kinahanglan ko mo lingkod, kinahanglan ko mo programa, aron kapalit ko bugas. Ano ra?
0: May nga imo nga sa imo hang programa. Okay. Salamat po din balik sa imo dia kay daghan pagka mga isyu angay pang sayod ang katawhan.
1: Ubay-ubay pagi sir.
0: Bigyan mo niyo gato ni.
1: Okay, daghan kay salamat sa imo makanunayong pagpamina labi na diha sa San Fernando, Bukidnon. Once again, usa ta magampo ato na magyung naandan. Na po ning good morning sir. Ana okay ra. Na po yung nanawag diri. Good morning kanin yung tanan labi na sa mga nagtanaw sa Facebook Live og naminaw sa tag sa ka radio sets. Pasensya kami medyo maputol-putol ko ha, kay grabe ka karat mo action magugug ko an paghot. Giubo man. Agay! Mo lagi na kining panahon lagi. Lison lagi ning patan-on pataba. Basta magkabataan tao, medyo dali ra gyud. Kailan ba din mong edad doon, engineer? 35. 36.
2: Atik!
1: dili magbuot, ako may niingon. Wa pa manggugunaw man sa sumpay.
2: Tuman ako ka ako nakasayod sa tanan.
1: Pagilom da. Mag-ibisto sa guni mo da. 36 akong edad. Ang kapin, kapin 30 man ko. So ang kapin 30 pod. Abi da. Ida. Magbuot.
2: Ay.
1: 36 plus ang akong edad. Pila man ang plus? Ang plus 30 pod.
2: Okay.
1: Ano na? Di. Buot. Bida. Oh, pero bisag masakit. Jote Japon. Ano na siya? Uy, absinay. Bilag panggigam, pagot. Luzon, Visayas, and Mindanao. Gimpiagin daw. Mindanao.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Mga igsoon. Gimpiagin daw.
1: Mindanao. Yehey! Magandang umaga po. Kamu namin na sa 98.5 Radio Kaibigan. Maoni ato ni nagsumikat diri sa AMQ Building Second Floor at bang sa NVM Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon.

pagkanindot. Kanin yung tanan, once again, ato namang yung naandan o sa ito magpadayon sa ito paragisgot, magampo sa ta. Katong uban nga ganina ra doon nagipang trabaho pero nakalimot og pasalamat sa Ginoo, nakalimot og pagampo. Hala, duko kitang tanan, uban kamukanako, duyog kamukanako, alang sa atong bulawara pagampo.

0: Amahan namo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Agkalano namo Ginoo sa matag adlaw, hiatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa luwasa kami sa tadang daotan. Amen.
1: Hiram sa Diyos ang aking buhay.
0: Alang sa tumakigsunang mga lumad, amoy noy no deyo to langit, agparakalo noy kangara no no maroyo, ugoy ni Adanoy gumagaano gatuman, kapag sugo no kay to so ini no kalibutan. Timo no alaw, bugay ko ito koonon, noinog ko ilango noy puigo ako'y kamanga otaw, no makasasalo susungo og puigo unoy kaotaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyog no ko'y, og ko alap to agad, no ko'y no maruot no batasan. Amen.

0: alang sa tuwa kaigsoonang mga Muslim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulil Rahirabil Alakmin Arahmanir Rahim. Malik yaumidin. Iya kana budua, iya kana stakim. Idinazara dalmos takim. Siya talasi na namdahalayhim. Gairil magdubelehim. Wala dalin. Amen. La ilaha illala. Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa baruganan kaibigan.
0: Once again, Pilipinas and Bukidnon, magandang umaga po. Padayon nata sa itong mga isgutanan sa tinuon ng bitaw. Atong utang 19.61 trillion by August. Now, wala pa na human ang August. Napa September, October, November, December. Now, next month, karong October, magsugod na sila budget hearing or November. I think it's October ang budget hearing para sa 2027 national budget. Now, imagine ang budget na to for 2027 is 7.2 trillion. Trillion akong ingon, ha? Now, doon na tayo budget deficit. Buti pa sabot sa budget deficit, ang atong kwarta o panudanan, kung itandi sa itong budget, kulang, short yun. So the only reason, the only resource or resort, daawang ang atong pangagamhanan para masolusyonan. Ah, kana, anarang pagka-in-English, pagka-binisaya. Para masolusyonan ang deficit o kakungon sa itong budget, normal, mangutang na sad ta. Kay dili man na pwede nga short ang atong budget kay deficit na gadaan, so para mapunan, mangutang. Para man na mga project, tanan na mga ayuda, naana na tanan din ha, pati mga sweldo sa atong mga nasudnon ng mga pangagamhanan, sweldo sa gidi ang presidente, vice-presidente, senador, congressman, gobernador, tanan. Apil na na diha tanan. Walay labot sa kurap. Ay, kurap! Walay labot sa gigilema, diba? O ganang mainsaktuhan lang yun, o wala lang untay mga membro ng Kikiki. Ang Kikiki ito unang nindot kay Pimnaon. Kataas-taas ang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Nindot kay ito. Kaya ito kang bulinaryo mabini pa man ito. Sa ito mga national heroes. KKK. Kataas-taas ang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Karon lahi naman ang meaning sa KKK. Kawat, kaliwat, kanan naman. O, di ba? Kaya kung mainsaktuhan lang yung budget, wala lang kung tayo KKK. Away, problema, uy. Wala tayo budget deficit. Sa mga di maginakalikayan ang KKK. Di ba? Naputuilain nga KKK nga nasapon ni Mare, si Pare. Kung saman to, nasapon ni Pare po si Mare. Lain po to nga KKK, kawat-kawat nga kalipay. Ay, sa to siya. Gamay ra tong budget, gamay ra tong budget. Tinoban. Ang dako yun, kining KKK, kawat, kaliwat, kanan. Adi. Masaya na tabo. Welcome to the Republic of the Philippines. Pila na itong utang, 19.61 trillion. Pag-abot sa 2027, kay kuwang man nga itong budget, mangutang na sad ta. Ah, basta importante doon na pa'y magpautang. Di man po na pwede mo ito sa Bombay. Kay, mahalang ito, dako interest. Di ta pwede dia. Bawal na, bawal, bawal, bawal. Kita rin mga yan, no, nga mga soldado, nga gasalik o binuluan nga sildo, pwede ta dool Bombay. Mga ginagmay nga negasyo, nga doon na kay kanadlaw nga income, labi na kayo ng makananan, ah, pwede ka dool Bombay. 5-6, 5-6. Ah, di ba? Ano man yung pinakapait sa itong nasod ba? Kaya nga itong address, London, Londito at London. Wala gina, because of KKK. Kaya kung wala lang unta ning KKK sa pagdumala sa renda sa atong pangagamanan, we have all the natural resources in our country. Naatatanan, uy, naatanan kanato sa atong nasod. ang mga natural resources. But we have also the some politics. Ako ng politicians, sama kong iyon, ha, dilitanan. We have also some of our politicians, which is the natural calamity of our republic. Ano ba kaingon mag-engineer ka calamity? Pero kawatan man, hindi ka mag-calamity. They are the calamity of our funds. Oh, di ba tinood? It's just blood control. Ah, di ba? Itong mga kong-tong o kunihang kuhan, kong-traktor. Ano ba yung napriso nga kong-traktor? Wapa no? Wapa eh. Wapa-wapa. Gini sila. Mano yung mga calamity sa atong pundo? These guys are the calamity of our funds. Mano sila? Because they are member of the KKK. Dili ni mga membro ng giniang tunguna nga guwan. Mga nakikipaglaban sa kalayaan ng bayan. Kani sila nakikipaglaban sa kalayaan ng kanilang bulsa. Aron bastante ang ilahang bulsa sa ilahang panginahanglan. Muna kani sila mga KKK. Pinaglalaban nila ang kanilang KKK. Kawat, kaliwat, kanan.
2: Correct.
0: Walay labot sa silingan nga kikikipod ang kumari o kumpare kay kato sila lahi po itong ila.
2: Correct.
0: Kawat-kawat nga kalipay.
2: Correct.
0: Muna yung ginaingon nga welcome to the Republic of the Philippines. Di ba? Well, maulagi na. If you're going to look at our past, managinin ang taong di marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paruroonan. Ang problema na ito, bisag nilingi na ito sa atong kagahapon, sige na lang taglingi, wala mang gihapon. Padoong na mang gihapon, tas kaot-ot. Nga naman, alingi ito kay ningon, lagi nga ang taong di marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paruroonan. Lingi sa wala. Lingi sa to. Apil bidding, magkano tayo dyan? At yan mo? Lingi man kay katong. Pila to dia. Apil speakers, pila ko dia. At least nilingi. O, oh, di ba nilingi? Nilingi kung pilay ihan kita o mga panoy. Because they are members of the KKK. Kataas-taas ang kawat ng, di ba? Kawat, kaliwat, kanan. Jesus, Ginoo ko lang. Ayaw maging pamuspusin yung mga panuway. That's the problem eh. Karon, ang atong problema, karumulan ha, ang gingunan sa pag-asa, Godzilla Super El Nino. Karumulan na magsugod, October. Until the last second quarter of 2027. Nag-isgot na ba ta? Ang isgot, budget pa man. O niya, impeachment. Ay. Impeachment atong isgotan. Kinsa na po i-present sunod semana. Kani siya mo na akong i-present. Kana siya ka na nisulod. Ako na siyang i-present. May member man sa KKK. KM ni siya. KM na siya, KM. Sabi na KM siya, nagkabataang mugbo ng Pilipinas. Pastilan. Oy, ang Unduro, Gilinog, Gagapon, 5.0. KM man siya, member man sa KM, kabataang mugbo sa Pilipinas. 5.0 nga linog ang giniang Occidental Mamburao. Mamburao Occidental Mindoro, pero it was downgraded to 4.8. Unya kagahapon sa mga alas 11, nagubot ang Isulan National High School. Kay doon ay buto-buto nga nadungog sa baga ginikanan. So nisirit in town ang ginikanan dito sa Isulan National High School, Isulan Sultan Kudarat. Mga alas 11 sa kauduhon. Pero matod pa sa kapulisan, ilang gisuyok kung maayong eskwilahan, wala. May nakita sila gagawin. Pero asa lugar gikan itong buto-buto? Muna, diha. So, ipapauli in town ng mga estudyante because katong kagapon lagi sa alas 11, buto-buto dito eskwilahan sa giniang Isula National High School. But after 1 hour, sobra kapin sa oras, nga gideklara na sa kapulisan nga safe na maong tulungaan, pero for the safety, papauli na sa mga estudyante. Kagahapon ang dawa. Napay atong air quality sa NCR, unhealthy na. Las Piñas o Paranaque. Naapoy ni ingon kini si otro po ni si kining grasyoso nga nagkatod ko ng 2 billion kapin na kwarta sa mga sa sugo kuno ni Lord Alan Velasco, former speaker. Isugo siya ni Pastor Minalita nga kwarta nga to kang Vice President Sara, nga to kang Digong, former President Digong, o Kampulong. Nga nung mo nang gawas mo na. Karoon pa man. Duda na ko ni mo, grasyoso eh. Ay, nako, hallelujah. Unya, kumusta na ni siya? Administrative case, doon ay criminal case. Tuo mo, mamot lang ninyo. Sabagay, investigaron pa man eh. 3 oras biya sa gapon nag-gikuan sa lie detector test. Kinsa na makak. Gapon, 3 hours. Dito sa NBI. Ikuan ng lie detector test. Oh, tell a lie. Oh, di ba na may kanta na? Oh, well, oh, lie. Ay, panuay. Oh, di ba? Masa ganing kanta na? Ano na kanta? Ha? Di, ay, tell a lie. Ay, panuay. And now, di man siguro may way. The end is near. Wala man ana ang kwan. Don't tell a lie. Ang akong kanta na, don't tell a lie. Ay, panuay. Oh, di ba? Jesus, Ginoo ko, Lord. Ginoo ko ni Matawhana ni. Ay, basta na lang yun. Well, mo na gina akong ginaingon nga ni. Nalugaw na gina itong impeachment. I-present na po ni Nasrelianis. Kaya nalagi ko ni mga kwarta mga Duterte. Tanabi, sagot, basta na lang yun. Kaya dapat ma-impeach yun si Vice President Sara. Ang gila ko nung ibarugan, ang ebidensya. Sakto man. That should be an evidence. But, dili tamo ingon nga dili pamulitikal. Why? Because ang nag-complain are politicians. Mo-decision itong mga senador are politicians. So, dili na ninyo mo, ikaingon mo sa amo nga, ingon minimyo, dili man ipamulitikal ang amo. Kung sa lugar ng inyo. Ha? Nga mga politiko man o. O di pamulitika. Abi na kasimple raan ang asabto no.

lagi kalisod sa atong kalisod sa atong nasod. Kapay, incoming na itong bagyo ha. Sa Central Luzon. 3,185 kilometers east ng silangan ng Central Luzon. Inflation rate sa itong nasod. Kato sa bulan ni Agosto, ni saka na from 6.4 to 7.4. Inflation. Ang pagmahal ng mga bilihin at services sa itong nasod. O saan naman layo mo saka na ito? Ano eh? Garter. Tamaras pusod. Ano diba? Garter agad. Tamaras pusod. Inigagabi, os-os. Diba? Sila buhat ng bata. Bisa kamulitsing na tao ng dagway. Pastilan, ginoo ko. Ay, ginoo no. Paabotan ni uban nga may ipapospon ko no ang barangay NSK election. O apay desisyon ng Korte Suprema. Relax lang, anay, kamugaw. To, hindi lang bala kamuhat. O ay pasing desisyon ng Korte Suprema. Lat lang, anay, kamo. Hindi lang bala kamuhat kung madayon o hindi ang BSKA. Pero the way I see it, ako rin niya, dili. Walay BSKA. Sabot na daan. Still na eh. Ingon na daan ng Congress. Na dapat wala. Ingon po ng Sinig. Na dapat wala. Sa 2028 na lang yun. O di ipermahan dahil sa presidente. O pagani kabot ang 30 days, kini ang paghatag sa kini ang may publish sa national dailies, wala eh. Effective immediately. O di wala. Nawa pa po'y tingog ang Korte Suprema. Well, the last arbiter is Supreme Court. Wala to na lang na to. Manginabuhi sa Kusapika, Salawak, itong ilabog ang ato buntago mga balita.

0: numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: O sa ato igan?
5: Na ako'y magulang pastor ba nga? Nagsakit dito sa takurong pastor. Nagduo ko dito pastor sa iya. Dala kong gigimak. Wala ra kabuok po na akong gipalit.
4: O sa iyang sakit?
5: Duha nakabulan pastor. Wala gin siya nakabakod. Naglubog sa pastor na... Daghan kayo ng bukol sa iyang mga tiil, pastor. Kamot na ka ng bukol sa junior, pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kaya daghan kayo sa mga bukol sa mga kamot, pastor. Tiil. Agoy, nginig kayo tanawan, pastor. Tainom na ako sa BGMAX. Dua ka buog, pastor.
4: Dua ka buog.
5: Gayun siya sa ako nga, sus. Salamat kayo nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po. Di pa inong po na ako sa utro. Dura, gihapon ka buog, pastor. Dua ka
4: buog, yes.
5: Ala pastor, pagkabuntag pastor, nagbakod man.
4: So nagasimba?
5: Salamat ko sa Ginoo pastor, maghinat kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Gira ko magulang for 2 months.
4: 2 months ka naglubog, nakigda lang.
5: Oo, naglubog ito pastor niya ng gamay, nagudiyang matiin.
4: Upat lang kakasulaan na inom, nakabakod.
5: Oo, dayo nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagdito mga bukos siyang lawas pastor, nangawala man ta
4: na. Nangawala na. Salamat ka higa na, salamat igayo.
5: Sige pastor.
4: Okay, salamat.
6: Mga balloons, pangko, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako, magastuan yung anniversary, uy.
7: Nagkunot pa po niyang aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dai.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Panindot mo?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: O si Ato Igan, Alex.
7: Akong pasalamatan lang kasi katulipalit na kung maaaraw mo ba kay ang aking TL kay nang nangauga siya ang kanang kuhan, tamad.
6: Naon sa day mo, na samad mong TL?
7: Kano-kano ka na ako, Pastor, kay
6: nangauga. Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuhan, no?
7: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
6: Uy, tapos sa day ang i-aplasan mo ga aroma, nauga.
7: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
6: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
7: Oh, lima ka buok, Pastor, akong gipalit oi.
6: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay ayo.
7: Lima ka buok.
6: Okay.
7: Lima ka buok akong ganya. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
8: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang-serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
13: Naapadi ay na!
15: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
4: Kanindot no?
15: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
13: Doon na ta diri no,
17: accessible o affordable nga printing services.
15: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ug pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mapundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata o uban pa. Self-protection measures. Panalip di ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsuloob og long sleeves o pantalon. O kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya o uban pang simptomas, ayaw paghuhat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol ng hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment o angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igog nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda na to ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag ta nga ang mga breeding sites sa lamok. Panalip di ang kaugalingon og magpakonsulta dayon kung adunay Tumas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinungdong matud kanato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Pilipinas, sa Bukidnon, mayong buntag. Ano yung atong buntag kumabalita? Ngagyatod ka ninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni, ato ni sa BG Max Plus ang pinagpalang kapsula, garantisado gayon nga epektibo kayo. Gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa mga prutas, mga utanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang ha plus. Fuego Blend Chili Paste, pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanamutan sa Dikit Building. O nga GRD Printing Services sa siyudad sa Valencia. Sa ato mga balitang lokal nga giatud kaninyo sa Valencia City Water District, pinagi sa ilang mga Board of Directors o General Manager Coco Paloga. Nagting kagol sa prisuhan ang laing street level poser, human na dakpan sa iniusang bypass operation sa mga otoridad sa Purok 17A Hagkol ng siyudad sa Valencia. Kagahapon sa alas niya tumiaging adlaw sa alas 10:18 sa gabi ang suspect nga si

0: Local News.
1: Sa katapusan sa balitang regional, dead on the spot ang usa ka Islamic preacher. Samtang angol ang iyang kauban, human sila gipusil sa barangay Ulandang na Balawag sa Sangbang Zamora Special Geographic Area. Kagahapon, ang namatay nga biktima gila nga si Ustad Ibrahim. Iladong aktibo sa pagtudlo sa Islamic preaching sa Nabalawag o usa ka mga kasikbit nga lugar o konektado sa Grand Media Bangsa Moro samtang samaran usab ang iyang kabanay nga si Ustad Sanday Madidis kinsa gida sa Bay Tambalanan.
0: Radio Kaibigan Local News. Radio Kaibigan National News.
1: Sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated, ipamahayag ni Attorney Vic Rodriguez na mupasaka siya og motion for reconsideration sa Korte Suprema human sa pagbasura sa iyang petisyon na naghagid sa IRIC interpretasyon sa Senate Impeachment Court sa two-thirds vote nga kinahanglan aron makonbekto ang usa ka kaso sa impeachment. Kami ay nagpa-file, we have 15 days from receipt of the resolution dismissing and denying our petition.
0: Radio Kaibigan National News.
1: Ipalapdan sa National Food Authority kon NFA ang pasilidad sa pagtipig niini sa tarlac aron makapabalit og dugang bugas gikan sa mga lokal nga maguma og mapalig-on ang supply sa bugas sa nasod. Sugod Oktubre 1 kon karong adlaw, ang ehensya mokuha og kasabutan sa pag-aabang alang sa 1,782 metro kwadrado nga bodega gikan sa Agritech Corporation sa Victoria Tarlac nga makatipig og mga 100,000 kasako sa bugas.
0: Radio Kaibigan National News.
1: Bisaka ngadto sa 19.61 trilyon ang utang sa gobyerno sa Pilipinas niadtong bulan sa Agosto, hapit na sa tibuok tuig nga target nini samtang nagdala sa pagtsaka ang padayon nga pangutang o ang paghuyang sa peso. Ang Bureau of Treasury miingon nga ang kinatibuk ang utang misaka og 1.12% gikan sa miaging bulan. Ang pundok sa utang mitubo og 10.72% o hapit 1.9 trilyon sukad sa pagsugod sa tuig 2026.
0: Radio Kaibigan National News.
1: Naglaom ang Commission on Election kun COMELEC kamapasar ang balaod batok sa political dynasty. Kung political dynasty sa dili pa matapos ang tuig 2026 aron adunay igong panahon sa pagklaro sa mga probisyon nini. Gipadayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ang baruganan atol sa kapihan sa Manila diin gipakita niya ang iyang suporta sa maong gisugyot nga balaod nun.
0: Radio Kaibigan National News.
1: Ibasura sa Korte Suprema ang mga petisyon nila ni Attorney Vic Rodriguez, Berdini Catalunya Causing o Attorney Ernesto Francisco Jr. batok sa bagong voting result sa Senate Impeachment Court. Pareho nilang i-question ang interpretasyon sa Senado bahin sa kinahanglan nga two-thirds vote aron makonbikto ang usa ka opisyal sa iyang impeachment nga kaso.
0: Radio Kaibigan National News.
1: Naningkamot ang Bureau of Corrections kun Bucor alang sa compassionate release sa pagpagawas gumikan sa kaluoy alang sa mga persons deprived of liberty nga tigulang na o gadunay gigrabing mga sakit. Ubos niini ang programa ang mga PDL